0: Maalerto labot sa mga impormasyon. Pag-abot sa barko ikan sa pagadian, giso si Dayon ang mga karga niini. Ilabi na aga mga dagkong sakinan. Ugman ang puso nila nga na-intercept ang truck nga nagkarga sa illegal nga sigarilyo. Nasakbit sa mga operatiba ang 68 ka master cases sa Walter Premium Cigarettes, 125 ka master cases sa Busco Full Flavor Cigarettes, giapilosab ang 200 sa kahon sa buwan nga tamban, kagibanabanang nga mukantidad sa 90 mil pesos ug ang counter truck ang sakin niini nga mukantidad ang tanan sa 15,069,900. Ang tulo ka mga sospitsado kasamtangan ay kustorya sa Dumaguete City Police Station alang sa booking o documentation samtang ang mga nasakbit ng sigarilyo. Ginusok kini sa Philippine Coast Guard Substation sa Dakbayan sa Dumaguete. Kalapasan sa Republic Act 10863 ang ipasakang nga kasos ng kapulisan batok sa tulo ka mga sospek. Si Police Brigadier General Romano Cardinio ang hipi sa pro-NIR midayag sa mga sakop na malang puso ng pagkasakbit sa mga ilegal ng sigarilyo kagisaway sa pagpalusot sa Isla San Negros. Among operasyon nagpakita kini sa kamahinungdanon sa intelligence-driven o interagency nga collaboration pagbatok sa smuggling ug uban transnational crimes. May pasalig ang PRO-NIR nga ilang hugtan ang pagbantay sa mga pantalan na kipna ang mga tugpahanan nga walay makalusot nga ilegal nga produkto sama sa smuggled nga mga sigarilyo. Kasama mo sa PRO-NIR, inyong Radyoman Arnold Bustamante, DYHP, Tata Karemen.
1: Radyo mo nationwide!
2: Traffic! Kung mo biyahe, daghan ubos sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Mga kasama ako niyong kasamang Radyo Man Pulauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa buo nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-lain parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante ipahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhang at sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Sports ngayon.
6: Ang ato malitang sports, kita unay mo hatod sa ato ang sports update karong mga orasa kay di nato makauban ang ato ang sports analyst og international boxing judge nga si Radyo Man Edward Ligas. Busa kita unay mag sports karon. Mag-abot karong adlaw silang Alex Ayala og Katie McNally sa third round sa Canadian Open. Human sa tamis og impresibo ni ining kadaugan batok kang Alicia Parks. Si Ayala ni advance na human gipaluhod si Parks sa score nga 6-1, 4-6, 6-2 ato sa round of 64 sa maong torneo. Nasayran nga si McNally ni sulbong usab human gipildi ang naghari nga Wimbledon champion nga si Linda Nuskova. Ang 24 anyos nga American tennis player kasamtang ana sa number 70 sa WTA rankings og niabot ngadto sa career high nga number 50 nitong buwan sa Hunyo. Samtang ang UAAP board nakadesisyon na usab sa pagpatuman og perpetually banned kang kanhi Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin gikan sa pagtambong o pagsalmot sa bisan unsang UAAP competition sa gubang related activities. Kininunot sa nagpadayong investigasyon bahin sa pagkalambigit niini sa kamatayon ni atong duha ka mga Ateneo players. Okay, silang si Rene kato si mga Ateneo Blue Eagles ng mga players. Si Rene Butterbonya o si katong isa, katong Adili. Oo, kato. So, final o dili na ma-appeal o gidili na sa UAE board ang pagsalmot ni Todd Baldwin sa bisan unsang competition sa UAAP. Atong balitang sports mo ay nagtapos sa ito ang mga balita karong orasa. O arita sa itong winner sa itong Answer to Win promo! Diyan na tayo swerte yung mananaog! Atong pangutana kinsa kining senador nga nilarga o gawa sa nasod nga nakaparatol sa NBI o ombudsman. Ratol sila, ay kan nilarga gini siya gawa sa nasod. Ano man ang gitugutan man nga makagawas nga doon naman ni kaso kuno nga giatubang. Iyang anak sab nga si Congressman Leandro Leviste nilarga sab sa laing nasod. Pero dili ni sila, wala sila uban, lain-lain ni ilahang destinasyon. Oni ato ang pangutana gisa katong senador. Anto ba si senadora Loren Legarda? Ato ang swerteng mananaog mao si Dorsky Seroceval. Dorsky Seroceval. Nakasunod sa ato ang promo mechanics, naka-follow sa ato ang official Facebook pages, DYHP RM in Cebu. Ug kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Naka-like ug naka-share sab sa ato ang Facebook live karong mga orasa. Nakatubag ang iyang tubag Senator Loren Legarda. Sakto iyang tubag. Sa ato ang pangutana ning laingog na sa ato answer to win promo, makadawat ka Sir Dorsky Seroceval og 200 pesos GCash. Halihog lag chat sa ato ang Facebook page ha, sa DYHP RMN Cebu. I-chat dito yung muhang panganong, yung muhang official GCash number. Apan di pa ni mo madawat yung muhang premyo karon sir, kay doon na wala tay opisina karon kay Sabado. Sa adlaw Lunes na ninyo madawat. Congratulations! Nga dukang Dorsky Seroceval. At ang iandugan na itong mga hugna sab sa itong answer to win na promo. Tanang programa sa DYHP. Apat sa dipa, greetings o shout out ni Sir Jesse Borja diha sa Camotes Island. Manaminaw karon ginikanan sa akong Mrs. Rogelio Lioraga, Merlin Agbay, Sityo Luton, Agsungot, Cebu City. Naminaw sila ron, kusog kayo diha, ilang radyo ma Marisa. Dagan salamat Sir Jess Borja. Mayahang brother nga si Lloyd Borja, o sa Coast Guard Officer. Sa Pilar Camotes, Tata Joseph Borja, og sa akong parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, yan sa Moabog Pilar Camotes Island. Avid listeners, mga special listeners, pag yun, silang Baby Bilarmino, Cueto Bello Tudela, Dihas Camotes. Hanapay lain, oh, last na ni. Pa-shoutout sa Barangay Tigbon, Calatrava, Negros Occidental, sa mga Dilapas family. Sabi na sa kong papa nga si Bibiano Dilapas. Gika ni Junoan de La Paz. Nagpa-greetings ni si Junjun de La Paz, kinakusgan niya sa Sunrise Pardo. At ang iyong pagbalik ni Radio Man Benji Tanghian, alang sa dugang mga komentaryo, mga issues. Standby! Oras, alas 8:16 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
12: Straight to the point.
6: Ato ang attack na alas 8:17 na sa kabuntagon. Balik na makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. May buntag pag-usab sa tuang mga sukindig paminaw. Ato makasama no, nga na minaw karong buntaga. Pabilin sa pagpaminaw. Salamat kay ninyo diha og may buntag. Ato ang mga idol sad sa IFM.
13: Ah, may buntag ninyo diha unya pakusging inyo ha nga mga radio ha. Ato ang mga naminaw diha kay ato ang makaubanan na dere sa DYHP padayon ang ilaha makasama nga paglibot-libot na para sa mga winners nato no para sa tuang mga kaigsuonan. Ingon sa si kasamang bal intaos barili nga unta matagaan sa jag bugas og chorizo dito. Ah, sige lang kasamang bal ha kay kuana pa ni ka nang padayon kuno sig libot-libot dito ros kasamang bal sa ila kay modagan kuno sa konseha. Sa barangay kuno kasamang Nestor. Ah, sinanggo sa nis kasamang bal. Okay, onya sa mga kuana to ato ang mga naminaw ha. Ato ang mga nagtanaw no sa tuang Facebook live. Congratulations sa tuang mga winners. Anya karon to taod do na napuntay laing mga mananaog makasama. Do na napuntay laing mga mananaog para sa tuang ini mga agilag pahalipay. Now dere sa DYHP og sa IFM parang samtang nakapaminaw onya nakapahalipay ta nila kasamang Nestor. Okay, onya ato asa nga dawaton kay dinas speakers linya ang dugang winners nato ah. Pinaagi ni kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Kasamang Lailin, kinsa nindugang winner sa to karong buntaga.
14: DYHP. Aramel Report.
15: Mayong buntag kasamang Regiment Benjo. Mayong buntag sa tanang Soaking Tig. Pamina na itong stasyon, DYHP. Lagi pa karami sa Cebu City South District. Nilayno sa 30 mga dawa sa tumapahalipay. Iti pa salamat sa lang kanila kong suporta sa ating istasyon DYHP. Sila Ninia Limbora, Baby Ahed, Corazon Labitad, Herbando Herbiti, Victoria Alpaguara, Luciana Panonce, Madeline Zaharo, Susan Larraga, Ogangelina Catolpo, o gano'n ang sa'y kasingitin niya sa DYHP!
13: Yehey! Sige, sayaw-sayaw! Atong pasayawon ang atuang mga mga siksi kaayong mga nasakpang naminaw! Abi, atong pasayawon na, sige! Pinanguluhan diyan ni Inday Norma. Dada Inday Norma diyan. Besige sayaw, Day Norma. Kasaman Julius Balili. Sige, kana, kana. Sige, Nay. Susundugan sa

0: Ah, kana, sige. Ah, sayaw, sayaw. Ah, paugnat sa kusog, nay. At o mga kaugatan ba, ah. Ah, sige, nay. Okay, salamat kayo ninyo, ha. Ah, pasalamatan na to sa inyong pagpaminaw niya, ha. Ang kanunay nga naminaw. Ah, dere sa DYHP o sa IFM on the congratulations sa tuang mga winners at tuang mga nasakpan nga naminaw. Diha kanunaya ang pagpaminaw sa DYHP ha.
1: Alas 6 sa buntag.
0: Anya happy birthday po diay na naminaw na to si Aramil Lauria. Dito sa Ginguog City. Happy birthday ko to ni Jovito Hubito Romo sa Pulpugan Consolacion.

0: ang aksyon. Okay, unia. Si Dante Badillo na minaw sa nato ni ay. Anya si Vicky Giraldez sa Laurente. Og si Tess Rodriguez in Tuma. Kanunay na minaw sa nato. Og si Mel Rosale. Congratulations ni Victoria Alfafara. Og si Biling Cahes. Naminaw na to si kasamang Giselle Rebalisa. Diha sa Paz del Socorro. Naminaw sa Ditos Camotes. Subo paminaw, ayaw na paglangay. Sinday Giselle de Librisa. Diha sa Lahog, Kamagong Lahog. Okay, ato nga tagag pagtagad, no? Karon sa mga sukindig paminaw ang kani mga report, no? Sa tuang mga kaubanan. O niya, sa di pata mo balik sa tuang mga isgutanan sad makasama. Sa tuang mga kulokabilduhan karong nga buntaga. Okay, so balik ta karon tuod makasama human sa mga importante kayo sa tong pagbalik ato ang isgutan ang dugang nato nga mga tokiuno, no, karong nga buntaga sa alas 8:25 nas buntag.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang gid sa imo ang Eyeberry, Tita?
17: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Straight to the point.
0: Ato ang attack na alas 8:28 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dere sa ato ang pagkulog ka bildo karong nga buntaga.
19: Straight to the point.
0: Oni ato ang i-check no, ato ang mga kaubanan sad nga mga radyuma no, karon taud-taud makasama apan sa dili pa ato sang hatagag pagtagad kay kanang naang ang kadtong tuang mga pulis ba akaning ex-marines ha kato mga ex-marines mga sukinding paminaw nga gipandakop gahapon pulo nila no katong sa mga ex-marines pulo nila kun 18 so 18 man to ni withdraw ang upat so 14 na lang no 14 na lang ang nabilin o niya niingon ang kaning ni ang mga ni ex-marines nga kanang naang sa 14 mga sukinding paminaw pulo nila ang gipandakop human malutsi og warrant ha giwarant sila tungod sa pagpasaka og kaso nga perjury kaning pagpamaka kuno ha og ingon man usab cyber libel
19: straight to the point
0: ha nga dunay cyber libel mas nauna pa og ka dakpan sila nga nibarog mga sukinding paminaw sa og kinsay nakadawat sa mga malita ha nauna pa sila dakpan kay ha sa mga flood control amoni in taon nga ang upat na hadlok ha katong upat makasama na hadlok in taon nga madakpan sila o niya usa sa makauban nila ingon niya giofiran pug kuno sila og kanang 20 ngadto sa 25 milyones para nga mo baliktad ha munay aligasyon sa usa sa ilahang nga makauban nga wala mo baliktad oh pero kanang naa nga ha dito man ni sa kuan ha sa maning kalakihang nagkagubot man ni sila kagabi eh. At kuno tan-aw ni sa kadiot be kay mura nagkagubot ni sila kay kanang naa nga giharangan kuno ha do na nagbagulbol taon to sa Tony Baligod kay mura gilisod sila gilisod sila ba so nagkagahapon gipalusot ang warrant gahapon Bernes o niya sayo kay sila dito para nga mupiansa unta para dili ma-detain ang kanilang mga ex-marines dugay kay giproseso makasama gusto gyud nila nga ipa-detain kung ano may nagkagubot mani mo ni mo ni ang katong nga kuan mo ni ang pag so mani pagdakop na ni og pag-release ni sa mga ex-marines abi kuno ba tukno paminawon na kasama Gerald B nagkaguliyang mani sila nagka-tinso mani la oh, muna nila. Usap. Uy.
20: Ino, eh. Inaharangan nila. Inaharangan nila.
0: La. Sus,
20: buta tama nila. Inaharangan nila. Inaharangan nila. Ginigipit nila. Oh, ginigipit nila.
0: Oh. Oh, tanawa oh.
20: Sige na natin. Binigipit nila yung ating Marines. No?
0: O muna yung mga Marines.
20: Binigipit nila. No?
0: Ito mga ex-Marines.
20: Pati yung mga gwardiya ng hospital. Pinagsabaw nila.
0: Lakuyawa ni. Ilang gikuan yung maayo di ay?
20: Sige na!
0: Sus, nga naman yung kuhanan.
20: Pabilis mo ba kayo dyan? Pabilis, kapila! Saan?
0: La.
20: Ay, ito yun!
0: Unang ka itong mga ex-marines, sige, dakop nila makasama, o niya...
21: Pasok! Bukuhin ko na! Pasok! Bilis! Nakasakit siya!
0: Tabilis, bilis!
21: Nakasakit siya! Pasok!
20: Oh, okay na! Dito!
0: O niya, ka itong mga ex-marines down?
21: Sige, saan? Tara na! Tara na!
22: Bigay, bilisan mo!
21: Wala na! Iwan! Wala na! Tayo lang na nakasakit dito eh!
0: Nabiha, gubutan nila dito, no?
21: Hala, grabe yung pangkakunta sila. Ang lalaki ng mga katawan, mga hayop, ha?
0: Hala.
21: Mr. Ninay, pukpukin ko nga. Pukpukin ninyo. Hala, ang laki ng katawan.
0: Buta nila, no?
22: Yung isa'y pinula ko yung orang
21: mga sa akin. Ang buta lang ako. Nakayaw na ako. First time ko nakapangkat ako kay Lawas. Kaninong kalong kayo yung lalaki. Hilaan, hindi naman namin namin yan. Ipicture lang lang. Grabe. Bukas, nasa public hospital ka? Akala nila hindi tayo
20: namin. So, sinusundan na natin mga kababayan yung ating mga Marines dahil nga talagang gusto nilang gipitin ho yung ating mga Marines.
21: Kanina
20: ayaw ho tayo papasapadaanin habang lumalabas yung Marines kaya nagkaroon ng komosyon doon sa labas ng Las Piñas District Hospital mga kababayan.
0: Uh-huh.
20: Grabe.
22: Sabi ko nga doon sa polis, sir, kaya lang si Tumak.
21: Sa
22: kanya
21: naman,
22: kasama.
0: Kung baka maligaw
22: kayo na
0: karo,
22: gaan.
0: Sumali ang...
21: Ano sila eh?
0: Pag aton murag katunin pagkandak og medical examination
20: ayaw na nilang pagawalan yung ating Marines.
21: Nakarte nakatikit na.
0: Delikado ang ano nila kasi naka... Sa dakpan, ha?
20: Alam natin kanina talagang bubunutan ng baril yung ano yung security kasi nakalos daw, nakipagtulakan din tayo eh.
0: Oh. So, kuhan sila ka nang naang katuneng sa pag-medical examination nila kay gidakop man, unyang procedure man, no, sa atua makasamang kapulisan nga once dun ay madakpan, ipaubos yun sa medical examination. Ay, pa-medical ni mo dito. So, dito din sa tambalanan sila, but nang mugawas kay humana, giharangan kuno sila. Ha? Giharangan kuno, dili kuno pa gauson, dili pa... Ha? So, manikalakeno, naa may mga pul, ah, ganyan mga pulis, ni ini-escort ni nila tingali dito. Ha? Bikuno ka itong paggawas nila, tanawa ko na itong kasamang Giralbe, ha? Katong paggawas nila ba nga mga, so may nihara, mga gwardya mo iniharang? Ha? Bikuno ito kuno ko, no? Katong pagsugod yun dong, ha? Katong pag, sugod yun sa paggawas, no? Sa kanang naang, bikin anak ko, no? Katong to, kani-kani-kani, muna yung pagkuhan, no? Kanina may mga gwardya lagi. Unya mga gwardya time pa ha kay alangan og mga gwardya mo imuharap ha ang mga gwardya mo iniharangan di man nila paagion ha kaning ex-marines nga nahuman man kaha ang ilaha nga kaning ni ang pagpahigayon sa medical examination nabi ko no kanino nagkuan nito oh. Nagtinukmuray sila oh nakana-kana oh
1: Ino, ay, inaharangan nila. Inaharangan nila.
0: Asa mga gwardya?
1: Ino, ay, inaharangan nila. Inaharangan nila. Inaharangan nila.
0: Oh, tanawa ha?
1: Inaharangan nila, ginigipit nila. Oh, ginigipit nila.
0: Oh. Sus, tanawa ho.
1: Binigipit nila yung ating Marines. No?
0: Oh, mga ex-Marines.
1: No, yan. Pati yung mga gwardiya ng hospital, sinasaba ho nila.
0: Sus. Oh. So muna, may gani, kinain na kadaghan ng mga kuan. Diyawa ni Kuana, no?
1: Bilis, kabila, kabila! Saan? Ay, ito yun! Bilis!
21: Yes!

0: Para. Kuya, wa amin ko ana, no?
1: Ayo, sige, sige, tara na. Tara na.
2: Bigay bilisan mo.
1: Wala. Teka, wala na iwan.
3: Wala, wala na ba? Yung ano nakasakay dito eh.
1: Ay, oh. Pasokin mo, huya mo na.
0: So, muna ang gatong pagpamedikal sa pulo ka mga Marines, ha? O nga, ipamedikal unta dito.
1: Wala, ang laki ng katawa ng ano.
2: Yung isa, pinula ko yung unang
1: basa. Ang pinula ko talaga ko. Nakayaw na ko.
3: First time ko nakabangkat siya kong kilawas.
1: Kaninong kalong kayo lang. Wala ka ng pipigilan. Hindi naman namin namin yan. Ipicture lang. Marami. Bukas, nasa...
0: O, may ganun ka na yung mga naka-video. O, na yung mga naka-video. Na kanin mga ex-marines ang padong gawa sa ospital. Ila mga sukintig paminaw nga matod pagiharangan. Ngan di malang pag-ausun nga, adak pa na, gusto mo piyansa, ha? Kasamang anisuro, piyansa man sila. Tungod aning kaso nga gipasaka bato kanila. Ha? O niya, magpamedikal sila, ha? Ikuan man sila giharangan kuno sa di pag-ausun. Sao man sila dito di ay, ha? O, sumunan na, ang gwardya, apil pa ang gwardya ay. Ha, unsa man kay kuan ani pod? Ha, unsa man kay hinungdan yun? Ani ngano ni ano? Apil ang gwardya ug para ang gwardya oh. Nay mga pulis na. Na naluyo an ay mga pulis diha. Onya ang gwardya sad, da abot to gani apil ba og kanang na ang unsa man ka ang gwardya nga kinsa man ka ning sinugo po ning gwardya ka? Sumone ang kani sila so posible nga aningon man tong upat ka mga kani Marines nga nibaliktad nga posible kuno nga do na pay mosunod nila ha og baliktad kay ang ilang rason nga nahadlok sila kay sila na mahinuoy gipangkasuhan ha nga sila mga sukintig paminaw igo raman silang ni sultis ha unta mga ni kwan ba pag una. Pero nasulti ko no sila sa una tungod kay doon ako no'y bugti nga kwarta po. Amo na nga ni testify sila nga nagdala sila kwarta dito malita ni kanyang Speaker Martin Romualdez, Presidente Marcos, o kasa, ha? O, muna nga ningon sila nga, amo tong gihimo kay pasaligan kung may kwarta ato sa una. Unya karon ingon siya nga adaghan naman kamayng mga hulga. Adaghan namig mga hulga nga nadawat mo na nga gikapoy nami, nga hadlok nami, so mo kwan na lang mi amo ang bakwion to amo ang kanang na ang gi kwan na kato among gipangsulti sa una, dili to tinuod ta na. So mo na nga kanang na ang pero ningon ang ilang kauban ha nga kani ko nung nibalikta doon na kunoy offer gawas nga giipit og maayo ha gawas og giipit og maayo gihulga pagyud sila doon na kunoy offer nga 20 ngadto sa 25 milyones ha mo na nga nibaliktad sila putong ombudsman ro naguol ang ombudsman na guol-guol si Remulia ka. naratol na gawas nga naguol makasama naratol si kuan ha naratol si Remulia karon kay kanin tulo baya kanin tulo ka mga sa upat nga dibaliktad ang tulo ani mauni gibasihan nga testimonya sa ombudsman para mo file kuno unta og kaso didtong Romualdez nya karon saon ni baliktad naman eh wa pa gani na file ang kaso wa na ni baliktad na. Una ang gipasangin lang ni Remulia karon si kanyo Speaker Martin Romualdez nga maukunoy ha maukunoy yahang gidudahan nga mo ni nakaingon nga nibaliktad ning upat nitubagsad ang kampo ni kani House Speaker Martin Romualdez nga dili na tinuwa nay kay wakoy kalabutan awa koy kalabutan anang pagbaliktad ana nila ha ako may pasangin lang. Beko no aton ning ato sugis gut sa kadiot nan sa hakay kanang naa nga di may babay na tagak sa pangpang mga sukindig paminaw adito sa
4: straight to the point
0: rahi sa may barangay Busay ha no natagak man in town na unsa man ning ko ano unsa may hinungdan kahani gitukmod ba ni aksidente bang natagak ha o gahubog ba ni ngano natagak man ni.

0: paunsa ang report ni Radyo Man na Jane Galiardo. Yes, Radyo Man Jane.
1: DYHP. Aha! RMN Report.
0: Yes, Radyo Man Paul.
2: Radyo Man Benji. Samang Paul ni, din siya samang din. Atong monitoring kagapon kasama ng Gabin Jay, nakuha na yun nila to kay ang atong unang responder ni, mga sakop man sa Busay Emergency Response, no? Pinanguluan silang kapitan si Cap UD Sanchez o si Consul Jun Lopez. So, una silang didagan dito niya kay minus ang ilang equipment sa pagkuha ining babae nga hubog.
0: Radyuman Paul, akadot sa kuno, muraman o kanang na mo feedback o gamay imuhang kuan, mo feedback gamay imuhang tingog. Sige lang, balikan ka naman karoon tao, da standby na sa kinisinyas kasamang Nestor, o ni atoning, kuanon, atoning tiwason, kinaunso man ng hitabuan na tagak man, akadotan sa kayo kasamang pulha niya, balikan din karoon tao. Takna, alas 8.42 na sa buntag.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic. This sign check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS.
11: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang kasanag nga ini, ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
7: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon, hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
17: Straight to the point!
18: Ato ang attack na alas 8:48 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Onya ato sang tan-aw ning video kay ngano mang naa nga sa man nataga kra bagyod ni og nahug bagyod or kada be responsable ana sam tong video kasama Geralda sadi pa nato tawaton si Radyo Man Paul. Sumuning ni adi ay ang medyo taas-taas ni tagakan. Ani bikino to kuno paminawon be.
19: Mhm. Sumuni.
18: Naman isa, kung ano kalibunan man di ini?
20: Resist, sir, resist.
21: Ibutang nito. Sir, kuhan niya.
22: Beto. Dala lang ang biyay.
18: Oho.
21: Gargo lang.
22: Gige.
18: Hala. Kagan mag kayong pawa di diha, oh.
21: Op. Nasa nag
18: libon may napita.
21: Hey,
18: bakilid pag yung kay di ay.
22: Ay, isa.
18: Sus, kuyaw, honey.
21: Sus!
22: Pamilang trabaho.
21: O, sabi, hawan tanig manok saya.
18: Oh, bakilid ni nga kuan di ay, oh. Sus, kadagkuas mga napir, mga bugang.
21: Kuan, Mari. Patay mo yung duha.
18: Ha?
22: Ha?
21: O, sa kamera?
18: Oh, birahe, birahe!
22: Wait sa.
18: Oh, apil ang ato ang kapulisan town og rescue dito. Kani mga rescuer nito adito og ato ang kapulisan. Ilang gigabit ang PC di taas di ning kuana?
21: Layo pa kayto adito.
18: Ha, taas di aning kuana no? Itong kanon sa hinungdan, Anibi, kay taas man kayo niyo naman sa kalibunan. Yes, Radyo Man Paul, balik dyan mo, Radyo Man Paul.
17: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
23: Radyo Man Bingge, mga pasado na alas 4 na saka sa ato mga rescuer, kining maong biktima, na ato ninggilang si Robbie Rose na Ingi, 28 anos, na taga-barangay, Apas ni Siadya. Si Consul June Lopez, tuning tawagan na yun nga hapon, umansan na ito mandawat, kining maong report niya doon ay babae nga na hagbong sa mga 60 ni ka TL kasamang binji.
18: Uy, taas-taas yun ay!
23: O, oh, nining maong nga pang-pang daplinis na doon ay kalibunan na naitabo na yan eh. Tainin kayo, hapit na mauman ay ilang sisyon ni Kapyudik mga konsyalis sa barangay Busay nga hapon pag-feed na ito aning maong nga alarma. Ilan ang gidagan dito nga kung ang mag-equipment mo ito na ngayon sila o team sa disaster. Sa itong quick response team sa city disaster, gamit nila mga PC, nag-rappelling sila. Tama, hindi nila kinaog mga 60 ka PL, nag-ilaw mo na ni.
18: Uy!
23: Ay nagbunga ni Robbie Rose sa Naingi. Una ni siya ID sa usa ka insurance company nang siguro ni idea. Ako ko active pa ba siya ani? At mao ni ang nakuha niya. Ako pa ko ba limbay anak kasama ang binji.
18: Oh, ma ma may gitsura.
23: Oh, may gitsura bus ukon ba niya. Ano ito ba ni doon ni siya katagay-tagay di the prince dad?
18: Oy!
23: Sa diyang nahubog-hubog na kasama ang binji, nangitag kahian.
18: Okay.
23: So, dito man siya na napita nga bakilid.
18: Uy!
23: Siyempre, barag-barag na daan kasama.
18: Oh, ah, mao din ni nakuhan diha.
23: Paghubo niya sa iyang mao nga kasunis, nabarag, so galigid dito. May galing kay ang posisyon, ani, 10 o'clock ang iyang pagka dulhog ba.
18: Oh.
23: Dito niya, dito niya yung 12 o'clock, mga 10 o'clock, so pa ligid-ligid siya dito sa ubos.
18: Oh.
23: Si Intaong, oh, ani yung biktima kasama ang binji, sa niyang kuha na ni dito sa ubos. Sa atukuan, doon ay video niya na padoon pa silang manaog. O niya, doon ay sa video nga gisaka na nila, gipahimutan nila sa spineboard. Doon niya, gikta nila sa ilang na PC, rapiling nga, gihimo nila nga procedure. Bitan ang mga kauban diri sa taas. O niya, gi-assist po sa laing mga kauban dito sa ubos. Laom-laom na ning mga 60 katiil kasamang binji.
18: Oh, laom, taas na na kayo, oy!
23: O, exact location na niya. Niya kasama ang video, Sityo Grahe.
18: Sityo Grahe?
23: Busay. Sityo Grahe, Barangay Busay. So, nahitabo ni, na-monitor rin na ito, mga pasado pa alas dos kasama ang linje, no? Pasado alas dos, so niya gi-process nila, nawag pa huwag na additional na backup sa atong rescue squad sa Cebu City Disaster. Padaday dito sa ilang team. O niya, gamit ilang mga kahimanan, hila na yung ginaog dito. O niya, ilang ipastada pagayon. So, mga alas 4 pasado, kanang pagkasakaan nila, mauna na ang oras kasama ang binji, no?
18: Mm-hmm.
23: Salamat sa tanila ni Capudi Sanchez o Consul June Lopez, niya, mao'y una na yung nakarespondian eh. O niya, nangayo na sa silang backup sa taga-disaster sa dugang additional ng mga equipment. So, mauning ila na yung napasaka kasama ang binji niya kaya nasamad mga kumuha nila, may gisi. Ilagay nang ikuha nag-bandits kasama ang binji. So, ila na yung ikarga sa ambulance niya, nakasandbay na sa daan, samtang ipahigayon pa nila ang rescue operation. O niya, ila na yung gida sa tambalanan kasama ang binji, kini si Robbie Rose na igi, 28 anyos ni siya. O niya, wala naman to i-elaborate pa ni Consul June Lopez o kinsay mga nga na to iyang kaubang inom-inom niya sa...
18: So mga babae to iyang mga kauban nga nag-inom-inom Radio Man Paul, mga donay laki?
23: Doon na sa babae kasamang binje. Wala naman to mag-discuss si Consul John Lopez o nabay grupos mga lalaki. Basta ka inom-inom man niya, babae po. Iyarap po sa dool. O niya, ambot sa pagkitarbo ang anong... Wa may balay dito nga.
18: Pero wala magkani gituyo og kwan, wala magkani gituyo og tukmod sa mga kauban.
23: Wa noon kasama ang binje, wa siya, wa ang foul play, wala man ma-establisar. Basta mao na to, nangitag kahian, nakagsumok na ni siya kasama ang binje kay
18: libre. Buti na pagkahubuga dagway taon, mao na nga wa nakakuan og pagkaha pag paglingkod niya ana na diretso ba sa kahayang.
23: Oh, nagtuo siguro to siya kasama ang binje nga. Doon na pa i-label na yuta ba?
18: Oh.
23: Sa iyang pagtuo siguro, ala pa ni yuta diri. So, sumok siya diyan sa kalibunan, lanubo ng mga tanom. Pagkuhan niya, pag-igwad niya, pagtukong baka niya, kay darag-barag na siya daan kasama ang binje, kaya nakahubog na lagi. So, siguro, pag-lingkod na niya, napabarag na siya niya, nagtuo siguro siya nga, napayuta sa unaga may ditso na dai bakilid.
18: Wa siya makakuan dai, wala siya maka panggunit dias mga bugang kasama po.
23: Ora dili naman siya kagunit na kayo. Ini mo siya nagunitan kay mga daon na kasama binyi. Amura sa kag nagani og kuan na ko may.
18: Oh,
23: mga ibot ra sad. So,
18: dai pero kana bugang nga mga dagko kay gahi man ang mga bugang, ha bisag kani mga kana mga kugon. Gawas lang kani mga bagon nga gagmay og kanang naang lusok kay mga puter na, pero lagi kay hubog man dagway ni, basi og wa na po tayo umoy taon.
23: Siguro kagunit kasama ang linje o gahe-gahe nga mga punuan bakas ka dito. Kanalaging hubog, kanang hubog na ka, wala naman kay umoy. Yung anak ka samang linje, punan pa sa imong pananaw nga medyo malibat naman ka.
18: Kung
23: sa kaubog. So, mato na tuloy-tuloy na gito siya dito sa ubos. na ligid-ligid in taon kining maong bitima may ganay kay wa siya maigo og dakong bato pag abot niya dito kinaubsan.
18: So kaning ni akasamang pol ato oh may lagani kay walay mga bato kay dito. So kani sa mga naminaw nato no nga nakaanha og busay pero nakaano ang uban mo ato magtaps madtog temple of Lia moadto og Siraw Garden or asa mo adto kasamang pol. So ari kag GY ana pabusay ka wa pa ni ka abot diha sa may taps or lapaw pa.
23: Ato kasamang dito.
18: Asa man siya, wala pa ni kaabot sa may Temple of Lia or unahan?
23: Sa Temple of Lia, din pa kaabot siya kasamang Binji o sa Taps, kining sityo grahi. Direranis ubos-ubos gamay. Pero doon na yung mga portion diya kasamang Binji.
18: Oh.
23: Medyo laom-laom na yun.
18: So kanina na ang sakuan diya, layo ra po ni sa may, layo ra po ni sa may gas lamp.
23: Wako katuod anak, kasamang Binji, no?
18: Ah, okay.
23: Wako kasuway, suroy, honestly wako kasuway anak, pero murag ikaw nakasuroy na katong 100 sa to roses.
18: 1,000 roses, adito mo to sa Cordoba. Oh, sa Cordoba man to.
23: Kanakaliandra ba sa Balamban, wang pagkakanto anak?
18: Ah, wala, pag kukaanha niya. Oh, kukaanha.
23: Layo, layo ra sa gato.
18: Ah, oh, layo ra kay to. Basta kay kaning niya, barangay hall sa busay, unahan na gamay.
23: Di, unahan pag yun.
18: Unahan pag yun.
23: Oh, lapas pa sa Mr. E. Gikan dito sa Mr. E. At pa dito. Basta doon nakaanap pa doon sa Temple of Lia kasamang
18: Bindi. Ah, doon nakadeha. O mo din, grabiha ka bakilid, ano, no?
23: Oh, maulang perting pa bakilida diha niya. Maunay gipahimang mo ni Kapiudi, amping yun ta diha. Kay dagan lang nangamatay po kasamang Bindi tungod sa nagliko-liko o nagdulog diya nga dan.
18: Mm.
23: Sabi nagigang ka si Babaw, baka nagigang mo si Babaw. Kainom-inom na mo. Ayaw yung mong paturaga sa pagdagan. Careful diya po mo kay dulogon niya liko-liko ng dapita diya kasamang Bindi niya. Doon na nag-iwi nakalas po niya kinabuhi. In fact, lang counting sila si Kapiudi diya sa nakamatay in tao, no? Sa kadanan kay ya, bawal sa diha butaka-taka nagpaihi ron mga pangihi. Manang kaingon ko ano wa may joy tindahan o balay baka na nahangyo ni si Robby Ross na ato siya mangihi ano diha pamigyo sa village pag pangpang o niya kaya nakainom-inom na nadiritso in taong kaligid
18: dito, may gani kaya wala ilaang kuan may gani kaya kabot sa sapa ba way mga dagkong bato dito nga. Ah, dito sa ubos, kaya delikado kay maugbok ang ulo.
23: Lamlam na yun din ang hulungan kay 60 feet good from the top. Ikas ibabaw, padong dito sa ubos, mga sa isinta katiil lang laumon sa iyang laligiran. Maswerte lagi kayo kay siya mga tugpa o kanang dako kayong bato ba niya. Nabunal o maayo iyang ulo. So, delikado.
18: Delikado kayo.
23: Oh my god, kaya na ay mga samad-samad iyang oo, pero manageable ra. I-plastiran na yun to sa atong rescuer. O niya, ipahimutang siya sa spine board. Panansyag bakos belt niya sa spine board. Ya, dita na yung padoong dito sa taas dahil yung hangos, naghangos-hangos in town ang atong...
18: Oh, wagod ko, kadang sobra good lima kataon ang mga pulo. Sobra gani pulo kataon yung nagkuha niya kikas umos.
23: Oh, hangak-hangak in town kasi sa mga Binji, lalim sa Gilaumon ba? So, ato silang pasalamatan sa ilang bayanihon sa Gigihimo. Ilayo din taong na-rescue ang biktima o nadada yun sa Tambalana. Nung ito lang umidya to si Consel John, madungog man diyan, magtinibuok tag manok kung sa may inyong gusto.
18: Si Kwan, dito, si Consel John, dito, katong tinguga.
23: Katong lang umidya, magtinibuok tag manok, kaya iyantan na ulang ito.
18: Pero wala sila makadayon og tibuok na manok, pwede karon lang inighumas ang programa kasama po. Pero naingon si Kuan, naingon si Idol Buiki di ay nga, sagad na nga gikan ko nung mag-hike, kanang naang mustambay di ba? Sagad ana, naingon si Idol Buiki nga, sagad ana nila di mag-hike na, o niya pagkahuman, mag-tagay-tagay di napita, di ako nung napita, no? Kay nindot na nga area, no? In location. Ah, mo nang tagay-tagay. Oh, pero sa Idol Boy kasi ito may diya kaya anad manig hike-hike.
23: Oh, nalagay hike ni Lord sa mga idol boy kay sa Ma'am Lindy.
18: Oh, so kana diha, dili na lang nimo kuan diha kanang naa diha mas maayo nga di lang gyud mo kumpiyansa kay lisod man taas man kasamang Paul unya kinsa may ni report ani dito sa barangay ay makauban.
23: Dunay naka-agi o nakasumbong kasamang Binji. Mapong ipadaganan na i-responder rito na confirman. So, dali-dali isa lang na yung assistant sa dayan sa Cebu City Disaster. Ay, may dunay mga additional na mga equipment sa mga tag-as ng mga PC, no? Kung kapadaan sila ang boom truck dito, o niya, mga PC, o niya, ilang mga personnel, mao'y ni Lusa dito sa Ubos na kaya po'y atong kapulisan kasama ng bigit nga ni-respondisan sa maong nga itabo, no? So, biktima na panirin siya under observation pa siya sa tambalanan kasama ng bigit. So, mauna atong pag-recap dining maong pagkagbong sa 28 anos nga babae niya sa Grahi, Barangay Busay, kahapon sa po. Ako inyong Radyo Mahal, Paul Lauro, DYHP, tatat RML.
18: Okay, salamat Radyo Man, Paul Lauro, si Muhang report. Huwasan gidinoon kasamang Nestor sa kahubog. So laning iagi o ganang kulukumidya mga sukindig paminaw pero subok god pod nga palandungon ba kay no? Subok sa palandungon nga di ba pod lalim na mahulog ka dito kasamang Nestor upang nabuyod ka upang nakuan ka o niya kanang naang nabuyod ka o niya nakuan ka kanang nahulog pa ka mahuwasan yung kahinoon. Sanbay lang sa magkasama, balik na karo taw-taw naman sa importante kayo. Alas 9:03 na sa buntag.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa unique.
6: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
24: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
25: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
26: para after sales manalo.
25: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
24: Cash shali na!
27: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
28: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
30: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-stable ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, Stress Tabs.
27: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
32: Ang kinis na niya.
33: In fairness, nag-glow up.
32: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kuti silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Straight to the point.
11: Ato ang takna alas 9:08 na sa kabuntagon. Balikta magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
10: Straight to the point.
11: Ah, onya balik yapon ta magkasama ha dire sa ato ang pag uban-uban na onya kanang na ang kuyugi lang usa ko ninyo ron. Ha? Okay, so at tagagpagtagad ni kay mana nga ang uban na nato nga makaigsuunan nangita lagi sa kanang naang unsa nay resulta ba kaning ni ang sa ex-marines kay laidlain ron ang mga gibati no sa tuwa nga mga kaigsuunan kay ingon magod ni upat ka mga ex-marines nga kanang naang da ilang gibakwi ni atras sila sa ilahang mga testimonya karon kay kadto kunong ni testify sila tong una gibayran kuno sila or gipasaligan sila og kwarta ha matud pan tong upat ka marines nga okay na og dili mo trabaho for 2 years kay naay kwartang ihatag ha o di gawas ni ana pero kinsa man sa ihatag lag kwarta pod agoy ha kinsa man ihatag nila kwarta attorney Baligot. Ha? Attorney Baligod baka so naa manggali ebidensya siya. Ha? Pero pinagi ba sa text, pinagi ba sa tawag, ha? Kuno bay kwarta nga iyaha nga gi videohan, di pwede na og kanang naang iyang ipagawas. Ha? Para maingon ang mga tao nga oh, gibayran gid ito sila. Ato. Pero guwa gani, ha? Makaingon ta nga kani sila, nahadlok ni sila karon. Ha? Kay mo mo na kita nila ba nga wa may assurance. Mubarog ka para sa kamatuuran. O niya, ikaw pa hinuoy mapriso. Ikaw pa nuoy kihiyaan. Ikaw pa hulgaon. Hasta imong pamilya mahulga pa. Ha? O niya, wak mang gihapoy padulngan. Kay, ang ato ang Blue Ribbon Committee, wak man sila ipatawag inimbago karon nga nagdumala sa Blue Ribbon Committee. Ang Malacanang, ha? Wak man pod mo hatag mga ugkanang siguridad ang Malacanang nila. Ha? Huwag ang po muhatag siguridad nga, sige. Usa man ay tinood ba na yung nag-deliver mong mga malita na hala, sige. Barugi ninyo ni kay magpailaw may para sa inyo hanga protection. Noon si Ombudsman Rimulya, ningon si Ombudsman nga ila ko nung giofiran ng protection ni kwan ko, no? Kanang ni ha? Gidinay ko no ila hanga kanang ni refuse ko no kasamang nisto silang offer. Ha? Kay tanawa ha, nga nung nagkani o tanawa dili unta sila magpaulaw-ulaw. Ha? Nga magpaulaw-ulaw man sila pananglitag ni atra sila. Ha, paulaw-ulaw man, oh, grabe nagmas pa. O niya, bisag na asaso, nag-antipara, nagkalo pag yun. Sao man na ito pagkailaan nila? Sao man na ito pagkailaan nila? Ha? Tanaw ha no kanini nga unya ang gipasanginlan ni Ombudsman Rimulya nga kay nganuan tulo manggood ani nila tulo ani nila apil sa walo nga mga ex-marines nga gikuha og testimonya sa Ombudsman. So lima na lang turon ka mga ex-marines ang gikuanan sa Ombudsman. Ha, naunha ng Ombudsman. Ang Ombudsman wa pa kapasakag kaso ni recant na ang ilahang mga gikuha og testimonya. Ngano man, ya-ya sa king Ombudsman na kapasakag kaso. Ngano man nga kwan, ang kaning niya ako di ko makabaso laning upat. No, ka mga upat ka mga ex-marines. Ngano man, nahadlok sila, silang seguridad, kay gihulga sila. Ha? Hadlok sila kasamang nestor. Hadlok sa tingali silang mapriso. Ngano man, nahadlok magani si Escudero nga senador. Nahadlok magani senador Joel Villanueva nga senador. Si Villanueva na hadlok magani nga ha? Hinimba kayo, Diyos nun kayo. Ha? Diyos nun kayo, Villanueva. Hapit na sag ulo ang mga bersikulo sa Biblia. Ha? Hapit na sag ulo ang Villanueva. Hadlok magani isang gihumutan sang kasuhan. Ayang kaso, ho, kanang naang kuana, kanang hinog na. Ah, tanawa ha? Oh, ngano man nga na, kuan man? Muna nga, tanawa. Og ingon ka nga, ah, kaning ex-marine, so atingali ni nagsultig tinuo di ay atong una. Ah, dita kabasol, ngano man? Tanawa si Escudero. Tanawa si Joel Villanueva. Nibali, nibalikta, nibalitad. Ikasuhan ba? Ikasuhan na ba? Wala na. Ah, tanawa ha? O unya, unsa katinood nga nibali ko nun ni sila kay gawas nga gihulga, giupiran ko nun og 20 nga 25 milyones. Ah. Ah? Ato sang paminaon si Ombudsman Rimulya be. Kay ang yang gipasangin lang na bang Rimulya, lain sa ning ka Rimulya kay mamasangil dayon. Abe ko na, kana, kasama si Ralph. Beko na be? Ah, katong usa dong, napatay taas nga kwando. Ah, sige, kana, beko na. Ah, kana, ah, kana, ah, be.
3: You think the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumuturong sa kanya, kasama niya.
11: Mm.
3: I wish I could give the other names, but huwag mo na. Saka na natin sabihin yung mga iba pangalan.
12: Well, they're chipping away the...
3: Oh, they're trying to do it, yeah. They're desperate.
13: Sir, just to clarify, you say po na... Posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-reform.
3: Siyempre! Sino pa? Mga ibang nakikilabang sa pag-reform
11: yan? Siyempre! Oh. Tanaw ha, yung gingon ha. O tanang nga, unya, unsa may ikuwan na, kanang tinood ba, nagdoda ka nga si kanyang speaker Martin Romualdez maoy nagpaluyo. Ano? Kay tubag ni Ombudsman Rimulya, siyempre, sino pa ma... tanawa ha, ipasanginlan ni Ombudsman Rimulya si kanyang speaker Martin Romualdez ha, nga mao kunoy nagpaloyo. Mao kunoy nagpaloyo matod pa ni Rimulya. Ni ining pagrikant mga sukindig paminaw, pagbalitad, pagbali, aning upat ko mga ex-marines. Ha? Ngano man, tulo kabuok sa mga ni balitok, mauman ang gikuhaan lag testimonya sa Ombudsman. Ha? So muna, ngingon si Boying Rimulya, ambot o kanin, dili erba ni drama nila. Ambot kag dili man ni drama rapot. Aki ba sige drama ra kasamang nistor ba? Gipatuota nga kontra yun si Ombudsman Rimulya ang si kanin Speaker Martin Romualdez. Ha? Oh. Aki ba sige patuyok-tuyok rapot daan ni ba? Pero si kani Speaker Martin Romualdez ni kuana siya ni pagawa siya sa iyang habig sad nga wa siya kalabutan wala siya'y kanang naang appeal, wa say labot aning ni ang pagbalitok ni ining mga ex-marines. Matod pa niya, dili na tinuod. Dili na tinuod kanang naanggi ingon mga sukindig paminaw ni ombudsman. Ningon sa nga, the ombudsman accusation that I am behind the recantation of the former Marines is absolutely not true. So muna nga, kani ko nung giingon, kani akusasyon sa ombudsman nga ako mo'y nagpaluyo sa pagbaliktad aning mga Marines, dili na tinuod. Si kanyo Speaker Martin Dumaldes nagpakahilom na, na pagan pirmi. Tanawa, katong katubitang mubo kasaman Gerald, katong ingon siya, simpre, simpre. Kono, kono, katong ganyan lang ngayon mong ipakita. Beto, ikuan be. Kanay, kanay, kanay. Ito, binaon ha, tanawa ha. Naong rimuli, tanawa.
12: Posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrecount.
3: Siyempre! Sino pa?
11: Nan?
3: Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabag dyan pag nagrecount yan?
11: Tiaw mo na. So doon ay punto si, kawan, doon ay punto si Ombudsman Rimulya. Ipangutan na siya sa reporter nga kanang na ang tinuod ba or duda ba ka nga si kanyang Speaker Martin Romualdez mo'y nagpaluyo ani sa siyempre. Siyempre, kinsa pa may lain. Kaning sa ilang pagbaliktad, kinsa may makabinipisyo ani. Di ba siya? Doon ay punto ba si kanang naang Ombudsman Rimulya? Doon na si punto. Kaya kaning pagbaliktad karon sa mga ex-marines, gawas nga ng hadlok ni mga sukindig paminaw o baka tinuod ng pagduda nga doon na kuno'y 25 milyones nga gi hatag para mo bali. Kana, wa pa man na ma-establish ang mga ebidensya, anak. Ang kwan lang nga, pagbali nila, sa to pa nakuhaan ang mga Marines nga bubarog, batok ni kanyang Speaker Martin Romualdez. So, una nga, unsaman, tinuod bagyod nga, dili na amigo si kanyang Speaker Martin Romualdez o si Ombudsman Rimulya. Tinuod ba di na sila amigo or ilaharapot tanggi pagisulod sa ilang bulsa nga kunuhay away-away, kunuhay sila. ang mga tao raba, dong boying Rimulya, ang mga tao raba, dili raba mutuo ang mga tao. Dili raba mutuo ang mga tao nga kanang naang kuan. Kanang naang nag-away mo sa kanyang Speaker Martin Romualdez, gawas lang. Gawas lang kung imo na yung kasuhag plunder. Gawas lang kung imong kasuhag plunder. Og moingon ka nga alisod kayo at ibidinsa mo ni mauna. Grabe, sad po. Asa man na giton over sa ICI. Ang sa infrastructure, ang Independent Commission for Infrastructure, ni sumitir na, ni recommend na silang pakasuhan si kanyang Speaker Martin Romualdez kay doon na sila ibasihan. Nganong nalangan man na? Nganong nadugay man na? Gilangan-langan? Gilangan-langan o giyak-an mo. Tanawa rin kuan sa bato sa mabinaon tong unsay giingon sa kaubang ex-marines kasaman Gerald B. Katong ingon siya nga kaning usa, kaning ni ang katong usa dili, katunto ang kaning ni ang ako ang gikuan ni mo. Kanang na akong gi-send mo nga last, ha? Kani, tanaw ha, so ito lang ikuan kay gi-interview ni siya sa atong kauban na to sa RMN, doon na po GMA, doon na po EBS, ha? Nga ni interview ani niya makasama. Usa ni siya sa 18 ka mga ex-marines nga wala mo bali, ha? Usa ni sa mga 18 ka mga ex-marines nga wala mo bali. Unsa may ang pamahayag? Atong paminaw kasamang ni Sorbe? Atong paminaw.
14: Recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila.
15: Totoo po yun, yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami, buong loob namin para panindikan namin yung totoo yung sinasabi namin.
14: Oo.
15: Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo.
16: Po.
15: Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo?
16: Oo.
15: Nagpadala ka sa pira.
11: Oh, sana pira!
15: Naisipan mong mabuti yung kasama mo. Na naikayat mo silang tatlo. Na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am.
16: Kanino nyo sinasabi yan? Sa, to whom is this addressed? Itong, sino to sa apat na yon? Ang sinasabi
15: sila apat.
16: Silang apat?
15: Yes po.
16: Oo. Hmm. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod?
15: Hindi po. Sila lang po yung nag-desisyon na...
16: Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yon?
15: Hindi po.
16: Pero ngayon... May ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo?
15: Mayroon pong ino-offer sa amin para sa kabila po.
16: Para bumalik po. Magkano?
15: Yun po, 20 to 25 million po.
11: Uy, dako
16: per
11: de kayo.
16: Per person.
15: Yes po.
11: Ha? Dako kayo ha? Tanaw ha? So kani siya usa sa mga 18 ka mga ex-marines. Ha? Nga matod pa, og mubalikono sila, mubalitad sila, doon ay 20 at 25 milyones kada usa. Ha? Ambo tog tinuod ba niyang gisulte pero pananglitag makaproduce siya og ebidensya sad ha posible sad pero magduda magud ang mga tao kay nganong kaning mga ex-marines wa man ni gipatawag sa kanang Blue Ribbon Committee nga si Irwin Tulfo maoy nag dala di ba si Irwin Tulfo gipasanginlan nga gihatdan sad siya og malita ha si Irwin Tulfo gipasanginlan nga gipadaan sa malita, damur siyang masuko, damur niyang ipatawag diha sa Blue Ribbon Committee. Ganong nahadlok man siya. Ha? Ikaw ka sa Mangnistor, ikaw og dili tinuod, suko kagyod. Ikaw og dili tinuod, mangita yung kagpaagi nga malimpyo imong pangan. Mangita kagpaagi nga malimpyo imong pangan kay gimansahan ang imong pangan. Ha? Ngano'n man nga igo ra magkang mudinay, ah, di na tinuod, baseless na, wa, na'y basihan. Ha? Pwede ka mudinay, ana, pero kanang naang, ana, naman to'y mga, ana, mga picture, ay gisakay, giroplano, gisakay, wani mauna. Ha? Na, nga, bakaingon ang mga tao ba nga, kanang naang, wa, gitaon, ha? Why nada, makasama ta. Asan ba ilang sakit dali ha? Balik na karoon doon daon. Alas 9.24 na sabuntan.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
27: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
26: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
30: Si Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
31: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
32: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
33: para sa chance manalo.
32: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
30: Cash shali na!
34: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
35: Seth Living Testimonies.
0: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
1: Taas ang sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
2: Living to 70s.
3: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 100% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Si Donny Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo.
15: Smart,
14: Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart.
14: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling galing mo,
15: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
19: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumakablog sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
22: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Armor up for adventure with Biogenic.
24: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
25: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
26: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
24: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
25: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
26: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
24: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
27: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
28: Oh, simple ra, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
27: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
28: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
27: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
28: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
24: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
29: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
30: Mahal lang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: nga balikan, no, kaning atua nga mga isgutanan sa mga sukin digpaminaw o niya kanang naang atua nga na dungog, no, kaganiha ang kaning usa sa mga usakop, no, nila sa ex-marines, ha, tungod kay kuan lagi taon, ha, kanang naang nahadlok po taon ni mga sukin digpaminaw nga mapriso kay silang tanaw, ana, napriso naman gani si Senador Marcolita, napriso na Jinggoy, unya, nibali naman gani si Skudirog, si Joel Villanueva, kami pakaha. Muna nga nakuha ni sila taon, ha, nakuha ni sila taon nga, ah, nibali mga sila, kami pa hindi. Ah, pero ato kunong ko anong sabi, sa di pa tayo ubalik ato kasamang Gerald Suntan Aoning, unsa maning, asa maning kalakiha kasamang Nestor nga, doon naman kunoy, ha, doon na ka na gilubong ba? Ha, doon ay ilubong unta, gisodas lungon, ha, unya, unsa maning hitabu ang ni kalit mag, unsa ni kalit og bangon, or unsa maning, ato kunong ko anong video kasamang Gerald B. Ha, nga kanini ang, kuan ba, kay, kuya wapod ani, no, nga gisulod na slungon, ha, unya na, nanagod ang kanang kalubngan kasamang RV. Ha? Nanay kalubngan niya kana na nga ipadong na sa kuan lubong unya nag kuan in town kanang nagubot makasama ang mga tagtungod kay unsa man ni bangon ni orwa biko na to kuno ko anon biko na paminaon bi kuya ho ani ko ana no biko na kana kana ay kiri ay
1: nung sa mga mga ito ang hangin ko sa dilangin ikarik ako sa mga ako
0: hala
1: ang bata
0: kuya ho ani uy
1: ang bata. Nagkalit mo ko sa gangin, oy!
0: Kasi sa gangin?
1: Natumba ang pasin!
0: Nani, sementeryo, sementeryo
1: ni! Natuyong ang hangin! Parang sa kayo! Ang bata!
0: Natanaw ako?
1: Ang bata! Ang
0: bata!
1: Ang bata!
0: Bata, di ay nang ilang gilubong unta. Hagar ang lungon, o.
1: Ang bata.
0: Naukap ang lungon.
2: Ito mag-plastic.
1: Bata, luwi kayo. Ang bata na lang. Nakuwasak ang...
0: Lang ano man ni nakuhaan man ni?
1: Ang bibi na lang, bibi. Anong bibi?
0: Bata, di na ilang gilubong.
1: Anong bibi?
0: Nya murag na agi anong kalimpo sila di ay. Unsa man ni beto no paminawon?
1: Just ko lang lupa da mong mga kono. Di. Oh.
0: Kuyawa no. Uti inita oh.
3: Pero
0: Muna kalit ng kaukap ang lungon.
1: Inay pa yung...
0: Init man takay ka sa mga Nestor niya. Ganun man nga. Ilubong noong tanila nila ang bata. Naghilakay itaon sila.
1: Oh, bata. Nagawa sa bata. Turawang inay pa yung... Turawang bata. Turawang bata.
0: Tuyawa ani.
1: Nalang bibi oh, nalang bibi. Nalang bibi.
0: Ada lang bata mo alat gamay pa ni ay ning bata. Kala ka gamay pas bata di ay no?
1: Nalang si bibi oh.
0: Uy, tu gamay pa des bata taon oh. Sus kaluoy is bata oy.
4: Ate Ima, ano 'yung mga 'to? Ano 'yung mga 'to? Ano 'yung mga 'to?

0: kuyawa ni sa kuan di ayno. Ha? Bikod ikaw, ito ko nung kuano ni, bikin nung maninga. Ha? Kaya wakay ko ka, kuano, tumalikan ni.
1: Ang bata! Ano si Tuntun! Ang bata!
0: Kuyawas bata, ay.
1: Nakalit mo ko sa hangin, ay.
0: Nikusog ko nung hangin, ang lungon, natuwan ang lungon. Ang bata, nalangkot ang bata ni ay, isuod sa lungon.
2: Katuyong ang hangin!
3: Katuyong ang hangin!
0: Kuyawa, no? Kimura guwa man nagibal sa Marting, ali? Kuyawas bata, uy!
1: Ang bata, ang
3: bata, naging!
1: Ang bata!
0: Luuya, ani, no?
1: Ayang lungon, uy! Ang bata!
3: Paisa
1: ko ni sa alis. Ito mag-plastic. Ang bata, Luwika. Ang bata na nag-uose kang...
0: Kuyawa, ano? Ano
1: yan, lungon?
0: Narang lungon niya, oh.
1: Ang bibi, anong bibi? Anong bibi?
0: May gani ang bata nakitaan dito rasa. Tuwa na sula. Kuhan, unahan.
1: Diyos ko nang lupad among mga konong. Ting!
0: Unsa gahanan ko ana no? Init kuno kaayo nya ngano man nga kusog kay hangin nga nagalimpo sa ilang tungod. Kuyawa no? Ana nga bungkag ilang kuan kasamang isto.
1: Bating bata, uy, nakunang pilog. Kuhan na ang kapal, una tumbam ang kapal. Karao ang kapal. Nangwala ang kapal, nangupat.
0: No, tanawa, ang bata, wala man na.
1: Ang bata, nanay, kayo. Anong bibi? Ano lang bibi, ang ikon sa laki.
0: Kaniha, murag, kuhan ni kay nai. Unsa ka ni, nabay milagro ka ha, unsa ba ka hai. Kaya nangyong mga nagkuhan niya. Ang gapost, ano, ningon nga. Natingala taon sila. Yaksun ko nagbuka ang matas bata kasumang listo.
1: Nagawas ang bata.
0: Nagawas ang bata sa lungon.
1: Ang bata. Nalang bibi oh, nalang bibi. Nalang bibi.
0: Nara, nara bata. Oh, nara oh. Nara ang bata eh oh.
1: Nalang si bibi oh.
0: Oh, nalang ikaw sa lungon. O ka na ka, anak sa kasamang zira. Nasa oh. So na muna ang kanang na ang lungon niya. Muni ang lungon sa bata taon nog i ibalik og takluban. Na kare kay kadiot sa anak sa Manjirat ikon sa ihuno sa kuntong lungon akaton sa dapit sa lungon dapit dog. Akay unsa man ning kalakiha nga ikuan kuno tong kuan sabi. O kani mauni oh muni ang gisudlan nga lungon ha sa bata kulor puti. Ha? Sagaran kana puti magyuni gawas lag ato ka sa probinsya nga katong Barnes mao ikuan. Ha? Kuyawa sa bata, unya, gisud sa lungon, ha, kini bata, ilubong na unta. Paglubong sa bata, doon na kunoy kusog kayong hangin nga niigo nila sa ilang gitapukan. So, nagkagatong mga tent, God, sa mangluwi. Nilupad ang mga tent, hasta ang mga lamisa, ang mga bulak, ana. Sa ilaharap ng tungod, ya, puti mang inita, tanawag, payong magani sila. Unya, ang lungon, nasa libag ang lungon. Ang bata, nigawas. Ha? Nagawas ang bata. Ha? Unay gikatingad-an nila kasamang Nestor og unsay kuan ana kanang na ang ilaha ba nga kuan ani. Medyo nalangay ning ilaha nga kuan. Ilahang paglubong ani makasama kay nyaksun man kuno og kanang kipat og mat, kanang gamay ang matas bata. Ha? Tanawa ra gutong tanawa og unsa kay kusog ang hangin ha. Tanawa to ilang tent nga kuan. Na tanawa tong ilang tent nga nangaguba ibalik og sa Manjiral da palihog tabi. Ay balik tanawa tong tent nga sa man ni milagro ba ka ni og ha kay kaning bata anghel ba ning bata pataon ka sa mang Nestor kanang Nestor. No, ang sunang kagod nga gikwan ko na kanang na ang taklob anang na ang lungon ilansang man tingali nila ha kasamang Louie ilansang na no ilansang na ang kanang naangkon pananglitan og hangin og gigibutang na diha anang nabutanganan ang kanang salungon di og matagak manggaling siya matagak na sa diha ha pero kani sus nalagput man layo magkalagputan ang taklop ha unsa kang kuanan lobi kuno ato kuno kuanon bi ato ang unsay tawag anang ato ang ibalikan dong ikaw na be
1: ang bata! Ang bata! Ang bata! Diyos ko! Nagkarit mong kusog hangin, oy! Diyos ko! Natumba ang pasin! Mabanga! Nagputumba ko! Oh, hangin!
0: O, tanawa ang ilang mga tent, oh!
1: Diyos kayo! Ang bata ba, ang bata!
0: Ang mga tent nila, nangatuan ang tent. Yawa ani no?
1: Ayang lungon usin.
0: Nang lungon alayo kay kalagputan, okay kay diot sa. Oh, tanawa ha ang katong lungon o layo kayo og kano? Tanawa gi dala na lang sa kwan ang lungon taw. Ha? Gibalik dito ang lungon kay naunsa mga na labay mag-apil ang lungon. Ha? Grabe ako suga dito kasamang nistor, no? Ha? Nya kay init man kay na naghamagay nagpayong. Oh, natingala sila nga dayon ang tanlang lubong. Kusog ang hangin nga nagpadulong nila nagtuyok nga hastang ilaha nga mga tent ang ilaha nga kanang tent nila hasta ang ilaha nga kuan. Ha? Ang lungon lagi na kuan lagi na nabuwag ang kanang iyahan taklob. Layo kay galabay ang taklob kasamang nistor. Sa lungon sa bata. Ha? Like, no, tanawa, money ang kuan di ay. Money ang kanang lungon makasama sa bata tao. Ha? Money ang lungon sa bata. O niya, kuan ni. Ha? Kaya no, kahit na may sumpay ani nga video ito, atangan ron na sumpay nga video, kay doon may interview nga unsa bagi, dayon ba yung naglubong, nabuhi bagid ang bata. Ha? Nabuhi bagid ang bata, or gidayon naglubong. Karon daw daw, ato sanin ko ano ning ilahang nga video una, kay na tanawa, oh. Nagkakuan sila, oy. Nagkagubot sila dito, nagkaguliyang ba? Natingala sila, la, ang bata, oh, ni kuan man. Ha? Bura nang natulog na ang bata, o niya, ang mata kasamang nistor ni kuan ko, no? Ni medyo ni buka ang mata sa bata. Ha, yung ano, ilang mang gibalik sa lungon, sa pagbabalik ka sa lungon, gilubong ba ka ni nila? Karoon ito, damay ka ng kuwan, ani? Ito rin tanawang tanawa, ha? So, nagka mga lamisa, oh. Ha? Ang mga lamisa na nga tikangkang ka sa mga nisdor. Ha? Hasta mga bangko, tanaw mga bangko, oh. Ha? Nangabali, ano, tanawa, oh. Sus, murag yung agian o guan, oh. Ha, tanawa, no? Mga bangko, ha, sa standing tent nila, oh. Akatok-katok sa mandir, oh, kana, oh. Tanawa, ang kanang tent niya, gibutang na dito sa kanang naang, ato na dito, ihug ang, or ibutang ang kanang naang lungon. Kanang gibangaga ng yuta ba? So, nang ka nga natumba, uy. Ha? Natumba, natikangkang, oh. Natikangkang. Natumba, makasama ni, oh. Mura lagi, ug kanang naigo sila sa, kuan lagi, buhawi lagi, nga, no? Kunya init man, no? Klaro man ang silib sa adlaw. Ha? Klaro ang silib sa adlaw ba? Sa kahay ko, ano, no? Muna nga, kani mga nakakuha sa video, ha, natuo silang o saman, milagro baka ni, ha? Kay muragwa na nila, gipabalsamar ang bata, no? Kay gikuha na lang nila, o galubong, unta, ha, gidritso. Oh. Ha, tanawa, o, hasta mga lingkuranan, nagpasad, good. Lingkuranan, ang mga tent, ang mga lamisa, ha, gipabarog na lang ilang mga lamisa, oh. Nahasta ang kuan taon. Ang taklob sa lungon, layo kay galagpot sad. So baka ni ipalubong baka ning mataa o di. Ha? Bekor at tanawa ha, tanang na ang ikuan. Ipadayon ang video ka sa Manjiral. Ikaw na be?
1: Mm. Ay, nung sabi niya mo ito, ang hangin, kusog yung hangin. Ikarit, kusog lang ako. Ang bata! Ama si Tuntun! Ang bata!
0: Sus, yawa niya.
1: Nagkarit mo ko sa hangin, oy!
0: Lagatuyok ang hangin.
4: Ang bata.
0: Dalas ka init. Grabiha, ano?
4: Ayan, lungon ulo. Ayan, lungon ulo. Ang bata.
0: So bugat na siya kay mga tubo na, mga puthaw. Hasta pa ng trapal nga baga kayo, bugat kay na po. Di ginamadago sa kataw kasamang nistor. Sus, giyano rag ugyabo, uy. Giyano ugyabo. Niining kusog kayong hangin makasama nga nituyok nila. Tuyukan sila sa hangin init man, o tanawa. Kita man nimo ang nanay, tanawa mga anino sa mga tao ay. Ilang gibalik na pugugbo kasamang nistor kay... Ngano man ni hanga? Kusog man kaayo ang kuan? Kusog man kaayo ang alibuwag sa hangin? O sa man na sa alimpus ba na? Sa tawag na dahil tornado kanas dagat. Sa man ang tornado o niya buhawi. O sa man na nga alimpus. Lay sa nang alimpus. Alimpus kanang hangin sa mama. Sa mala. Na mo man na nga kuan. Alimpus tingal itong agi nila no? Nga ngano man nga krabi man kay kusog hastang lungon na tuwad na lagpot ang muragi kwan ba muragi papha bitaw ang taklob mo layo ang kalagpot sa taklob uy ha sa lungon nya kanang na ang no ang kaning mga tent o nga tuwad na da, ang usa ka tent gani wa pa mabangon unsa kahay kuan ani no unsa kahay kanang na ang mensahe ani or unsa kahay kanang na ang naba kay milagro ni na may uban nga mo kwan gyud og milagro. Inani ba? Bikin ato ko na ipadayon ka sa manzila. Tanawa ko sa inaobserbahan yun na. Ipo-ipo sa kuno ha. Ipo-ipo. Tsaka na ba?
4: Ang bata! Diyos ko nang lupa na mong mga kono. Tin! Sari pa kayo!
0: Dito din sa kuwan, dito ni sa Irias, Mindanao. Sa Irias, Mindanao din nahitabo ka sa mga nistor. Kung sa mga kay mensahe, ani? Ang Mindanao, rabag, isigiglinog ang Mindanao. Dito ni sa Irias, Mindanao, makasama nahitabo. Matod pa o niya ang Mindanao ra ba taon gisigi ra bag linog bagyo linog nga des Mindanao nya dito na tabo unsa kay mensahe ani pwede ra nig butangan nimo pwede nig butangag meaning or why meaning tanawa init nga panahon pero saka sa kwas alimpos or ipo-ipo diha pigos ila unya ang bata ni aksyon kasamang nistor og buka ang mata natingala ang kwan oy mga tao dito kay ang mga abang atrapal ang mga tent lugpad man yun. Na puti man kusugas lugpad unya ang lungon Ha? Nakwan ang lungon. Kanang napapa niya, lupad ang taklob sa lungon. Wa ba ka ni mensahe, no, nga ha? Kanang naangidala dito kasamang Nestor, kay ang Mindanao, sige rabataw glinog. Ha? Gasige o kanang naang tayog sila dito, o niya, doon na po to, niagi ng mga bagyo, mga sukindig paminaw. Ha? Wata naman bata, o, kikugos ang bata. Amahan na ganyan kakugos, no? Biko, no, ana, ipadako lang ko, no, kasamang Gerald, ana. O, sud sa lungo na, o, tana, o. O, kana, kana, ikuan ang kanang kuan. O, gisud na sa lungon, ang bata, gibalik na po nila. Ha? Ang bata, wa man na kuan. Ang giputo sa bata, kasamang Nestor, wa ra maunsa. Ha? Giputo siya, og puti nga panapton, ang bata, ha? Dinay panapton nga puti. Giputos ang bata, wa ra maunsa. Ang panapton. Biha, ana, no? Nga, panapton, mapagkalagput, ana. Ang bata ni, kuan, ha? Niya, wala maunsa, nabulag ang bata sa lungon. Ang mga bangko dito, nangawasawasa, nangabali ang uman. Ha? Ang tent, nangalupog na, gikwan na, di balitok na sa hangin. Pero ang puto sa bata, ang puti, wala maunsa. Ha? Tanawa, wa makuan. Muna yung sila, unsa mandagwin ni? Sa mandagwin ni na milagro ba nga nagkuhan, ani? Ha? Kanang nahimo, ani? Ha? Kay ang mga dito lang sa Mindanao, sige, glinog in town. Ha? Unya, kanang naang, unsa baka ning hitabu ang, na, ang puto sa bata, wa maunsa. Kuyawa, ani, no? Uga na naang, ikaw sa mga army, butuo baka nang na milagro, na yung mga milagro, na yung mga, na yung mga sinyalis, na yung mga mensahe, kuno, ha?
5: Straight!
0: O, na yung mga, na yung mga sinyalis bang ipakita ka sa mga Nestor. Ha? Na yung mga sinyalis. Ikaw, kasama ni Nestor, imong apuan sa una, kuan man to, kanang naanga manunubay man to. Okay, nabito may kuan na sa una, naami kanang, nami silingan sa una ba? Ha, nami silingan sa una nga, kanang nang atukag probinsya god, na atukag probinsya, labi na ugbukid kayo, wala na ibalsamar. Ha, wala ibalsamar, balsamar dito, basta kay importante nga malubong ni mo within 24 hours. Ha, mumanat dos amo. Ha, at kato akong mga apuhan, na nang matay naman to kasamang Nestor, wa to kagigbalsamar, kay layo man kayo. So nagkagikas amo, katong, na, nakakita magyo mo itong pag-addo nila, ato ni Rufil, pag ha, kasal na mo, na kasamang Nestor nga, layo man kayo to, gikan sa syudad, ang amo ang mga naas mga 30 kapin kilometros. Ha, unya, sa una, lisod kindalan sa una, may ayaw, marang arang na ron, kay, kanang na may pathway, niya, nindot, tasad ang daan nito, paingos amo. Way, balsamar! So naami silingan sa una nga kanang naang namatay pagdayo ng lubong kasamang Nestor, ha? Nabuhi isag balik. Nabuhi isag balik karon makaki nana siya kanang murag pero pagkabuhi niya lahi na siya dili na siya ingon para naton tao nga normal ba. Nana siya makita kamao na siya nga murag unya kamao siyang manubay, ha? Kamao siyang manubay unya gani og magpahilot na siya maayo niya. Bitaw na maron dako na maron. Ha? Dako na marong bataa ka sa mga Nestor, pero pahiluto ni mo, anak, mayong mahilot. Na, makaayo. Unya, way, kwan, kanang naang, kwan taon tong bataa, kanang mura o kunsay ngalan, anak, murag doon ay hiyas, sana si tawag, anak? Kanang murag doon ay, sa tawag, anak, kanang murag na igasa, o. Oh. Nun, anak, katong bataa. So, kani, wala na to makuan, dili na to mailaba, o unsa kahay, kwan, ane, kanang unsa kahay, nabani, pareho ba ni dito sa amo? Sa amo naman dito, ha? Maminaw magani na ilahang sila, maminaw man nato, there is the YHP, ha? Kasamang Nestor. Nakuha ito, nabuhi. Pero kanay, talagsak ayaw na yun, anak. Talagsak ayaw. Nga, na yung mga ingon, anak, nga mga kuha. Pero kanay, amot lang kaha, o unsay, kuha, ano, nabani meaning, wa ba? Normal, raba? Amot mas mga naminaw na ito. Kaya imuntan aon, sunang kaha, init kendako. Init kin dako nganong dunay alimpus. Ha? Oh, a gifted child daw mo na ina. Salamat kayo. Ang samantisay og tisoy ha, gifted child. Ha? Ha tanawa oh, bi ko na tukon ng ibalik bi kay tanawa ang reaksyon sa mga naghatod sa lubong unta. Ha? Wala lang unta, unsa mo dagi kuan badagway nila ni gilubong may nagdayon. Tanawa, puting layo ag kalagput sa lungon. Uy.
6: Nagtumbang
0: ang hangin.
6: Jesus Christ,
7: Jesus Christ,
5: yun ang
4: bata, ang bata.
0: Yabiha.
4: Ang bata rin. Ang bata. Ayan, lungon ulo. Ayan, lungon ulo. Ayan, bata.
0: Oh, gatuyok ang kuan.
4: Bata, luwi ka. Ayan, bata. Nagpuwas akong. Ano, ayan, lungon. Ang bibi na lang, bibi. Anong bibi? Anong bibi?
0: Oh, ngita katuwa sila taon.
4: Diyos ko lang, lupad among mga kono.
0: Din! Arabi, ani, uy!
4: Salito kayo!
0: Patanawa, oh, na nga, sunag ka na nga tuwad ng ilahang mga trapal? Okay, kusog kayo ba? Kanya tanawa, hastang mga buwak. Kaya namay buwak. Ang katuso, no, tara, sunag kang trapal, oh. Mga putaw, bena, kasamang luwi. Mga kanana nga, kanupi, mga putaw na. Grabe, kusog ka sa hangin.
4: Luwi kayo. Anong bibi?
0: Ay, isa ka bata. Ito ba? Ano ni Duhad, eh?
4: Pinay pa yung... Narang bibi.
0: Tsaka ni, no?
4: Bata, hindi ko sa bata.
0: Oh, ang bata, ni gawa sa lungon.
4: Unya, oh. Nang bata. Nalang bibi, oh. Nalang bibi.
0: Nalang bata, nalang bata, oh. Gidala na, gibalik sa lungon ang bata, oh. Gibalik sa lungon.
4: Nalang si bibi, oh.
0: Sus, gibalik sa lungon ang bata. Basi ugwan ni ba? Kanang dili sa palubong ba? Ha? Dili sa ni palubong tingali o ga... Unsa ning hitabo ang makasama pero unsa kahay nagdala og mensahe ani no sa diha man kuno ni sa area mga Sukindig Paminos Mindanao no mo na nga ang uban na katong uban nga mga mututuo gingon ani ha, nga naay mga milagro dunay mga mensahe ni ini ano tanawa ang kwan oh, layo kay kalagputan ang taklob masalungon ha kasamang Nestor murag sukad murag pila na edad ni murag murag karong pagkakadungog ingon ani no. Ah, sumuna ang kuan ni. Aka nang bata ang ilmo ng bata kasamang Nestor. Ah, wata ka balog unsay kuan ani pero kuan man kuno, ilapan ning giobserbaran makasama og ipadayon banila sa kananaa nga pag lubong. Ah, kay ang bata ni kuan man og gamay ang kuan. Ah, aw ni kuan man ang bata taon. Ah, ni kuan man ang mata kasamang Nestor mo ni action og kanang naabitang buka ang mata ba? Ha? Yaksug buta ba kanang naang buka ang mata? Ha? Sa bata. Ah, wasig di ni magpalubong patingali or unsay kanang kuan ana, ha? Mensahe. Unsa may mga reaction diri kay daghang mga naminaw nato nga mga kuan, ha? Daghang mga kuan, unsa may mga reaction, unsa may mga istorya, ha? Unsa may mga kuan ani okay kang gikan kang amani 95 og tisoy gifted child da kasama amani ang ilaha onya kang kaysa man ni kang Clemencia Clemencia Pistanio matud pa niya dili pa na sa palubong in town attorney adili ko si attorney Rufil kasama si Radioman Benji Tanghian ni atong basahon ni inyo nga mga kuan diri kay diapod sa tuang nga YouTube channel diapoy mga nag-comment na dire makasama mo na nga tong anam-anam mo ni onya Rudel Bon Abing matod pa it's a miracle ha onya kasama ni Olive Bolognas ha ayaw usa ipalubong ha ang bata oh mabuhi pa na ayaw sa ilubong matod pang Singwi Pam Gugtong oho so kanang na ang ayaw ninyo usa ilubong ka kay Basin og Kanang naang musod si MVP Rene Batirbunya. Basi ko nagmusod si Rene. Batirbunya kasamang Nestor. Gika ni kasamang to nag-comment. Dagan kasamang Christina Maligon. Oho. Onya, parihas sa tiyo sa kuang mama sa probinsa na matay pagkagabi bilar kay Ilubong, ugma kay wala man na balsamar, pag-upin sa lungo ni Bangon. Ha, ang iyahang uyuan ni Bangon, nagbilar, ingon ang uyuan mama akong mama nga, na ngayo kuno og tubig kay giuhaw. Ha, matod pagkasamang Glinda Masong Lagos, katupon taga kuan sa amua. Ha, katusan taga... taga-tuko. Ano ka ito bang taga-tuko? Luwe. Ato man luwe. Kato man babawas giparkingan sa kenan ninyo eh. Ay, bantay ka. Ato dito na ito ni Rufil. Pag giparkingan sa kenan na ito dito. Diba naman ito. Babaw ato naman ito bukid. Luyo ato. Napoy nabuhi dito. Ha? Kato si Kwan ay. Kato si Nanglisa. Mananambal. Ha? Pagkabuhi niya, nahimo na siyang mananambal kasamang luwe. Dagan yung tabangan. Ha? Si Nanglisa dito sa Luyos Tuko. Ha, dito ato yung parkingan, parking mo na dito, para amuha pa ubos. Kada di babaw, ito na ibukid kayo. Biha ni Bitaw, no? Pero ato ni, at ato sang balikan, ha, kay kanang na, ato ni balikan karong taon-taon, ato sang i-check si Radjuman Jane Gallardo sa iyahang report, mga sukin, di paminaw, ha, unsan ning kuana na taon, hitabua nga, ha, kanang na, nga daghan, nga di makatuo aning hitabo sa usa ka bata, nga ilubong na unta. Apan unsa man kalakihan ni gawas mas lungon. Ha? Yes, Radyo Man Jane, sa imuhang report. DYHP.
5: Tata, Araman Report.
6: Yes, Radyo Man Jane, nailahan na ang kadtong lalaki nga gipusila patay ni adtong Huwebes sa gabi kasamang Benji dito sa Mayrabaya Street, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Positibo nga giila ang biktima sa iyang inahan nga mao si Jimboy Diaz sa kasamang Benji, 30 anyos, usa ni siya ka laborer. Ang atong inisyal na nakuha ni ining maong pagpamusil kasamang Benji gikan sa atong kapulisan Bayan sa Talisay. Nga naabot rani og galit ang maong biktima dito sa nahisgotang dapit. Nagsakay ni siya og motor matod ta kasamang Benji niya. Pag naog niya, ang iyahang gidriven na motor, iyahang gisakyan na motor na ang nagdrive ani kasamang Benji kay nagpasinsiyo pod ni naog. Pag naog aning maong biktima kasamang Benji, kalit lang nga dunay nadunggan na mga buto-buto ang kining mga residente atul pagyod nga dunay nangadji sa kapilya sa maong dapit kasamang Benji. Sa pagsusi sa mga residente sa maong biktima, nahagba na kini o wala na kini kinabuhi kasamang Benji. So, atong huwibis sa gabi nahitabo niya kagahapon kay gipanawagan po ni siya din si May St. Francis kasamang Benji kay wa pa mangwi ni ilagid ani niya. So, ang iyahang identity ng kasamang Benji kay naka-brown ni siya, no? Ang iyahang t-shirt, brown, muraga jogger ni siya o color blue niya, aga sapatos kasamang Benji. So, nakuha di ka niya ang kiniyahang ng cell phone niya ang walay ID kasamang Benji mo nang galisod ang atong kapulisan sa pagsubay ni ini. So kagahapon naabot ang iyahang iyaan kasamang Benji din is my St. Francis. Yung karong adlaw iyahang inahan gyud ang miduaw po or ni ani po si St. Francis niya positibo gyud nga ni ila sa maong biktima. Matod pa kasamang Benji, naani siya iyaan na din sa may konsolasyon. Apan, naapod ay ni siya live-in partner din sa Cebu City. Kung asa din ni dapit sa Cebu City kasamang Benji. Pero ang kining ginikanan or ang kining inahan na tingagid kasamang Benji nung anong naabot ni siya Talisay. Huwagid sila ikalibutan nga nung naabot ni siya Talisay kay layo ragid baya niya. Kani siyang biktima kasamang Benji pag lungsod ni siya sa San Remigio. Mm-hmm. Nanarbaho lang matod pa din is dakbayan sa Sugbo apa nang iyang ginikanan o agirintay kalibutan kung nanganong naabot siya sa Talisay. So karon ang ginikanan kasamang Benji no kay ni Hangyo nga iuli lang unta nila ilahang anak dito sa ilahang lungsod sa San Remigio kasamang Benji. So pangangyo na lang sila sa atong kapulisan nga dili na lang ni ipaubos sa autopsy kay kung autopsihon mangod kasamang Benji Lunes pa nila mauli. Nga ang plano sa mga kabanay nga dadun lakaro kay Lawa dito sa San Rem kasi mang Benji. So mo na ang atong kapulisan pusdak ba yan sa Talisay kasi mang Benji nagpadayon gihapon na ang investigasyon na kay gisusi pud ni nila karon kung unsay motibo sa pagpamusila na wala ba kani kay kalambigita na sa illegal nga drogas kasi mang Benji kay kalikali pero magbigay ni siya nga gipusil nga mo ay nahinungdan ni noon na sa iyahang minanaling kamatayon na. So, mukuha rin akong tagdugang update ani kasi mong Benji inon man na sa pagsubay sa atong kapulisan sa motibo ni ining pagpamusila. Nagikan din ni kasi mong Benji sa my St. Francis Funeral Homes. Kauban niya po ako sa itong Armament Patrol at ang speed pilot Rajman Jesse Simampong. Ako sa itong inyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armament.
0: Okay, salamat Rajman Jane Galliardo sa imuhang report. Aha, so muna ang ito mga naminaw sad ha kay ito nga kung anong tong comment kay dagan kay nagwada to oy nga sa man buhi ba ang bata ha dagan kay nag-interesado taon ka sa mga nistor ha o sa man yung bataan ha buhi ba taon so kuan ane nga pananglitan ni kuan man to nga ilapag ko nung planuhan o kano sa ilubong ang bata ilubong ba nila ha kasamang nistor oy pabalsamar kay basig dili papalubong ba ha kaning ni ang bata. Oh, so muna ang kuano ni nato ha. Okay, daghan man nag-comment ha, matod pang Nini Salvador or Nupia, it's a miracle ha. Matod pa niya o niya ha. Sa uning kuan man ni usab, kinsa man ni kuan. Kapoy ra baghimog bata in town kasama o niya. matod pa ni kasama ang kuan, matod pang kasama Perez Jiski ha. So muna ang kuan taon. Dadon lang na sa simbahan sir ha. Matod pa ni Wilma Cabonillas Herodes, Herodias. Sir, a miracle daghan na hitabo sa pagkamatay. Daghan ko nakitabo sa pagkamatay ni Rene Baterbonya, mamasin tag musulod ang iyang spirit og mutug-an og kinsay nagpatay gyud ni. Matod pa ni kasamang Christina Town. Oniya si kanang na ang paksilika nga isyu isguti kasama sir. Sige, ato nga paksilika no kay ato ning isgutan pod ba kasama sunod na to nga kuan. Oniya sa Lunes pohon na. Kanang pesgutan, isgutan sa nato na isgutan sa nato ni Rofil. Okay. So, saman, ano si Kwan? Okay, na standby na makasama sa Picas Linya sa Anduga ng mga winners na to. Karong buntaga, si kasamang Lailin Rabani Sarigadas. Kasamang Lailin, kinsanin Duga ng winners na to. Karong buntaga! Aha, yes, kasamang Lailin. DYHP.
7: Mayong punta po sa kasamang Rajman Benji, balik diri sa Cebu City South District. Dilay grupo raw sa pagkadawat sa kamapahal Lipay. Isip pasalamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Norma Ando, Nora Nagbaha, Catalina Gitorbos, Junior Amanda, Rowena Rizon, Rizzo Rintoma. O karoon na tayo kasing ganyan sa DYHP. Sabi na ko si kasamang Julius Balili, kini si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Pag sa tuwa ang mga dugang ang mga winners karong buntaga.
8: Sugod na ang programa.
0: Anya si Balabat Lorena. Good morning Sir Benji Miracle. Giyod na kayo sir. Matod pa niya.
9: Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point.
0: Nga may buntag kasama while ga-drive paingon sa Dalagit ha? Kasama Jojo Abapo na minaw sa dato kamping sa pag-biyahe ninyo kasama ha.
8: Sugod na ang action!
0: Anya na minaw sa dato karon si Rogelio Pirater alias Noy Jude og sa iyahang asawa nga sinang Lilang na permigod na minaw ha diri sa DYHP aha dito sa Uslob ni Ilhati Win
8: sakto mauna ang stilo
0: aha gikan ni Tibina Bernadette. Temperatura dito sa Uslob.
8: Sa kasing-kasing para sa subok.
0: Only happy birthday. ni Ma'am Nives Igay Cantero, taga Pinamungahan, Cebu. Oy, happy birthday, Ma'am Nives. Adik yung kapakalimta ni Consel Narcisa Amistad sa Hipodromo kay basi og nagsabot mo dadan kadiha o kanang naang litson baka ha. naminaw sa nato si Kwan, naminaw sa nato karon si Sir Romel Angot, ha? May buntag sir, doktor gid ang dapat makadeklara ng bata. Mayo unta ipa-check na sa doktor, ha? Maugyod sir, no? May buntag ni mo diya sir Romel, si Willie Angot sa Canada. Balita klaro, walay libog-libog, subo paminaw, ayaw na paglangay. Si Atty. Rufil Banyok na'y nagbantay. Kasamang Ida Obrador, naminaw sa nato. Kisa pa na itong pagrita. Sabado, bitaw ron kasamang listo. Onya si Miraluna Batukan, Bisuka Yore. Onya si Vanessa. Shout out sa Famiron Family. Sa Argao dito. Argao dito, Tibin. Kung sa Oslo. Genevieve Bapardilios, Consolacion. Okay, wala mo tayong oras magkasama. Sa pwede sa tuwa nga tulumanon. At ang iyan sunod nga tulumanon ang nako ang pasultion. Salamat kay ninyong tanan ha sa inyong pagduyog nako pag uban no sa tuang programa. Alumar Amistad na minaw sa diay. Ang kauban diri sa Master Control si kasamang Nestor Homicilio. Dres bikas lawa kasamang Marisa Abadez sa ganihan ni apasad si kasamang RV Veloso. Ag si kasamang Gerald Albios. Dito sa transmitter site sa kasamang Rubel Boyser at Chief Technician. Ako na lang inyong ubo at nandali dito si Alan Taladua deno og si Oliver Atis. Masiga magsabit po tao ning tong uyuan. tanan na lang nga naminaw. Salamat kay ninyong tanan ha. Sunod na po ninyong mag-greeting sa kay og di man na to purebuyag daghan makais tanan ang minaw na lang yun ha. Anya sa ngalan ni Atty. Rufil Fernandez Banyo, kakunyuhang ubos ng alagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man Benji Ulpos Tanghian ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o mayong buntag ka natong tanan, Tatak RMN.
5: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagtaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
10: Kun ako ang pasultihon, tulumanoy nga muhatag o gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Taas pang imo blood sugar.
4: Ato na kaway diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500,
3: ato na kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: charantine,
4: nga kapamubo sa glucose,
3: visine,
4: controls blood sugar,
3: o polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa yung lugar.
3: DTX 500!
5: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basic dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
9: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
10: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsaba. Ayan! Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Hi! Hello mga kasama! Kinig po ang inyong Kuya Joel Benseco, bansagong partner, Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mag-exunan mga kasama, auhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga atoy. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ang ato magtatampo si Atoy.

Kini ako problema, bahines kong asawa nga may kadudahang ngalihok ba? Ambot, tinuod ka niya akong pagduda. Kung ano na kaingon ko ani nga may kadudahan yung ngalihok, no? Maungod ni na itabo. Taka na ka, baby. Ay, sakto. Kanila akong katawa. Kanta ni Doy Max Urban, Plastika! Larga! Larga!

0: pangayo mo akong matuman. Plastika! Plastik lang.
1: Sa so, pagkati, huwag kay plano mo kaon.
0: Ay, mapagilit ako man. So, siya. Ah, kadang, ah, nakasukan na kaday. Ay, salamat taon. Amin ako, ah, makakanta-kanta lang ko ni Reba. Niya, ah, makakanta ka, doha ka album, o nakapagsukan.
1: Saba, oy. Huwag magigani kay bisag usa lang kakanta.
0: Kaneng. Katuloy ako kikanta
1: din. Mo dahin na. Ikaw din nag-compose, ana. Si, ikaw din nagkanta, ana.
0: Magsurban.
1: Magsurban man to. Kinsa man ka? Guliat man ka? Ah, guliat ba, oy? Atoy man ka? Taka man lang sa kadiha. Ikaw, ay pataka.
0: Ula,
1: dali na kay gutom na, oy. Daghag tuya, daghag sayop.
0: Paita niya sa waho, oy. Di ba ka mo suportas ba na? Eh, bida. Imo, balita ni mo.
1: Sige, yaw-yaw ni mo. O balik ka na.
0: Ay, wayo, ay. Ilan mga auna ta? Sa isundan! Uy, unsa ko na, day?
1: Nga naman? Sa'y problema?
0: Ako lang gitutukan ng pag-amor, sundaan na to.
1: Kaya nga na, di ay. Muro man sa kagkaroon pa ka. Nga naman, karoon pa ka kakaon, ana.
0: Ingon, mag ka nga si...
1: Seafoods, bitaw na.
2: Huh?
0: Sa sardinas?
1: Dili na seafoods.
0: Ah, karaan ba yan, karaan na.
1: So, may gusto ni mo ka ng bag-o? Pumantay bag-o.
0: Sa'y bag-o, ha? Sa'y bag-o?
1: Ay, sa kaon, pagpagutom sa, kaya magpalit pa ko.
0: Ah, Canada? Mo na bago. Palitin ko dito ka.
1: Maghuwat!
0: Ay, pupida. Ana ba mo na asawa? Bilib ba gina akong asawa eh? Tanan akong hurot, bilib. Pupida. Pagdali na ya! Gutom na ko na eh! Napkan ulo tadi sa dinas. Isda ang way o. Nga ang umay lang may kingsupsupon. Basta isda mo yung kanon. Di ba siyang sardinas gahapon karun. Sardinas gihapon, purbida sa taon ng Stella. Kisang ito, ganahan mo kauna na. Bida, ihatag ko ni Sir Rose Sardinas, be.

0: tukayan sindaw palitsud ano ay goto makay ko da mo klipong mo ng taon ko ha ko ang katusya taon palitsud ang alkoy taon ay esta naman sensisiyan ron ay dugaya ay dugaya ni mo day oy
1: ay ko kapura ha kay layo ko gikuhaan ani
0: ha ay mo sudan
1: ang say sudan oy
0: sudan ba magigutom kayo pasubutan ng style mo da
1: mo na ako gipangita
0: ha usay yung magkita wari ka kapalit sudan.
1: Niingon dahi ko nga magpalit kong sudan.
2: Ha?
0: Huh? Niingon mo ka nga. Magpalit ka.
1: Magpalit bitaw ko. Nga niingon dahi ko nga sudan ang akong paliton.
0: So, di ha, ay, pas mo taning style mo da?
1: Muna akong gipalit.
0: O, saan niyong gipalit?
1: Paghimas mo.
2: Huh?
0: Bago! Bago! Pagkakidorpe!
3: Has kang paita ni kong asawa, wako kasabot kun mahal ba ko ani niya o di ba? Ako mo ay nagtrabaho, pakanon lang ko niyang sagbot kay para paghimas mo. O dili-igli sagbot, sardinas, maayo ka ni? Unden?
4: Oh, atoy, niya man lagi ka, wakay trabaho.
3: Kujote, tay.
4: Gano man?
3: Wako kujote, sapot ko aning bahay na toy.
4: Oh, gano man? Yosa, nag-away na sad mo
3: sa... Aman, aman, pero naglagot lang ko.
4: Ay nga luman lagi. Kamurang doon niya, niya mag-away pag yun mo.
3: Maugan eh.
4: O sa manginay hinungdan nga gisapot ka man.
3: Ani ni tay, ikaw ko no sa akong bahin tay. Ikay ni trabaho. Unya tanan ni mo sildo, to aniya. Unya karun ni pagkaon niyo, sardina sa ipagkaon ni mo.
4: Ha? Eh.
3: Mayo maguna?
4: Masigwa na kwarta, nahurot nang ihatag ni mo niyang kwarta.
3: Ah, posibleng kina tayo itulo ba kaadlaw gikan sa among sweldo? Sardinas, giyapon, grave naman kining talakiya, eh noon?
4: Ay, na. Ah, masigyan ang gusto, hilig sa sardinas.
3: Ah, gusto siya sardinas, di siya kauna ng sardinas, di kay hasta ko, pakanon ko niya. Ibao, bitang ang buhi, untan ni sardinas, lain kayo.
4: Ana, sunod, ayaw ihatag tanan ni mong sweldo. Pagbilin og imo, ha? Para duna kay mapalit kung unsay imong gusto.
3: Unya din ako ihatag tanan sweldo, tay magyaw-yaw na.
4: Naunsa ba yung taon mo, oy? Mga dagko na mo atoy, oy. Dili na mo mga bata gagmay. Kung unsay angay ninyong buhaton, alahala sa buti na ninyo.
3: Ta, pahala na to siya eh. Lakaw na to. Kanata niya tayo eh.
4: Na, pastilan bayan ninyo. Dali-dali nga rin, nga rin sa kusina. Nahala si Giling ko niya kay Sukaranti ka atoy.
3: O sa isunan niya tayo, ha? Naisabaw?
4: Oo niya.
3: O kanada, marag, malami kay. Mais tayo, kanon, mais. May akong ipangita.
4: Ano na, di orang sabaw o niya ron.
3: O sa isabaw atay?
4: Miswa.
3: Ha? Huh? Sige na siya po?
4: Ay nga naman, doon na kay itunol di rin ako ngayong papalit ang sudan.
3: Ito, may magkakindol!

0: Presents Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa Sedliniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Sedliniment.
1: May gani kay nag Sedliniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Tangan siya Sedliniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Moving to Stories.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2-8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal

0: Naples.
1: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
3: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Hi, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15. Sabado, kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu o maglingaw.
4: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Wayo ko inahay mo, kung dili ka mukhaon sa mga gipanghatag tao nilang sudan nga para na ako. Sardinas, gipo tao, miswa, porbida. Purti naman yun akong kutuwa. Kao na lang ko. Unya, ito ko dahi ha.
1: Unsa ka orasa mauli?
0: Ito ko guys, siguro ko dahi, mag-overtime ko.
1: Unsa bang sudan na ang gusto ni mo akong lutuin?
0: Pagluto na yung paray mo.
1: Didi ka rin mo kaon?
0: Mag-overtime lagi ko. Ang masag kaon ko ni mag-overtime ko to ako trabaho noon.
1: Di ba ang ako ba? Ang paghuwat man ni mo aron magdungan ta kaon?
0: Adi, una lang kaon dahi. Kaya madugay pa ko. Mas yung pasmuhin noon ka. Palitin ka to parahimas mo. Kaon lang dahi mo.
1: Oh, sige, no problem.

0: susah, Mari.
1: Diri nak ni muka anda ni sepahari.
2: Oh, lagi Mari.
1: Unyak, awak pakai baju dah anak.
2: Hah?
1: Oh, dia makan muka dengan kaun.
2: Kanarang day off ni ya Mari, muka dengan kaun. Pero, ato mi mga on sa gawas.
1: Ah, kanindot di ay ninyo eh. Kaya ato ba tayo mga on sa restaurant?
2: Dah, restaurant ba oy? Ato raman gumi mga on sa silingan na mong kananan?
3: Huh?
1: Oh, binako ka ito mga on sa restaurant ba?
2: Dili, uy.
1: Ay, mauba. Uy, hala no. Murag, ako'y nakahalataan na Mari.
2: Ha? O sabay masabuti mo, Mari?
1: Kuan, Mari, ka nang. Pakan anang imong ba naglami ang pagkaon, Mari? Uy, kada bang dili sa magmahay ba? Nga sa iyang pagpanarbaho, lami ang sad nga pagkaon ang imong pagkaon niya.
2: Anak day na?
1: Oh, surpresa siya.
2: Saan man?
1: Pakan apir mi uglamian nga sudaan ang imong pana para dili ka mailisan anak. Oh, mauna Mari. Kaya kung mga bana Mari. Usa ang ilang gipangita sa ilang mga asawa kanang laming muluto. Ikaw, kamao mga kang muluto?
2: Kamao, uy.
1: O, pwede ka na. Mau ka na ibuhata, Mari.

Asam ni sa atoy, uy. Sharog niya siya ganahan niya akong giluto nga humba. Pero unsa naman ang urasa, hapit naman mo alas 9. Ayay ka, wabang ka niya magbinuang niyang kanahang dako. Pero huwaton lang nako. Ganiharam man to siya ni out. Alas 5, ragud-kutop yung trabaho niya. Karong gabi, inakayo, pamauli. Wabang ka niya magtinunto niyang karaho, no? Bantay lang ginintawahan, nagmahibawaan ko ni may milagro ning gihimo. Bantay ginin ako!

0: Pre, tiwas mo tanik usok kabutilya, pre, unya, kuman, mamalhin ta.
1: Ha? Asal kamalhin?
0: Ato tas kidnap, yung palahi ba? Dito ba sa, kung suki na ko ba, may dito kay, naidag ang mga bago.
1: Ha? Asal mga bago ha?
0: Mga bago, good. Nang sabi na siya, pag guryo-guryo, magkakailas, bini mo ay.
1: Pita, pre, wag. Wa ko kasud og suway in anak pre kanang mga bag-o kanang mga kidlap-kidlap wa yu ko kasoy sud in anak
0: papayapatan si surka
1: oh lagi probida
0: ka makasud pre kana pre kung kasud kana dito magbalik-balik ka dito magsige kag balik-balik dito kinindot kayo
1: no ba
0: mga suway
1: ay na pre muli lang ko karon nabiin na kayo para makibaw ko sawa taw
0: Ingka wa mo klarong tagdanay sa imong asawa.
1: Oh, lagi? Tungod siya ka buang tao?
0: Oh. Mauna ning gustong higayon, pre. Na magaling-alingaw ka na. Ito, sabi di kaganahan, di na niya kaganahan mo ulit dito, basta
1: makasita ka dito. Sige lang, pre. Sige, sunod lang, pre. Sunod lang.
0: Oh, sige, sunod lang, ha?
1: Sige. Ayo, si tayo bala ron. Lisol kayo masuro itong mga inana. Yan, langanin, tas bala, porbida. Nanya, ipinusilay. Huwag kay kabaos. Oo, ito dito.
0: Sige, sunod lang, pre. Kanang bag-utang sweldo, ha?
1: Okay, pre. At tiwason ta lang, ni.
0: Okay.
1: Wagyo ko madasa kong kumpari taon nga musod miya ng barbar taon. Mga nga, sa dihang nahurot na nga mong ginom, may ulin lang ko sa bahay. Og, na nagana akong daan kay tingalig, itsahan kong kiring sa kong kasawa ba. Unya, daghan kita kinaurasan, nig kaugma, nig duty na to. Unya.
2: Niyada ko sa bahay taon.
1: Matapad ay kaday?
3: Nagpiyong day ko.
1: Ay.
3: Nagmatagid ko.
1: Yeah.
3: Klaro anak, siga kong mata.
1: Yeah.
3: Anong karoon pa man ka?
1: Ha?
3: Ganihan ang mga alas 5 kami out. Unsa na rong orasa? Hapit na maglas 11.
1: Dito kayo lang parituro.
3: Dili lang ikaw magpahibaw na ako. Unsa ang taan eh?
1: Sorry, 5 taon ko. Sa ang toong ko nga iniguli. Makauli din ko. Nga iniguli na ko. Toong na ka. Glami man noon na mga inom taon.
3: Ah, ninduta no? Inom dahi mo?
1: No. Inom. Inom gani.
3: May isa ka no. Kung mag-inom mo, di na kakahibaw ang mananghit. Ako diri na sige lang kung paabot mo. Sama ka? Kaon na ka? Ikaon na ba ka?
1: Mana, ikaon ako.
3: So, din lang ka mukaon.
1: Oh, mukaon na eh. Yung sa Sudan.
3: Sardinas.
1: Busog ako.
3: Ang ganina tusod to, ang panihapo, nagluto kog humba. Nagluto kog humba. Karantiyan sa baboy, akong humba.
1: Hilap ko tiyan tungo di si inumda. Hilap ay... Kaong ko na eh, bida, kabuhi mong itong gini na. Karoon, naghilab, hinahon akong tiyataon nga, umbat sulat. Sukari, kabikin mo kaon ko. Oh, come on!

0: sandal, ang super sandal.
1: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
7: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
5: Living Testimonies.
8: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka. Pass-pass ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
10: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
12: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo De Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
17: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
18: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangke og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuing ipang-bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalisang Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
17: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bila-Bila, dili

0: Sukar na itong gabi una, pulos ang baboy ang lituon sa kong asawa. Pamahaw, baboy, paniodto, baboy, panihapon, baboy. Murag, makaduna kayo, di ba? Unya!
1: Atoy, dali na mga unya.
0: Nagsuka na ka, day?
1: Dali na gani kay mga unat ta.
0: Okay, day.
1: Sige na, lingkod na diha. Sigal pa man ang mata mo.
0: Aha, ako ang kining utan Bisaya. Maligi atong sudan, day.
1: Para ako, anak. Di na para imo.
0: Aha.
1: Di na para imo.
0: Wow. Humba naman sa probida. Wag gila na. Humba na kita ko ni.
1: Di ba mo na yung paborito, dong?
0: O, lagi. Pero di sa ni may permiho na ng humba-humba, eh.
1: Ah, sige. Ang sabi gusto ni mo. Gusto kang adobo? Kinupusan?
0: Aka na, day. Proglami na.
1: Ang giogma. Lutuan ta ka, anak.

0: Unsay ngan pre?
1: Oh pre, magbarbida. Maglahi na kay pagkita niyo sa asawa pre.
0: Ano nakasultim ka anak pre?
1: Kuha pre, laliman ka sa una pagkanaon lang ko niya permiso rinas. Pero karon sigil lang sa nung baboy. Gahapon, litson paksyo. Niya ganina, humba. Sigil lang humba, permi lang baboy.
0: Mga ba pre? Nga, wak ka ka magtikod anak pre?
1: Nga, ngaon sa pre?
0: Nga, wak manghugot imong tangkugo pre?
1: Ay, usahay pre, manghugot. Pero gahapon, nalipo ko kalit.
0: Nga, wak lang ka magpabimpi. Basi kay blood na ka. Tungod sa pagsigil ni mo ka og baboy.
2: Huh?
0: Ay, kumpiyansa anak pre. Haskang kredura na ba ng sakita pre?
1: Probida, no?
0: Hmm.
1: Kining ipakita ka usaban sa kong asawa. Kining kanunay ko niya pakan og baboy. Murag, huwag ka niya tuyo, ah?
0: Ha?
1: Basi gusto niya pre ba nga patiol ko!

0: Sige na ato, ikaw na. Dahan ka ng sudan diha, imong paborito. Kinupusan nga bulaklak, nga humba nga lata, yung kaayo, o dugo-dugo, kaog maayo.
1: Mm, pulos baboy day.
0: Sa di ay, pumuli mong gusto, di ba? Tagaanggag utan, dili ka. Tagaanggag sardina, samot, magyaw-yaw ka. Oh, hab-hab niyong maayo. Pulos na imong paborito. Para karong gabi eh, dahi impilya, ako na yung pakupsan.
1: Ha? Murglai na gida. Murglai na gida. Patiyon ko ning ako asawa da. Sunod palito na ni. Puro palitan akong lungon. Lai na gida. Ngayon akong problema ron. Kay ba ako nga may kalagot akong asawa. Unya, ang kalit niya ipakita ko usaban sa iyong mga lihok. Puro duda ni kay ba? Puro patiyon ko? O saan patiyon ko ano niya? Tungkol kay sige man siya nagkakaog baboy. Katinood naman, nakita ni liog ni ko eh. O saan, mura kong malipong. Di ka ni, tungkol kay high blood akong kinaog baboy. Unya, sige baboy ang musudaan. Bisang unsa baboy permi. Wala yung tanuotan? Pati yun makakuha niyo kong asawa taon, o saman. O saya kong buhato na ni Ate Press. Bam! O saman kung kamay pasulti yun. Atoy!

0: Ate Fresh!
1: Good morning!
0: Ikaw ko rin, Ate Jejen. Ate Jejen, good morning! Ma'am, good morning mo niya!
2: Good morning, natupan sa senior citizen, sa tanang nakadawat.
0: Ah, good morning, sa tanang mga nakadawat.
2: Boy Brainog, salamat kayo.
0: Ah, Boy Brainog, salamat kayo.
3: Good morning, Kulia!
0: Hello, Ate Fresh, good morning! Apili sa tao tadi, Parahinog kita to?
2: Boy Brainog.
0: Boy Parahinog, apili sa tanang senior-senior.
2: Kaya sa risiko niya, toy!
0: Suik-suik ba? Suik-suik. Bam! Good morning mo niya, bam. Suik-suik ba? Pinananik ba? Suikin sa nanik niya.
2: Si GC Baril nga, munoik.
0: GC Baril. O GC Baran po, munoik po. Adi ay, nabota na GC. Si Titi, Titi, Franklin. Kumusta ka niya, Titi Franklin? Padayong dog, Kuchels Pardo. Kumusta ka niya? Te, niya, sa tanan niyong mga show din ha. Salamat kay Ate Jijin. Ikaw sabi kay snacks ako.
1: Magpapasalamat ako yalan sa mga mamang apirming ni Palin sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy!
0: Happy!
1: Wala. Happy-happy ang mga bata. Kanya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema. Ubiyema special. Niya palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker. Ug ang Palitos Macaroni Crunch. Thank okay, you, palit thank mo. You.
0: Salamat kayo mga bata. Inong yung Don Pepe Tablia mga bata. The best yung kinaan. Sige, di ko mingon yung kuan. Kamu, suwayin yun ninyong inom ang Don Pepe Tablia, mga bata. Mga mama, paimnag yun na inyong mga anak o Don Pepe Tablia. Para makita yun ninyong sa resulta, kondisyon yun ninyong anak. Basta, nindot yung kinaimnon para sa mga bata Don Pepe Tablia. Pwede sa ni mga dagko na may Don Pepe Dark Chocolate. Pwede naman sa mga inom, anak. Nya, ugugum sa buong OBMA special o Tasty Fish, Tasty Fish Cracker, ugumundili pa, OBMA Special, o Diamond GMA Special, mauna ito, ugumundili, niya akong mag-usap-usap, galing mo, sama niya akong gawasap, Tasty Fish Cracker na siya, ang akong gawasap, o Paulitos Macaroni Crunch, may the best kayo, niya, sa tanong mga tao ni Kuya Ling Pipito, Dudong GR Pipito, o ni Ma'am Shane Pipito sa Broom HPS, salamat kayo yung tanong niya. Ngayon inyong mga tao, gipainom nyo, og kaping matapa nga kaya kang ipaglaban, ang Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo sa tanang mga trabador na minom sa ito ang Sid Panyawa, Sid Panyawan Coffee Mix. The best kayo na natin imnon kung magtrabaho ta, magdrive ta, utsa pa na niya. Inom nyo ta, og Sid Panyawan Coffee Mix na dindot kayo mga beneficyo nga ito makuha. Nya bahuman ang itong trabaho sa Sid Panyawan Coffee Mix sama sa Brumix Meeting Nation. Mahuman yun ang ilang mga trabaho po din ha. Salamat kayo ninyong tanan nya. Kuya Ipipito, Dudong GR Pipito, thank you kayo sa inyong mga tao diha na inyong gipainom sa ito ang Sid Panyawan Coffee Mix. Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbon, thank you kayo Ma'am Jasmine. Nga imo ha po mga tao diha sa Maubuakan, imong gipainom sa ito ang Sid Panyawan Coffee Mix. Sir Raul, salamat kayo. Sir Rini, salamat kayo din ha. Sir Atoy, thank you kayo nyo diha. Sir, salamat kayo sa paggamit sa ito ang Sid Limit Oil, Sid Panyawan Coffee Mix nga ato ang imnon sa ato ang pagtrabaho. Okay, thank you kayo sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki. Thank you kayo ninyong tanang sa imuhang opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, labi na yun sa opisina ni Mayor Samsam Gulyas o ni Congresswoman Ria Gulyas. Nga gila ang mga tao, ilagi pa inom sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Press!
3: Okay, uga ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon, og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kada mga bukol-bukol dato sa itong lawas, ato nang imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, wala ka bukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Hindi pa ni uto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausap gapon sa imo niyang pagparihapon, inom na sa daan, ug usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidi o UTI ay yaw na mo kahadlok. Tungkol kay doon na makatambal, ana, kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidyo guilty eye, inom lang sa kugon herbal capsule kada 4 oras. O kung okay na, usan na lang ka kapsula. Sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidyo guilty eye, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, thank you, Ate Prince. Kung sa tarihan po natin makaisunan nga bigamit sa atong number one nga plus ang said limit oil nga tinuod mo wagtang sa itong panuot, pamaol, para kinsa kalawasan, disminurias, kababayanan, ato ang mga katul-katul sa kalawasan, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi kung mga haplas ta sa ito ang said limit oil. Kanang kuto sa kabataan, ato rin ang haplasan sa ito ang said limit oil. Mga butikan ka rin ang mga kuto niya, mga tagak na ini kabuntag ini gabi plus imong kuan hisuan nimo unya ini kabuntag na ini kaligo sa mga bata ang mga kuto mga tangtang ra ni padudlay mo na nga mito na nato para sa mga bata nga mga kutuon said said panyawan said liniment oil mao na the best kay nato unya sa tanan po mga trabahador mga driver said liniment oil ang atong ipanghaplas sa ato ang kalawasan unya kun la. Pero sa buta, anahan yung tapalit sa butika. Pero kung layo mo sa butika, ha, pwede rin mo mag-shop eh. I-type lang ninyo ang said marketing incorporated. Makita ninyo ang mga genuine ng mga produkto sa said marketing. Pwede rin na ninyo orderon sa Shopee, ihatod pa sa inyohang panibay. Bam!
4: Good morning, Barangay Captain Bebelen Lumbog, Santo Niño, El Longos Leyte. Pag-missis lang o niya, Kapitan, kumadayo ng atong show ni Hawid Goliath sa Santo Niño, El Longos Leyte, ma'am. Samtang layo pa, ha? Para makuanda ng schedule. Mayimbuntang usab, Barangay Kapitan Wewe Figes, Barangay Bunbun, Oslob, Cebu. Ingon ma'am, di ani, honorable... Ano, Dr. Erving Grecia, LDU Uslop, si Emo Narsing Star, Ria Merasol, Malo Mission, Jusel Bangkuyan, Eric Bidiot, Dipuy Hudaro, ningon mo sab ni Floranti Miramontes, o okay, Ituy Muramontes, Habal-habal driver na ito, Malog Falls, kumusta ka mo di ha, ha? Lisa, Aranita, Guido, Janos, Montesilio, Roldan, Francisco, at mga followers. Ayoko makalimutan, ha? Sell celebrity kojic beauty soap with glutathione and papaya extract. Adun na sa natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Adun na mga itong pugis-pugis blackheads or whiteheads. Doon na mga apa po. Doon na makakay mga problema sa imong panit, labi na dapit sa imong naong o sa imong tangkugo o sa may agigising. Sell celebrity kojic beauty soap. Buta na naman sa butika para dili ka mo maila, dili fake ang inyong mapalit. Ha? Kaya daw to niyang samot ang inyong panit. Sa celebrity ko, di beauty, super smile, magkita ni mga iyahang label sa sudlanan, Sid Marketing. Thank you.
0: Okay, thank you, ma'am. Unya, sa tanong ito, magkaisunan. Kamu na sayon yun mo nga grabe yung kanyang toxin mapatay na to. Kay maumuli mo daot sa itong blood cells. At itong blood cells importante. Kay mauli tigatod sa oxygen, nutrients, yung tubig sa itong kalawatan. Ini ka daot ani, mustiki mo, lapot at tulugo mo ng dagan kay mga major-major ng mga sakit. Nga mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Itong ban pa na itong balatian. Constipated ka o yun man ka ding atong kidney problema. O nga, kinahanglan yung kami inom. O G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tang kinis balatian. Puno pag yun sa nutrients ka buhay makapaligod sa atong vital organs. Gani, aprobano di sa FDA Registration Number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ng mahinungdan sa imong balatian, o garunligon ka nun na itong vital organs, indong yutam, batag, adlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender ato karang adlaw, wag yan.
0: Si Dodong, Atoy. Atoy. Kanis Atoy, Ate Press. Ay, primero, ang iya'y pasuwa sa iyong asawa, sardinas, sardinas, kadakaon, sardinas. Karoon, nagdugay yung mga panahon na tipres. Sige siya reklamo, sardinas. Karoon, sige naman siya pagkaon, humba, mga, basta mga baboy, yun, pero may ipakaon sa iyong asawa niya, tipres. Humba, kada mga adobo niya, mga gidabot. Grabe, pang kolesterol ba? Mao nang aduda siya, wa ba ka ni taon siya hilo eh. Hilo, kada mo nag-hilo. Wa ba ka taon ni daotang na plano yung asawa taon? Purghilo mo na yung igiloan mo siya aning style siguro. Masa ikasultin mo na yung tapos nga. Sige, kaug baboy.
3: Ay, naman no, kasi maintenance.
0: Wa man siya kay Bao nga.
3: Ah, pa kay Bao. Good high blood ba?
0: Pero mo, barang mo, katol-katol ko niya yung tagkugo. Umlabad-labad yung wa tapos. Umlabad yung uo niya. Mura siya, sakit yung tagkugo ba? Ah, kada. Padoong na, Doktoy. Padoong na. Humaw na.
3: Ano man, Gulyat, ano man di ba niya inuli ang asawa nga? Ay, napagpalit sige ang baboy, day.
0: Ya, ba, ugni siya. Masakto sa dati preso. Ingnan lang na doon nga. Day, panagsailan sa tao na, day. Ay, ayun lang, pirmi. Tinood, gusto kay kong baboy, pero ayaw, pirmi, ha, kay, luto-luto, isa dali, mga utan, mga unsa pa na diha. O, di ba, kading, balik-balik sa sardinas doon. Pwede mo na sardinas, dili ni mo, kuwaanan ni mo, sabaw ang sardinas. O niya, imo na bitikaan, butang nga, di mo, itlog.
3: Kalami sa sardinas, Gulyat. Butang nga, itlog, di ba, di salo ni mo?
0: Lami, kay Ate Pris. Ay, ako, mauna yung pabris. Ako, Ate Pris, magluto kay itlog. O niya, sa di pa maluto ang itlog, ako ibutang ang sardinas, tunga sa kuwaan. O niya, ako, itakob, iumilit ni mo ba? O, na lami, kayo, butang nga, ni mo, asin gamay. Asta, the best, kay Ate Pris. Ya, labi na, gibin si tuan mo gamay ang sardinas, lami yung kayo. Maugin na, nga, ay, reklamo sa toy nga, sardinas, ray, kuan mo, niya, ingalay mo sawa, dahil pwede mo sardinas, pero, ay, kuha ilan ang sabaw, dahil kaya makakabuhi, ano, depres ang sabaw man.
3: Mau ba?
0: Oh, makakabuhi ng sabaw, na, kaya naman ay preservative, dugay ka, grabe mo kayo na, pila ka, buwan ko ng sardinas, una madaot, mau na nga, pila ka tuig na na'y preservative. Mao na nga, kwaon yun ang sabaw. O mahimo, lutuon ni maglain ang sabaw. Butangan ni mo kamatis gamay. Butangan ni mo aripulyo gamay. Mao na'y magsagol sa katong sabaw. Ang sardinas, butangan ni mo itlog. Lami kayo.
2: Di naman siya malipay nga. Sige, nag-adubo kung ba yan.
0: Ah, di ako. At kuyaw kayo na. Dong, drong. Listen kayo na. Listen kayo na. Adubo ka. Sige, kayo sakam. Kikulisterol mo na. Bam! O sa'yo magkasulti.
4: Mamatay, gyud ka mo.
0: Tama?
4: Ano kay kura ta Pedro? Kung ari ka sa New Testament, no? Roma 8 kapitulo 13.
0: Ah, nagina diha.
4: Kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay jud kamo. Apan mabuhi kayod kamo kon pinaagi sa espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Kani, kung imong ibalik sa lain pang parte dili sa balang kasulatan, nag-ingon mas ginong Hesus nga, ang tanang musulod sa ba-ba, dili makadaot sa lawas. Apan ang muwagi kan sa kasing-kasing muwagi sa ba-ba, mo'y makadaot. Ang pagka mapahitason, ang pagka balibakon, ang pagka himabay, Prayer Pedro.
2: Ayaw tao.
4: Bitaman niya kung ibasa Roma 8 verse 13 o guatras ka sa verse 10. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing bisag patay ang lawas tungod sa sala, ang espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Diyos. Kaya ako ibasa Gulyat, ako ni agig sumpay kato na ingon nga, masigipat yun ko sa kasawa, kaya muna yung mga pagkaon, muna. Di ay akong ibasa dire. Apan, sumpay po kini, kayo imong ilingi sa bala ang kasulatan sa laing bahay na niya akong ibasa, daan man itong ingon nga, ang musulod sa baaba, dili magkahugaw o magkadaot.
0: Makapatera.
4: Ang kanang magkagawa, ang kanang magawa sa baaba. Amo silingan Gulyat pa, nagkaog inasal.
0: Parang.
4: Pero tingkaw kagumkom ka Espanit.
0: Ah.
4: Human, nino mo siya beer. Nilang kumusulti yung siyang beer, ha? Kabayo ba? Kalabaw ba? Patay, dritso.
0: Patay! Ano man, ma'am?
4: Kano ko nung mukaw nung inasal niya, ay muhang imnanog ka ng beer, di ko nung maayo. Pero in fairness, ano magyag beer, ha? Ang dapat ko nung imnon, kano ko nung mga really beer, kano hard. Ambot lang kayo, wala ba sa limang kumuin nung, di sa kumukaw inasal. So wala ko kayo, ka-earth-earth kayo, ane. Pero balik tas gingon Gulyat. Balik tas gingon mo Gulyat nga ka ng...
0: Masa, ma'am? Ay, sige, patawag
4: yan. Kadiyot, kapitan Bobby sa Tabunok na Lugos Leyte. Kadiyot lang, kapitan, kaya nagtambag pa mi. Pero katungingo ni Mugulyat nga, giluwa lang, iluwa lang ang sabaw kay, o sa to, ang
0: laino ng sabaw.
2: Laino ng sabaw kay maumay makakabuhin.
0: Makakabuhin.
4: Kalang sardinas, uluto. Ikaw din, isabaw, kalang sabaw, dili din, apel ng sardin, pagkuhan Gulyat.
0: Di, pwede na, pwede na nimo i-appeal, ma'am. Naramang yun na nimo, pero pa, sa ako, kuha unan akong sabaw. Ang sardinas na ako lutoon.
4: Panalitan ka namang, panalitan ka namang luto ng sardinas, gulyat. Butangan na mag-miswa or udong sa kumangon.
0: Kaya, pwede rin na.
4: I-appeal man mong butangan sabaw.
0: Oh, depende lagi na sa pagluto nimo. Kung miswa, i-appeal yun na nimo sabaw.
4: Pero katong yun nimo nga, o dili, luto ka ng sardinas lang alone, iabu ang sabaw. Katarong unod, ma'am.
0: Ako, ana, ma'am, ang kanat sabaw sardinas, ako ang nabutangan ka ng ripulyo.
4: Sa'yo, pito nga ako agulyat.
0: Diyo sabi mo.
4: Ginawa na kong sabaw, hasang unod. Salamat pa natin sa lumunod.
3: Kung ako ay Puzzle Dihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Obitaw! Asawa ka. Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili naman kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yuko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na magdagan, Joe!
7: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluwi ka, Joe! Joe! Oh! Oh!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Maunay akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
7: Nga mas lalaki patanaon kay nimo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
10: Dinsan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lulas Boy, sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, magakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Mako bala? Nagpahilot lagi siya na ako. Dugay pa mga iminahuman?
3: Dugay na human? Ang imong paghilot niya, dugay na human?
2: Oo. Oh. Nga na dila?
3: Haskang! Samot!
2: Ha?
4: Dila, lingawa ko di mo.
3: Oy! Mayo kay ni Akana.
4: Ang sanay mong gisulti ni Lola, Jo? Nakatawa mo siya mayo.
2: Kuan?
4: Ha? Imo siyang gisultihan sa nahitabo ganina?
3: Ay, ang sanay nahitabo ka ganina?
4: Gisulti kang Lola?
3: Usa lagi na nahitabo ka ganina? Ang imo ramang pagpamasahin niya ang iyang gisulti na ako. Ano man, may lain pa na yung nahitabo?
2: Wow man lo.
3: Oh, unsa ba ipasabot ining Mateo?
4: Oh.
3: Unsay imong ipasabot? Yan nahitabo ka ganina.
4: Kuan.
3: Oh, unsay kuan? Klaro ha?
2: Ay, kadtong nakuyapan si Ma'am Jessa, sir.
3: Uy,
2: mao to ipasabot mo?
3: Nakuyapan?
4: Ay, yabakan ako eh.
3: Nakuyapan?
4: Mandali na hipaw si, sa tinuod si
2: sir. Mao to, sir?
4: Ha? Oh.
3: Nga nung nakuyapan man?
2: Ambot lang na. Hindi ka buhi, tingali.
3: Nga nung ka ba, tiyo?
4: Ha? Kaya nga nung di ko, wala.
3: Mura ka manggog na alarma nga may gisulti na kos, Jo. May lain pa ba dahi kung ang mahibawan?
4: Oh, wala, Lulay. Paurom to'y nahitabo.
3: Kanya nga nung ingon ato ba nang ibang reaksyon? Wabang gani mo sulti si Jo na ko bahin, anak. Ang imuramang pagpamasahi ang ihang gisulti.
4: Nikatawa, manggod ka.
3: Kanya, katawanan na itong nakuyapan si Jisa. Mas katawanan itong nagpamasahi kang Jo. Maunay akong gikatawan.
4: Kung saan katawanan na, Lola?
3: Oh, di ka gutik pamasahi ang laing tao. Ako raguhi mong gitugutan nga mong masahi ni ma.
4: Oh, laing tao din na si Jo. Imo ko na nga norari apo.
3: Oh, di ay, no.
4: Oo, na, Lola.
3: Oo, di ay. Okay.
5: Andan, ang panihapon, sir.
4: Panihapon na ta. Tanda mo,

0: Laing tao rin nasa Jo. Imo ko ng honorary apo.
1: Pamilya din yung tanaw na ko. Mas maayos, sad. Aron wa nila yung kinanggol nga huna-huna ang masuodin ni akong utok. Ang tanan niyang kaayo nga kipakita na ko. Tungod na kay pamilya ko para niya. Mauna ibutang sa imong utok, ha, Josephine. Pamilya ka niya.

0: Nung sam ko. Di mo ko may mutang sa mong gisulti. Tanong ako mo itong gisulti. Okay noon. Safe sa ko ito. Di sa magduda sa akong mga lihok kumanto na ako gisulti nga pamilya nga akong pagtanaw niya. Pero, anong murag wa man ko magkauyon sa akong gisulti?
1: Iyo! Nagbata ka pa?
0: Daw kaawag niya yung lola eh.
1: Tiyo!
0: Natuwag na ko, lola!
1: Badiya! Badiya ko!
0: Daan ko pa. Kadiyot! Subukan ni mo, lola. Ay, matuwag na ko.
1: Baya! Bebe, ayaw pag-ali. Ayaw pag-ali. Ayaw
0: pag-ali. Pahag, lola, pahag.
1: Oh, oh, oy, karaho. Karaho ka. Nagpabugat, matumba ta, oy.
0: Mingaw matos, imong pag-agos na ko, la.
1: Bugat lagi ka, oy, hinayabag manibata. Matiyo, matumba ko, matumba ko, ha?
0: Kala, basta pag-usa ko.
1: Oo, so ka diha, matiyo ha, naglagot ako ni mo.
0: Kala ka lang.
1: O, saba, nasuko na ko, ha? Hala, matiyo, ginoo ko, matiyo! O, tabang!
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Palustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakagyod ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya, minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: This newscast is brought to you by iBerry.
11: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong mausap nila ni Merlene Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
15: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3for longer life.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mateo! Mateo! Oy, tabag mo! Tabag! Mateo! Mateo! Oy! Oy! Jo! Tabagi!
18: Lasibog!
1: Mateo!
18: Naon sa matili siya?
1: Mateo!
19: Pwede na ko, Miss Actor?
1: Naging artista, Raka!
19: Pwede na lang?
18: Lula!
19: Ako ginisa.
1: Ayaw na gigusba na ingon ana nga joke ko ya.
19: Kuya?
1: Mayo gani ka na dadayon din si Lola. Nakadungog yung kas gisulti sa doktor. Nagamay na lang yung kuwang si Lola. Kung nalangay pa bisag 10 minutes lang.
19: Buang nga bitaw na ko eh. Nagkasaan ko kong Lola. Nagkasaan ko.
20: Yeah, kumusta man si Tita La?
19: Stable na. Huwag kong biya sa ospital kun huwag mo stable lang yung BP.
20: Naon siya di siya? May kalitlag sa kang yung BP?
19: Kwan, tungod sa kong gara-gara.
20: Ha?
19: Nagparayag-parayag magod ko niya. Nasobrahan lang. Naamong na noon si Lola.
20: Kaya unsa sa dinimus pagpamarayag di ay? Kaskang.
19: Buwang nga lagi. Namiya lagi iparok sa kung kung may daot ang pang nahitabot ni Lola. Ambot lang lagi.
20: Ako iparok, be.
19: Nga?
20: Patayay na lang, anay. Okay na, move on na, move on. Okay naman ka siya.
19: Di ba kita okay, bro? Safe na lang siya for now, pero kay ba kung di pa to okay?
20: Sus na.
19: Oh. Ay.
20: Iyay.
21: Mateo?
20: Jess, kung sa'yo yung problema?
21: Mamumustan ako sa yung Lola. Na-stroke man ka ha.
20: Oh.
19: Kinsay ka ikaw ni mong na-stroke?
21: Oh, gidaman ka sa ospital tungod sa high blood. Dili-day na tinuod nga balita.
20: Gidaan sa ospital pero wa ma-stroke. Sa may nagsultin ni mo?
21: Oh, sorry. Wrong info di ay. So, kumusta man, okay na siya?
20: Mag-report ka ron si Mateo kung di pa okay.
19: Pag-ausa ko na siya, Mon.
20: Jisa.
19: Nilabad magkalit akong o.
1: No need na, oy. Magawas na ko.
20: Wala ba manira, o? Ako nalay sira.
19: Kadugang-dugang ramas labad sa kong o itong bayan.
20: Ay, natog. Tagda. Nya, musabayaran niya ko ni mo. Inigil ka ni mo niya. Diretso magkakasospitalo niya.
19: Oh.
20: Niya, so may maayong dato ni Tita La. For sure, dili siya malipay o prutas kay... kay... Muna'y kauban niya kadadlaw.
19: Akwan, cake na lang.
20: Cake? Asin kake? Bitaw ay pwede na siya, ala?
19: Pwede sa nagbantay.
20: Si... Si Jo?
19: May lain ba day?
20: Ay, kay pagdapara ni Joe, eh.
19: Nilabad pa sa day ang akong uwa itong bayhan, ha?
20: Ni Joe?
19: Napaditay lang ang istoryahan.
20: Ay, kung kay blood, hair blood ni Hagod. Ako rin ganing gisiyo gani. Nga naman, masab, masyad na igibuhat ni Joe nga nakapalagot ni mo?
19: Dili ang iyang gibuhat. Ang iyang gisulti.
20: Ha? Masyad iyang gisulti?
0: O siya iyang gisulti!
19: Paminaw, bro. Kuan mo iya kong gitawag o kuya?
20: Ha?
19: Sige, alakin ako.
20: Ya! Ngano suko mangga? Unsa man imong gusto, ate?
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
23: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
23: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
24: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Kaigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: 바로 과이 무시하게 봐봐! 우와, 저런 고타스만고 빨리! 안구만이야! 그림! 봐!
1: 이덕성 엉뚱이산.
2: 킷나핑
1: 카일라얀
3: 조이! 엘조이! 아, 또 엉클리부탄! 그라! 시기봐! 바뀐 땀이 서울부 목 나왔어! 끝나! 예스! 어이! 어이! 나는 우리 파운드 모시가! 기술이!
4: 다운 나가라!
1: 마스카라 sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan gumikan sa kahakog ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Ilyagais Pares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit karinyo sa RMN Drama.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
12: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.

0: Nah, that's Federico. Not Bob. Kakibot.
1: Oh, asa na ang kakibot? Hmm? Asa na ang pamilya sa kakibot niya Tomas?
0: Uwa na sila, bay.
1: Oh, unsay? Unsay wala?
0: May biya na ko. Sukad masikop ang iyang bana. Misipat.
1: Oh, buisit. Gan nila, Yasman. Oh, niya mo ta. Nagdaan ako ta. Nagdata sa tugtabang kanila. Pero nilayas.
0: Nilayas lagi. Uwa na niya.
1: Oh, nakamantay yung gana. Okay. At doon ang pabiya ni Kakibot Edward.
0: Oo, Kakibot. Tanah.

0: Lakaw. Ato aday, pagdari. Suta, kung daa ba sila.
1: Okay, so taon po kung na pa ba ang pamilya. Di akaw na, susiyaw na ko.
0: Buong-buong ang pamilya ni Tomas. Tanong ni si Wata. Huh. Usa, unagos paghatag sa tabag na ko kanina.

0: kakibot, Federico.
1: Ah, unsa ra kakibot? Asa ang pamilya ni kakibot Edward?
0: Wala sa diya.
1: Huh? Unsa ra? Kamo? Asa ra ni?
0: Sakit ko nung nananakpan si Edward, misibat ang pamilya.
1: Mga hanggaw sila. Kabantay ka na. Anong nga sila magpaabot ako?
0: Nahadlok na madamay. Kabantay ka na.
1: Oh, kabantay ko. Aw, oh, kabuang. Bahala siya. Bahala siya. Dili sila magbahayin ako. Ni ako, andams magtabang sa ilang pamilya. Pero sa mas magtabang na wala naman sila siya. Wala nang ilang pamilya. Ha? Kaya panahon, nga dili ko, nga di nini makuhaan ang kwarta, nga kung itabang nila. Baya, no? Mga bisit sila!

0: Painting. Oh, unsa naman?
1: Ah, naraduhang dak pa ni Mai. Sila sa CP ng istorya.
0: Oh, mutugan ka sila kung kinsa ang ilang mastermind.
1: Oh, ba sila lang ba itaon?
0: Mayon daw ka itong mahibawan kung kinsa yun ang mastermind nila.

0: Otsuril Sulta, natabangan na ba niyo mo ang pamilya sa duha ni mo kasakop na nadakpan?
1: Waray kita ang ilang pamilya.
0: Unsa?
1: Naglayas ang ilang pamilya. Maghanggaw sila, kapantay ka na!
0: Oo niyo, sa may mahimong resulta, ani?
1: Ah, bahala sila.
0: Onya, imong gikontak ang mga kakibot ni mo? Nahibaw ba sila nga wa na ilang pamilya?
1: Dili na ako sila makontak.
0: Unsa?
1: Labing siguro. Ilan ang gihagbong sa CR ang ilang cellphone? Aron dili matrace ang communication.
0: Onya, saan naman lang ni?
1: Dari kita ko. Atong kasangga sa sud.
0: May nanawag.
1: Hilom. Ang akong koneksyon sa suod sa kuwerpo.
0: Sige na, tubag ka.
1: Hello?
2: Kakibot, be prepared.
1: Oh. Usa? Usa be prepared?
2: Mag-video kay ang duha ka kakibot.
1: Oh. Usa mag-video kay?
2: Murag, mukanta na sila.
1: Mukanta? Usa may lang kataon?
2: Tinagalog.
1: Unsay kantahon?
2: Ang title, Laglaga Na.
1: Oh, unsa? No, dili!
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
4: Itong nakahunahuna ako nga mag-maintain na yun ko anin niya.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Agwanta pa.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original. Mama mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Maglunga naglamay sa atong baso! Ay, mapahit siya, Mara!

0: Ang Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo tong napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Ewan mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kiri, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
5: The original Koi Herbal Capsule.
11: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapit tanan na napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ni siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Labig sigur, idamay ka na.
16: Ang mga hanggaw sila! Mga buwang sila!
15: Tagaalti kang feedback. Basta pangandam lang. Ayaw pagsaya-saya.
16: Bullshit!
15: Bahay kang kibot.
16: Oh no! Tili! Tili!
17: Oon si balita, ha? Federico?
16: Matod pa sa akong informant. Ang duhana ko kakakibot. Mag-video key!
17: Unsa?
16: Mukhang ta! Mag-video key! Huwag ang title. Laglaga na!
17: Federico, ang buti pa sabot.
16: Idamay na kuno ako!
17: Unsa?

0: Si Inting. Hello, Inting.
1: Hello, Charity.
0: Masa may balita, ha?
1: Ang rag, karang thrilling ka ni.
0: Masa'y nagka-thrilling, uy?
1: Ang resulta ba, thrilling kayo? Naa karon ng padayon, pag-istorya ang ipi o sa duwa ka, dinakpa ni Mayabel.
0: Mau ba? Unya, wala pa rin resulta.
1: Wala pa.
0: Palihog tingbi, pahibaw adayon mi, ha?
1: Ha?
0: Pahibaw adayon mi. Kami ni Sir Mangkaw ba? Nagpaabot mi sa inyong report.
1: Ano problem? Pasalig ang hipi nga pahibawon dayon mi. Mamina o tabi pero di hangyo man taon ang duha nga dinakpan nga sila lang una ang magsulti. Paabot rami.
0: Mau ba? Okay, Inting. Magpaabot pa mi, ha?
1: Okay, okay. Sige, bye.
0: Bye, Inting. May untag mahibawan na. Aron masikop ang leader. Ug mahunong na ang daghang tulis kang nahitabo.

0: pagi deh. Sakit sulta tau sila parang sulti ba, no?
1: Dunar ba yung may sulti to, bay?
0: Ha? Sul? Kaya sabi yung sulti to?
1: Nakabantay ko. Dunay may sulti. Mato niya itong akong ipangutana. Usa ko nukto ka abogado.
0: Ha?
1: Kaya bang abogado? Mangimu ay ko nukka fidabit.
0: Ayay. Naku, kung mauna. Basin mo anday ka fidabit. Kung nun sa ilang isulti, itong sa ipi.
1: Basin, bay. Basin. Paabot na ta.
0: Paabot na ta, niyo. Bay. Nigawas ang ipi, oh.
1: Tood.
0: Saban, mangutan na ta? Ani, ako na, mangutan ako!

0: Painting.
1: Ah, baik. Sana,
0: kung sa'yo ito bag sa hipin.
1: Ah, baik. Kuan, kaling, kuan, kaling magpatawag ko ng press conference para mabalita na yun.
0: Ang unsa?
1: Nitong kaan man ang duha kadinakpan ni Kanta na. Kinsa ilang pa ko.
0: Oh, unsa? Kinsa, Painting. Kinsa.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay! Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niya duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sake estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ka, kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk, kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
7: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danau City alang sa dramang Maid of Fortune.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Sudah kau dapat jadi separa. Ya anak garang gimana? Ini kau sudah pin.
11: Sudah baca. Sudah baca.
12: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, Direktor Ray Arellano, Spinner Joel Benzi, Audio Editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget?
14: So

0: No. Espero dagan kay siyang mga sama og porn o gikan siyang pagkahugs pang-pang. Huwag lang asapod sa mga dakong punuan, ubos.
1: Imo na ka ng problema kay gida mo siya dinis akong sakinan.
0: Ay, sir. Sige, mahimong daan ko lang sa dito nga ingon ni ini ang kahimdang. Wakawa mo ba ating kaluoy niya?
1: No.
0: Managsama mo og panagway.
1: I'm way better looking. So stop comparing me to that bastard!
0: Sure.
1: Now, kung gusto mong luwason ka ng tawhana, pahunungan kining sakyanan o kanaog.
0: Sure.
1: Kanaog! Huwag dada ka ng gusto ni mong luwason.
0: Asa man, sir.
1: To hell do I care kung asa mo siya dada. Just leave my car. Huwag ayaw na ko pakita na iyang panagway.
0: Sir.
1: Stop the car.
0: Sir.
1: I said stop! Shit! Dariyat kong mapakong. Bullshit! Dili ka na mahibaw karon mo drive buksa kinan?
0: Ngayon may kahonong, sir. O nga may honong sa kudayon.
1: So now, pilosopo ka na?
0: Ay, sir.
1: Kanaog.
0: Sir.
1: Kanaog ning akong sakinan. Huwag kuha ka na tawahan na gikan din
0: eh. Sir, ingon inin niya. Nayak naman yung ko inin yung tabang, sir. Dadoon ko gano'n sa hospital. Huwag kung dadoon ko siya sa pinakadoon ng hospital din is lungsod. Mahibuong doon ang mga tao dito kung makita ni nila. Di magtuo sila nga siya mao ikaw. Kasi musugot kang sa dili, sir. Managsama doon tayo magpanagway.
1: Damn it.
0: Ayun nga. Huwag sabi na kung itubag nila, sir, nga imus ang kaluha.
1: No way.
0: Pero, posible, sir, dili ba? Mahimong siya ang imong nawa ng kaluha.
1: No. Wa ko'y kaluha. Bugtong kong anak ni daddy.
0: Giyon siya ni mas pagsiguro, sir. Mahimong sa tibok kalibutan, may kaamgay kagyurong panagway. Sa kadaghan basab sa mga tao, ay pero kaamgay lang. Dili ka parihas o kopya gud sa imong panagway. Malagkaluha ang inyong niyaan na, sir.
1: No. This can't be real.
0: Ay matod mo, nga gitoyo mo siyang gipalikidar itong tapita. Nga sa ato ba, nakailag ka niya. Ang atong pangutana, sir, nga no, giunsa mo sa pagkaila niya. Agun sa iyang ataso ni mo, Sir Paolo.
1: Who is trying to steal my girl?
0: Babae. Kinsa.
1: Come on. Nasayod ka kung kinsa?
0: Si Inday Dinis. Pero wala siya din ang tapita. Huwag alaw kong tingnan nga. Ikailan ang tawhana ni Dedines. O, din... Din tapita, sir?
1: Sa syudad?
0: Ay, kung mao. Eh, siya. Nakasiguro na ko karun. Siya din kini. Ang imong kaluha.
1: No. No.
0: Dili mo siya mahiimong patyon, sir. Kaya igsuon ni mo siya.
1: Huwag giunsan ni mo pagsiguro nga ako siyang igsuon, Tinoy.
0: Dili pa ba igo ang imong nakita?

0: kundin hindi pita siya mahog. Ni aunta siya. Nakita taunta ang lawas din hikaron. Nakasiguro ba mo, ma'am, nga maukining dapita?
1: Nakasiguro ko.
2: Kanya, ma'am, anong ganun eh.
3: Aba, ba, sige tayo na itong patay niyang lawas sa mga mananap din sa lastang.
2: Ha?
3: Aray! Ha? Ay!
2: Ikaw, ha?
3: Lahat talaga, ha?
2: Ikaw ba, kung wala kay kasulti nga maayo, no, potensya, no? Pwede na lang ganda kumuni mo imong ba-ba. Mm.
0: Eh, magbuwag-buwag tas pagpagita ni Piolo. Ditong dapita ang uban. Ni aragod ka to siya din eh.

0: Di ito sila yung bahin sa mansyon, sir. Paabli ka na karon. Huwag makasood na yun ta.
1: Doon sa pagkipaabot mo. Kanaog na. Ako ni Dani ining sakinan dito sa tubangang bahin. Dili mahimong makita ka ng tauhan sa uban. Busa siguruha. Ngaway magsaba. Nagkasabot?
0: Ay, nagkasabot, sir. Dali. Wag mo lang kunyat ba ang ibig sa pamatang magsulti niya. Lagay mo maukini siya ang iyong igsuon. Siya dukini. Ang kaluhan ni Sir Paulo. Nagidani siya na sa kanyang itong palayo. Wa siya masayod. Wa dyan masayod si Sir Orlando. Nga managkaluha ang iyang mga anak. Tungkol kay wa niya kinimakita diyang da palayo ni Sides. Ay hain naman kaha si Sides. Buhi pa kaha siya.

0: daghan ang kaonoy. Nagbaaman. Pero dili mahimong muapil silang tapo kay mga dagkong tao ang mga bisita. May nalang kay may laing pagkao man sab din his kusina. Mga nabuhi nagkugako. Kinay. Mamikig na ako ngay. Kinisap.
1: Why? Why? Ayaw ka na kinamuta sa pagkawa, Guryo, ay? Nakunsa ka ba yung mag-amo ka na? Kaugawan ba ni ma?
0: Arte, busob ni mo, eh. Magsaba sa di ay ka.
1: Uyag ba kita ka na, sir? Dili ka na yung maputla sa ibang kapot?
0: Sabaan ni mo, eh.
1: O, sa Big Spawn, oh?
0: Bi! Sumu ka, eh.
1: Bantay, mabitaw. Kamuto na sa di mo yung nagtalikod na kuha.
0: Ayaw lagi, eh.
1: Bantay, mabitaw. Bili, pagkwatsa ko ang map sa gawas, bi, kay nausak na yung sus, oh. Kakiat lagi ng naon ni mo, Guryo, ay. Uy, tayo pa. Si Tino yung mga to? May gisap na siyang tao paingo sa ihagwarto sa luyo ng mansyon? Kaya sa mga tugi gisap na, eh?
2: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities. Maximum!

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries. Na amoy kulob ang damit.
2: Charm, Fabcon, pangungkong makabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangloob kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon, hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
11: Diha kanang una. Magkuha una kung kilabagkara. Nga, ikatapos sa mong lawas aron. Kailisan kay ni Kihuman. Ay, kapuya. Ay, santa! Ay, animal! Ano, may kalit ka man na huso din sa kong kwarto?
12: Yala? Kisa magala?
11: Ay, isira na. Isira na sa napagali! Isira! Lagay!
12: Kisa ay. Ay, mo ginala din niya? Uy, ginugo? Nagkagadugo ba ginatawa na? Kinagbunog ana, ay! Tipa. Uy!
11: Ayaw yung kapra, ayaw daw, ayaw yung kapra.
12: Ang iyang dawa?
11: Gawas na dito, gawas.
12: Ang iyang dawa?
11: Ilan no?
12: Bisa nung nagkadugo siya o may mga bunog, dili ikalimod, nga, wala ba silang ginuo ko? O si magibuhat ni Sir Paula?
11: Eh?
12: O silang tabo niya? Nga nung naingon ni Ana ang iyang itsura? Kisa pa nagabuhat ini niya? Kisa nagabunog niya?
11: Eh, sabi.
12: Kung may siya tinoy?
11: Sabi, uy. Agay mong tingog!
12: Nga nung dini mo man siya, dad, ah? Nga nung wala ni mo siya ilahaw sa hospital? Kitingali ko siya, may tabo ito niya! Ako pa iba kung si Sir Ulan no karundayon. Dili mahimong, dili maluwas ang anak sa ito ang ama. At tuon ako si Sir. Unsa ba?
11: Eh, pagpuyo.
12: Uy, Tinoy, kailan masayon si Sir? Aro matambalan na yun si Sir Paulo? Buki ko nga, kung patungkot ka ba ako?
11: Eh, may mo bagiling ka una magsaba? Kalma lang!
12: Mukalba po ni ining nahitabon ni Sir. Nga kaluoy sa iyang itsura. Bisa malti ito ka ng bataa, pero maluoy biya gihapon ko. Kaya nagdako ba iya na nga gikauban na ito na siya. At tuon na ako si Sir Orlando. Tagsang buhi isa lagi ko. Nga nabang punggan mo dugo ni mo, ha?
11: Alam niya na lagi. At kung mahuman ang party sa celebration sa iyang birthday, May mga bisita pa sa Sir Orlando.
12: Pero...
11: Ikaw, tabangin hinuon ko, binga. Talimpiuhan siya. Magkuha o ng labakara. Ikaw na ikuha ang tubig sa banyo. Isot ka bu.
12: Sige. Modi nga wala si Sir Paulo sa iyong birthday. Kay modi din hitabo niya. Pastilan.
13: Nag-unsa mo din eh.
11: Ay, guryo, bida. Masur mo lang mo din eh. Nagi manoktok. Di may inyong kwarto.
13: Kisam lang naas mo ang kama. Anong...
12: Ay, si Sir Paulo ka na, guryo.
13: Ha? Eh. Usa? Na, amang si Sir Paulo.
12: Ha?
13: Bago lang naabot o milahos na siyang lawa kay mag-ilis ko na siya.
12: Salan! Uy! Kinsa mo rin itong tawana nga? Puparihas mo rin Paraguay! Kinsa siya, Tinoy?
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
14: Max Alaga! Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ECS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagdudbisang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pa'y gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Sunod ang budget sa para! Siya ang nagdagi, Mara! Direhado na bit!
21: Walang po

0: Ang Mara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor, Ray Arellano, Spinner, Joel Benze, Audio Editor, Randy Tayan, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
3: Sing na ng ilalim ng Celio Cup.
4: Para sa Senet Manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cashali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
7: Ang dramang Maid of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta, karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Maid of Fortune.
8: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka. Pass-pass ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pambilin protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

Kaigalan, ayos ay paspagpamin ang uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Productions.

0: naman niya sa pag-ihi.
1: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
0: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Oras, alas 12.45. Ngadata sa unang detalye sa atong balita, mga kasama, high value target sa San Francisco Camotes. Nadakpan kinis kapulisan, nakuhaan og 1 milyon ka pesos. Kun 1 milyon nga shabu. Kasama mo sa balita, Rajman Arnold Bustamante.
7: DYHP, Tatak, RMN, report.
8: Sa mga RV, wala makaipsot ang Osaka 41 ang Diyos nga Pintor. Human kini mabayba sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa San Francisco Municipal Police Station alas 12.30 kagahapon dito sa sitio Estampar, Barangay Santa Cruz, lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes. Ang suspect nila nga si Jimboy Garvey Cavalias, 41 ang Diyos Pintor nga nagpuyurasab sa mga lugar. Nagitumbok ka high value target sa PNP o sa Perea. Nagkawagikan kaniya ang usak ang upat ka dagkong puto sa kitong shabu nga motimbang sa 150.24 gramos kada standard drug price nga 1,021,632. Sa investigasyon sa kapulisan sa mong lungsod, may gawas ang pangalan ni Kabadya sa Lang Intelligence Monitoring sa pagigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. O may gawas ang iyang pangalan na nanapikit sa pagpamaligag shabu. Ginosadaya ng paibas operasyon. Kaya nakahatag na sa pinakitin niya shabu ang suspitsado sa usa ka undercover ng police personnel. Giposasan daily o ganakuha ang daghampang putos sa iyang bag. O ginusok kini sa PNP Provincial Forest Security alang sa imong laboratory examination samtang ang suspect na nasa kustodiya sa San Francisco Municipal Police Station o giandam na ang kasong karapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa San Francisco Municipal Police Station ang Rajoman Albo Samantha Riway HP Tatak
7: RMN RMN Radio Nationwide.
6: Dagang salamat, Rajuman Arnold Bustamante. Mga kasama mo, balik kita sa Pipila Kapainumdum. Standby.
9: Kinimahina mga kasama, hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka-status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.

0: Hindi nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nidaghan pa ang kumirmado mga kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Niabot na kini ngadto sa 4,000 ang gidaghanon alang sa unang hingayon taliwa sa kasamtangang outbreak nga giatubang sa maong nasod. Ang maong epidemya nga ikaduha sa labing dako sa tibuok kalibutan, yulagway isip labing paspas nga nikatap on record sa Congo. Base sa dato sa Public Health Institute sa maong nasod nga ang kinatibukang gidaghanon sa mga infection niabot sa 4,053. Ang gidaghanon lakip nini ang 1,850 nga nangamatay tungod sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP tataka Arimen. Katong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong epektibo alang sa UTI ugang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Ato nang i-check kag ato ang weather update mga kasama. Kauban nato gikan sa Pag-asa Mactan si Manny John Agbay. Maayong hapon, sir.
2: Eh, kahapon pa ng mag-ayon, sinumasimintik kami na ako nitong latest weather update para karong hapon na. Natay-ibantayan ka ron ng bagyo nga duha kabuk ng nagawa sa par o sanay ni kanyang Typhoon Dolphin. Iyang location kay Ana-Ana sa 805 km northeast sa extreme northern zone. Kini nagdala sa hangin maabot og 155 km per hour. Gustiness 190 km per hour. Iyang movement pa southwest sa kakuskun nga 15 km per hour. Ug sa atong ikaduha nga bagyo, aniya locate kini kaniya nga alas 2 nga naa sa 2600 km east of northern zone. Kini nga bagyo ha, sa pagkaron, iyang movement pa east and dinhi siya mo sulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Sa laing bayan ng Southwest Monsoon, ang kinihabagat ang mga kuroy na kapekto din sa Visayas o sa Luzon. Tungod aning Southwest Monsoon o habagat, ang tibuok Central Visayas makasinati karon o madagumon nga kalangitan nga na yung mga katag-katag ng mga pupulan o mga panagdugog kilat. Samtang kasarangan nga ito sa kusog na hangin, ang mapasalabi karong adlaw din sa tibuok Visayas, di nang balon sa itong karagatan, kasarangan nito na sa kusog ang mga pagbalod. So, dili advisable karong mga panahon na nga mulawig na binato na yung mga gagmay sa kinang pandagat. Dini sa Sugbo at ang dagat ni Mutok Munas karong alas 2 na ibis sa hapon o mutaog karong alas 6 may 5 sa gabi. Temperatura karong adlaw 27 to 32 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 6, 5 sa hapon. Sunrise na to ugma alas 5, 24 sa buntag. At ang oras, alauna city na sa Kautuhon. Umuha ka na itong latest with the update. Kini si Manny John Agbay. Maayang hapon sa ito.
1: Daghang salamat, Sir Manny John Agbay. Gikan sa Pag-asa Mactan.
3: YHP, una sa lahat. Weather update.
1: Ang update sa ato ang kahimtang sa atong panahon mga kasama mo'y naglangkob sa atong mga balita karon. Apan sa dili pa, hatagan atong pagtagad ang inyuhang mga greetings. Maayong pagpaminaw ni Ruth Tan Dugiles, maadyong udto ma, mo'y maadyong udto. Musta man ang ato ang pagpaniudto din ha mga kasama. Watching Papa Endo Dugiles, Mama Belman, Ninita Dugiles, watching Kapitbahay, pagyud nako si Enzo Delabahan, Lina Delabahan, Edgar Tambilin, Emeline Tambilin, Barangay Plaridel, Bye Bye City, Leyte. Thank you kaayo, DYHP Radio, Cebu, RMN Cebu. Watching Loreline Delabahan, gikan sa Hilongos, Leyte. Maayong pagpaminaw sa itong mga kaubanan diha sa Hilongos, Leyte. Luming Berame, maayong pagpaminaw, maayong udto kasama RV Please Go Greet ni Lilia Berame. Sa Barangay Luok, Lapu-Lapu City, may pagpaminaw. Chacha Boylas at Chea Palihu Greet. Nanay Eri Boylas o Vanessa Peralta Buslon. Amari Van, Nicolette Boylas o Ola Boylas, Minik Boylas from Ubay Buhoy. Salamat ka ayo. Daghan kaing salamat mga kasama. Maayong pagpaminaw, Jenjen Alsola. Robert Langino Gun PM, Ma'am RV na minaw mi karon Facebook Live sad Sudlon Uno Sitio Batang-Batang Cebu City. Maayong pagpaminaw sad ni kasamang Ate Eda Obrador. Akong greet akong anak bisan sa Perpetual Soccer na minaw siya diwe HP Maria Fe. Pani ilang ilang cellphone ang gigamit. Daghan kaayong salamat Ma'am Maria Fe. May pagpaminaw sad ni Belin Cajes sa Trinidad, Bohol. May pagpaminaw sa mga kasama diha sa Bohol. Gary Inigo, ma'am, please greet sa akong self nga gibusted sa uyab. Maong magbehave na lang sa ta. Happy Saturday. Uy. Galibog ko sa reaction. Ipasungag na lang na natos bakak ngayon sa itong money busted.

Kaya nabito mga busted, mga kasama, no? It's part of life. Dili na siya failure. Sa inyohang pagkagwapo o pagkamaaniyag din, ha? Part ragi na siya sa kinabuhi, mga kasama. E dili gid sa tanang panahon, makauyon yun ang tanang tao na to. Watakay ba sa sunod nga tabok ni mo, mga kasama? Kasamang Gary Inigo. Ay lang sa doi pagukod sa kanang iroo, eh.

0: Ana siya part tragyapon na siya sa kinabuhi kasamang Inigo. Ang importante kay ko ana oy kanang brave kayo ba pakpakan gyapon oy. Pakpakan ato ng mga isog kayo. Mga isog you guys gugma. Ginato mga kasama mga idol. Sa tanang panahon, sa tanang higayon, dapat kitang tanan mahigugmaon. Maayong pagpamina, Prima Alfanta Abelia. Maayong hapon, Mama. Happy birthday sa ako ang apong, sa mani, makigdrive. Mark Dave Logronio, makigdrive na mahinoon. Mark Dave Logronio. Happy, happy birthday, Mark Dave Logronio. Please ko greet sa kong auntie Salome sa Talisay. Maayong pagpaminaw. Naminaw karon sa radyo og ni Papa Junior nga namukot pero nagdala-dala gyud og radyo. Oy. Salamat kaayo, tay. No? Sa namukot karon niya, nagdala-dala gyud og radyo. Pero amping-amping mga kasama kay gingon sa pag-asa nga alabi na kani magagmayng mga sakayan na mas maayo nga dili lang una mo ngadto mulawig no kay posibleng dagko kaayo pod ang bawd ni kani ining habagat mga kasama so amping-amping mga kasama please ko greet Tariza Bonem. Oy, daghan kaayong salamat mga kasama ha. Ana gina basta piliun ato nga mahigugma og magmalipayon. Lumiyod kitang tanan. Labi na gyud og moinom gyud ta og EXL plus capsule. Mao na makagwapa gyud na mga kasama sa mao na nga imnon gyud na nato. Unya sa kape sad ato ang Vita D Plus coffee mix ato gyud ang imnon mga kasama. Aron nga samot pag yuta mo blooming og mo guwapa. Ay lang pud kayo mo kaayo palabi sad sa kape. Nga kana bang inuras na gyud ang kinapihay. Diba simba o naman, nervyos na hinuon. Drink moderately hapon mga kasama. Maayong pagpaminaw ni Joselito Bentoy. Maayong hapon, gihimo naman tang Paul Lauro. Kasamang Paul Lauro. Kasamang Paul, nagpaabot na sa sunod nga programa mga kasama. Maayong hapon, Maria Luz Abelia, Prima Alfanta Abelia Eduardo Azombrado. Maayong pagpaminaw sa Bohol. Og ato adi ang Idol Tony. Kumusta na kadiha Idol Tony? Gikan na seminar para pa shout out sad nako naminaw mi diri Dawis Bohol gikan seminar para bunyag ni Baby Cunet Pohon oy Baby Cunet huy cute kayo ang anak ni Idol Tony unya kanang God bless Idol Tony sa tanan nga mga buhaton ni mo diha sa Bohol malipayon kayo sa Idol Tony no sa ato ang makit-an diha sa social media. Congratulations, Idol Tony, og ni Dudong Janjan. Napupos naman ang atong oras, mga kasama. Daghan kaayong salamat! Sa tibok semana nga pag-uban-uban ka namo diri sa DYHP RMN Cebu Ingon Man sa IFM. Ato ang station managers. Nga kanunay gyud nga naghatag ka na to og maayo kaayog ligdong nga mga programa. Sa station manager kasama Atty. Rufil Fernandez Banyok. Oga kasamang Idol Boy Key. Mga kasama padayon gyapon nato nga i-follow, like ug subscribe ang ato ang mga pages. Capital letters, all capital letters DYHP RMN Cebu. Ingon man sa kang Attorney Rufil Fernandez Banyo, kana bitang verified ang account mga kasama og kanang 1 million ang followers. Congratulations Attorney Rufil. Ingon man sa ato ang mga kasama sa dinhi sa Technical Department, si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyset. Daghan kayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend mga kasama. sa Launa 15.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Sinumuat
2: ni Teresa Tirul Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug
11: pagpamilod sa mga tiil.
10: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong
11: lugar. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
10: Pabalik sa mga butika.
13: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
14: O ngano nagkapi man kana nga tamis mo na Sir Max?
13: Ah, lagi basiglas na ni.
14: Mao nang taas imo si ugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: Seed Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
16: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa historial ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
15: Ang said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
16: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
17: Sunod ang budget sa para! Siya ang nagdagi, Mara! Dinigyan ito na bit!
18: Sunod ang budget!
19: Sunod ang budget!
20: Ay,

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Mama mia, here I go again.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: Kidney Care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!

0: Maayo madlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ako ninyo sa pangalan nga Wangwang, 44 anyos, usa ka single mom o may tulo ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta o bahay nga akong gipuyan. Namatay namang good ang tag-iya ini. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, ikaw sa'y mahibaw sa mga bata, ha? At doon sa nako sinang Lilia sa ila. Daghan ra ba kong labahan dito? O glutuan pa to nako sa iyong pagkaon kay magibati lagi. Kay ambot, punaan na ba ang iyang kalivin nga sa nuinis to?
1: Dalabay ko dito sa ila ba? Daghan mang tao?
0: Ha? Sa daghan tao, ma? Gawa may pirming tao ang ila. Ako ra may kauban-kauban nila dito.
1: Ay, wala na sab ko magpakisusi. Pero murag, murag...
0: Murag unsa, ma?
1: Ay, basta, ay, ito alang wang, uy, ikay susi dito. Kay basinog, nasayop lang sab ko sa akong pagagpas, ma.
0: Kulbaan man sa tanimo, ma, uy. Sige, ito unsa na ko sa ila.

0: Hala, dagantong tao sa ilad, ya. Nang Lilia, ayaw sa tao nang. Luya na ba ito gahapon sa Nang Lilia?
1: Oh, yan is Wang-Wang, oh. Oh. Wang, ang imong amo. Si Nang Lilia, di mo?
0: Nga na, di ay. Ang samay na itabo.
2: Wang, patay na siya.
0: Unsa? Nang! Nang Lilia! Nang, Nang Lilia! Oo man lang ko ni mo paabutan, Nang! Sininis to kayo mo kaipo, Nang! Asan ni mo paabutan?
2: Asan rin si... Dinistor nuwang.
0: Trabaho man ko sa syudad. Ugstiin siya dito. Tagsarang mo pa uli din eh. Mawanggani nga ako kauban-kauban ni Nang Lilia din eh sa iyang bahay. Pero maulag eh. Dili po ko pirmi niya din eh. Kaya doon nasa ba yung pamilyang ate man nun.
2: Kasado ba sila?
0: Sa ako na ibawan. Dili sila kasado.
2: Aulag eh. Kailang bahay o yuta good. Unya. Wapay rin sila yung mga anak, di ba?
0: Sinainis to na ning nanawag na ako. Oh. Hello? Nainis to.
3: Hello? Tinuog na yung text ni Muwang?
0: Oo, Noy. Uli dahil yung dirisin yan, Noy. Kaya wanas ng Lilia.

0: Napahilo na nato si Lilia Wang.
1: Unya, unsa may plano ni Monoy? Kaning bay ug yuta ninyo, Noy?
0: Dili na ko makaatiman na ini, Wang. Labi na kay medyo guba na ning baya. Wa, naguli na mo matiman sukad lang nga nagkasakit-sakit si Lilia. Tua mang gudya siya na nga akong trabaho o stay-in ko dito. O kung kanahan mo, kay gamay man tong inyong bay, balihin na lang magpuyo din sa among bay o yuta. O ihatag na ko ninyo ang katunga ni yuta, dala ning bay.
1: Ha? Ihatag ni mo na mo, Noy, misto?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
6: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
5: Dili hapdos.
6: Okay na kaayo, good Ma'am.
5: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
6: Wala akong, Ma'am.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
21: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
22: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
19: Life extension, vitamin D3. For longer life.
23: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
24: The wonderful supplement.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Bio-draw herbal capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio-draw herbal capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio-draw herbal capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bio-draw herbal capsule.
23: Dayan dat, nga nung masulubuan man kanang naong nimo?
24: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayom, ah. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
23: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
24: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
23: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
25: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
26: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
25: DTX 500! Mabali sa mga butika.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
28: Mula noon, hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
32: ACS.
33: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
34: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
35: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
36: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
34: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
35: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
37: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
38: Available na sa Mercury o mga suking butika.
39: Verbal lang ang maong sabot. Apo nalipay na lang sad mi sa akong bana kay may matawag na mi nga among yuta nga dili na mi mahadlok nga papahawaon. Gipaayo na mo ang gubaon nga bay nila ni nang Lilia. Og didto na mi mopuyo sod sa 8 ka tuig nga wa mi tanduga ni Noy Nisto. Onya.
40: Wa lang hibaw ino. 8 naman di ka katuig puyo dinhi.
39: Bitaw ma. Og dako-dako na sad gyud ang akong gasto sa pagpa

0: Abisa na.
1: Oh, di man sad sila kasado, ma. O kang nang Lilia baya sad ni nga bayi ug yuta, dili iya.
0: Mausap niyo. Uy, may nangayo magkatahuran.
2: Ayo!
1: Murag ka ilam ko aron tinguga, ma. Murag sinay ni Storon.
0: Unsa?
3: Ila-ila din mo sa akong kuyog. Si Linda, ang akong bagong kaipon.
1: Ah, oh, siya din ang gipulin ni mo ni Nang Lilia na inisto?
4: Oh,
5: ako. Og ni Ami. Kita mo nga daghan migda nga bagahe. Kaya anhi nami mo puyo.
1: Uy, asa man?
5: Asa pa ba di ay? Aning bahay ni Nisto?
1: Ha? Uy, time sa ha? Amo naman ning bahay. Dili ba ni Nisto? Gihatag naman ni Nimo na mo. Ang katungaan ng yuta, og apil na ning bahay, di ba noy?
3: Ay, kay kuan manggod, kaniad to manggod. Niya to higayuna, nagtuo mangguko nga. Wala ko'y balikan pa din eh. O sa siyudad na magpirmi. Apan wala ko'y trabaho sa siyudad. Kay miritire ako, kay senior naman ko. O naminyo na sab ko pag-usap. Mao nga, anhi na kami mo puyo din eh.
1: Unsa noy?

0: Ang ikaduhang kapuyo ni Nainisto giyod ang nangusog nga papahawaon mi sabay og yuta ni nang Lilia. Ang akong mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Ang tag-iya sa rights aning bay og yuta sinang Lilia og patay na siya. May kaipon siya nga si Nainisto apan dili sila kasado. May katungod ba si Nainisto aning maong bay og yuta? Ikaduhang pangutana. Sa pagkamatay ni nang Lilia, verbal lang gihatag ni Nainisto nako ang katunga sa yuta, apil na ang bay. Human sa walo katuig, nibalik siya og bawi o naman kininiya. May katungod ba sabi nga dili na ibalik niya kay rights raman sad ning yuta? Ikatulong pangutana. Gubaon na kaayo ang bay sa paghatag nila namo sa una. Kami na ang nagpa-repair og nakagasto na may og 100,000 kapin. Kung papahawaon gyud mi, pwede ba mi nga magpabayad? Ikaupat og katapusang pangutana. Usa ko ka single man og may tulo ko ka mga anak. Giharas na baya mi sa bag-ong ka-live-in ni Nainisto. Unsa may mahimo o buhato na ko ani aron dili mi mapapahawa. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, wang-wang.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal mga pangutana na to kabahin sa ato ang mga kapika, sa ato ang kabanay, ato ang mga kauban sa balay, sa atong mga silingan, ato mga kaptangan, agoy, ipadadayon ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man mo karong adlawa? Hay, laing adlaw, laing na pong pangutana, laing problema, laing suwat ato ang matubag ug mahatagan ug kasulbaran. Grateful kaayo mino ug mapasalamaton kaayo mi sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagpaminaw sa ato ang programa matag adlaw Monday to Saturday. Naa gyud mo, wa gyud mo mawa, wa mo biya. So salamat kaayo ninyo and a big shout out sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang YouTube kay dito mo maminaw or sa mga nag-like ug nag-follow sa Facebook ngano. Ang ato ang mga programa naa na din ha no sa DYHP nga Facebook account. Thank you sad guys sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Attorney Elaine Tantengko Bathan ug Elaine Tantengko Bathan nga Facebook account. Magkita-kita ta didto. Ug greetings kang Ma'am Judy Besan.

Yes, kang Vlad Potin, kang Elmer Haka, uga kang Joel Gonzales Acedo, kang Anesita Lapa Dakoykoy, o kang Josh Matthew, o kang Landry Montero, kumusta mong tanan din ha, o kang Nazareth Borja. Thank you kaayo. Pa-shout out po si Darwin Acompanyado, kay magsya pa-shout out siya. Ingon siya, ma'am, i-shout out niya ako, ma'am. Inig magtambag na ka sa kiniyang akong suliran from Isabel Leyte, kay pirmi ko nang maminaw sa atong programa, si Darwin Acompanyado. Sir, thank you kaayo. Also, kang Rodelina Abellanosa. Punto legal karong adlawa ang ato ang letter sender. Tawgo nato sa pangan nga Wangwang. Agoy, mura man gidili, Wangwang. Bawal ang Wangwang. Pero si Wangwang, 44 years old. Single mom, tulo ka anak, di nato isulti ang address as per her request. Mogid ni guys, isuwat gid na. Kung di mo gusto nga isulti na mo inyong pangan as letter sender, amo nang aliasan. Di ninyo sulti, gusto isulti taga-asa mo, of course, di na mo isulti gid on air. We will respect your privacy. So ayaw mong kabalaka. Naani siya problema kabahin sa iyang gipuy-an nga yuta ug balay kay puno gyud unta ang ilahang murag namatay naman tugod ang ilahang tag-iya sa katong maong yuta. So anyway, ang iyang mga pangutana guys, maunin. Ang tag-iya sa rights kuno kay murag housing man eh, murag gi-grant ra pud ba, no? Rights ra. Ang tag-iya sa rights sa balay ug sa yuta sinang Lilia, katong napaminaw na tos drama nga ni Panaw na. Naa siya'y kaipon nga si Noy Nesto, pero di sila kasado. May katungod ba si Noy Nesto sa maong balay ug yuta? The answer is no. Kay ang kanang mga relationship, no, kanang pagpuyo nga way benepisyo sa kasal, wa magidnay bas-bas nga pagkaligal sa balaod. Di mangyud ka makabaton ug katungod. Isip kapikas or isip bana or better half, no, kung mumatay ang imong pares, dili yung ginaingon ana ang balaod, maski pagdugay na mong nagpuyo diha, basta common law wife or husband, kanang live-in lang ba? Maski pag, sige mong ingong bana, buta nang usay, maglibog ko, nga, ang inyong isulti na minyo ko, minyo me, ang pasabot ni kay gapuyo ra, akong bana, wa man di sila magminyo. Usahay, kanang atong saktong term ana guys, no, akong pares. No, akong kapuyo, akong ka-live-in. But of course, kasabot man ko nga ang ato ang pagpuyo sa Marapods Minyo. Nga nga nga mo nag-minyo, di ba? Pero, balik ta, si Noy Nestor, di gud siya makabaton o katungod sama sa usa ka bana nga legal. Kay di man gud sila ilhon sa balaod nga husband, no? Legal husband. Ikaduhang pangutana, pagkamatay ni nang Lilia, verbal nga gihatag ni Noy Nesto nako ang katunga sa yuta, apil na ang balay. Human, walo katuig ni balik siya o bawio naman niya. May katungod ba sa mi? Nga dili na ibalik ni kay rights raman sa ding yuta. Akong pangutana, nahikay ba na nimo? O naasikaso ba na ninyo ng mga papel o dokumento? Mas may pa, kay rights man eh, so naagid na association nga naghatag o katungod nimo or ngadto ni nang Lilia sa una para mabalhin sa imuha para di na ka madisturbo ug di na kani masamok-samok ni Noy Nesto, no, aron maklarog suwat na to ba maklaro na to execute ang kasabutan ug ang gusto ni nang Lilia katong buhi pa siya ipabalhin na. Asi kasuhan na mamatay gani ng usa ka tawo di gina natuon niya unyaon ang pagpabalhin sa mga katigayunan niya sa mga yuta. Okay, paabot ganyang panahon nga, ay, maabtan ganyang kagreeding ubang tao, maabtan sa kahakog, no? Tantong, kuan nga, maglisod na, mangitag asa makadaw-daw. Mugin na, sorry to say this, pero anak gyud na. Ikatulong pangutan na gubaon na kaayo ning balaya sa paghatag niya namo sa una. Kami na ang nag-repair o nakagasto o mga 100,000 kapin. Kung papahawaon yun me, pwede ba may magpabayad? I think that's possible also, no? Okay. Kanang ipapalit na lang na niya ang yuta, mangita na lang mo laing kapuyan baron para di na lang mo mag-inom tag-kapi guys. Para di na lang mo mag-inarong orasan, no, lami ikang kapi. Para dili na lang mo makasul-hasul, ipabalhin, ipabayad na lang mo, unya, mangita mo laing kapuyan nga klaro gyud ang dokumento o ang titulo o ang katungod inyo. Kani usay, wag mo ni klaro, no?
Ikaupat o katapusang pangutan na usa ko ka single mom o may tulo ka mga anak, giharas na baya mi sa bagong ka-live-in ni Noy Nesto. Agoy, enter po ning lain pong otro pong way katungod. No, mga magpahawd-hawd, pastilan, giyon. Unsa may mahimong buhaton, karon para di sila mapapahawa. Well, the best solution giyon aning ato ang problema. Kaning atong suliran karong adlawa is asikasuhon gyud na nimo inyong mga papeles nga siguraduhon ninyo nga unta makumpleto, di mo magproblema nga unta unsay tawag nimo ani mabalhin ba sa imuha ang katungod, lihuka ng mga papeles din ha, kay klaro man tong sabot ninyo, di ba nga a portion imo ang portion kang sa kapuyo, no? So kang Noy Nesto, so ato ang ilihok nga mapunta na din ha sa inyo, kay total kamo may nagpaayo o gabayad pod o gamaintain pod ana para og di gani akong suggestion kato pabayad na lang mo unya pangita mo laing kapuy-an nga di mo masamok. Pero I suggest inyo sa nang ayuso, no? Klarohon sa na ninyo, inyo ha sa nang hapsayon, nga paningkamutan, nga mabalhin sa inyo ha ang rights o ang katungod. Kay dugay naman kayo mong naadi-hadi ay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mukin niyo sa kababay nga taga Kawayan Masbate nga tumatatampurag da singan nga Geraldine.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
3: DTX 500 pamali sa mga butika.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana mugan taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Sudah kau dapat jadi separa. Ya anak jagi mana? Diri aku dapat.
11: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benzi, audio editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
7: Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
8: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
7: Living Testimonies. Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
13: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
7: Living Testimonies.
14: Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ni-request ang DICT o gibarabalan 18 bilyones pesos nga pondo o sa gisugyot nga 7.2 trilyones pesos nga national budget alang sa 2027. Nagkaroon si DICT Secretary Henry Aguda nga andam sila alang sa deliberasyon sa Kongreso apan wala nila gipanglantawan nga makasugat og kakulian ang maong budget nga ipatuman sunod tuig. Ubos sa maong budget request ang DICT mugahin og 2.7 bilyones pesos alang sa e-government kun e-gov programs niini sa National Spending Plan sunod tuig. Katong maong balita gihatod kanato sa said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
18: ACS.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
23: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay,
25: pwede
24: na yahay. Pwede na, mga kasas,
23: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
26: Hello, Geraldine. Iya ba ta?
27: Ola kay John. Ako na kang gisugot.
26: Oh, salamat kay Geraldine, ha? Abi ni mo, nalipay kay ko nga imo kong gisugot.
27: Ayaw lang sugok pasakit, ha?
26: Digo ka na may tapo. Nga ako kang pasakitan. Kailangan takay ka.
27: Salamat, John.

0: Kin sa man itong naghatod ni mo, Geraldine?
1: Si John to, ma.
0: Imong uyab?
1: O, ma.
0: Anak, ayaw padaan ang uyab-uyab, ha? At ima na ganyan taon imong pag-eskwela, anak.
1: Ayaw ka pala ka, ma. Isa nag-uyab-uyab ko, dili may tabong akong pasagdan ng akong pag-eskwela.
0: Bantay bitaw, ha?

0: Hi, Geraldine.
1: Ay, John, ikaw mag-uuti ay ni.
2: Wala kay klase?
1: Wala, nga naman.
2: Mulag tata.
1: Asa man tamang laag?
2: Sikasa lang good. Kada bang malingaw ta ba?
1: John, unsa man yung gidadaan mo na ako, uy. Nga nanood pa ta din hi.
2: Naigug magkakuha.
1: Siyempre, naigug ma. Masugot ka ako ni mo kung wapak ko mahigug ma.
2: Nga sa ito pa, dili ka mo balibad sa kong gusto.
1: John.
2: Geraldine.
1: John. John, ayaw kay mahatlog ko pa.
2: Masa pa yung mukadlogan?
1: Nag-eskwela pa ba ako? Masa pa mapdos ko?
2: Ay, kabala ka. Ako rin bahala. Di lagi ka mapdos.
1: Basta pa yun, ha?
2: O lagi. Talaga, Rebe. Kaya naginaminam na ko ni mo.

0: This time check is brought to you by iBerry.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Renal.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naan ang kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
12: Ang tinuod na ang Set Liniment nga i-plus na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plusan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, yung basarang gani.
10: Living Testimonies.
13: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapadit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget?
13: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Gloco. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Sa mga katulog na pati sa yung lugar.
5: DTX 500.
7: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250. Akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Duha ka kapsule buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active budget kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat firme presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: naman, money si John sa eskwelahan. Pero may manunta ko niyang kuhaon. Kasi kasimana naman nga siya magpakita na ako. Ngano man ka?
1: Day, Geraldine. Nagbuwag na din mo ni John?
0: Waman, day. Ngano di ay?
1: Ako mangod siya nakitaan nga may kuyo nga lang babae.
0: Ha?
2: Ha? Kasi may resulti yan, ha?
3: Di na kinahalang mahipaho ka. Ang ko na lang. Tinuod ba nga may kauban kang laing babae?
2: O, Geraldine.
3: O, kinsa itong babayhan ang imong kuyog, ha?
2: Ang una na kong uyab.
3: Unsa?
2: Nakita migbalik. Huwag ang muna tugad nga may pagbati pa dahil may susagusa.
3: John!
2: I'm sorry, pero magkibuwag ko nila.
3: John, maluoy ka. Maluoy tayo ni buhatan ako.
2: Salo ako, Geraldine. Mas mahal na ko ang una na kong uyab kay nimo.
3: Humansa na hitabo na to. Basta-basta na lang ko nimo biyaan. Ayun ka, dili ko nimo pasakitan. Ano niya nga na maliron? Ha? Ha? Ano
2: ni? Mahimu, lang kung ipamugos yung kaugalingon. Ayun, ipamugos yung kaugalingon na rin ako kaya wala na ko'y gugma nimo.
3: John!

0: unsay mo undang?
1: Wala man ko'y kanang may sky lamang ay.
0: Nga naman, nagbuwag mo atong dyan?
1: Oo, ma.
0: O nga nung i-appel man ni mo ang imong pag-eskwela sa inyong panagbuwag?
1: Pasagti na lang ko kuma. Basta kaya wala ko'y ganang mo eskwela.
0: Ay, pastila ni mong bataa ka. Unya, magunsa naman lang ka.
1: Mangita ko trabaho, ma. Aron malingaw ko.

0: Salamat intan kay nakasuden kog trabaho. May ning malingaw ko aron malimot ko sa gibuhat ni Jana ko.
1: Onya nak, kumusta man imong trabaho?
0: Okay raman ma. Nalingaw ra sab ko kay mga buutan naman sa akong mga kauban.
1: Ah, maayo hinuon. Aron dili na ka mahinumdum atong dyan.
0: Ay, salamat. Kahigda na gyud ko. Kapoy-kapoy rong adlaw da kay daghang customer. Ay, magkalingaw na ko yung cellphone, B. Sa di pa ko matug. Namay ni chat na ko. Michael yung name. Mugin yung mga laki, eh. Ganahan kay trip-trip. Pahala ka niya. Di ko mo reply ni mo. Uy, hello. Nagsige man din nag-message si Michael na ako. Nagsige pang umusta. Tawag ka na ko, Bea.
2: Ay, salamat imo nagit kong napansin.
0: Nga na, Deka.
2: Waman.
0: Unya? Ano sige makag-chat na ako?
2: Ganaan ang good kong makik-friend mo.
0: Makik-friend na ako?
2: Hmm.
0: Unya, imo din kong panguyaban. Huwag kong magkauyab na ta, imo kong pasakitan.
2: Ah? Dapa. Tipod ko ingon anak, uy.
0: Ingon anak mong mga lalaki. Inyo lang duwaan ang feelings na mong mga papay.
2: Ah. Iba na ko. Gipasakit pa ang tingali kas una ni mong uyab sa.
0: Kung?
2: Ay kapala ka. Kaya kung kita yung magkauyab, di tagid ka binunan. Minyuan na hindi ka.

0: Ha? Makikita ka na ako?
1: Amiga, ano ba ito? Huwag nagsige na sa tag video call. Gusto na kong makita tas personal.
0: Sige.
2: Wow. Mas guwapa yun dikas personal.
0: Guwapo man sa din yung tukay na.
2: Ay, hey. Okay ra ka?
0: Ha? Ay, oo. Okay ra.
2: Lipayin kayo nga. Nakakita ko ni mas personal. O, mas malipay ka kung makaawayap ta.
0: Michael.
2: Kasi makaingon ka nga. Binuang ako din ni mo ha. Geraldine. Nahan kayo ni mo. I love you. May chance ka kunin mo, Geraldine?
0: Nga ni mo limod mang kuno. Ganahan sa kunin mo, Michael.
2: Oh, kung mao. Kita na.
0: Oh, Michael. Oyab na ta.
2: Salamat, Geraldine. Salamat kayo.

0: Nga nung sayon kayo, nimong giatag din ako ang imong pagkababahe, Geraldine.
1: Diba? Mamanay niyong giapas ng mga lalaki ang among pagkababahe? O kung matuman na niyong gusto, kung inyo naming makuha, inyo naming biyahan. Mong di na kinahanglan nga magpagahigahit pa ko kay mangita gihapon kagpaagi nga imo kong makuha.
0: Geraldine.
1: Anya karong kinakuha naman ko nimo. Biyahin ako. Kalintin ako.
0: Ayaw ko ipariha sa ubang lalaki. Kay lahi ko, Geraldine.
1: Michael.
0: Kung sa una ni mong uyab, igaw ka lang ipahimuslan. Kipasakitan. Ako, di na ako mabuhat niyo.
1: Sibuti may pasabot, Michael.
0: Karoon nga may naitabo naman ato. Kinahanglan lang kong manubag sa kong gibuhat niyo. Mga tubang ko sa mga ginikanan kay mga sawa ko niyo.

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Sa kagano'ng patyo sa para! Siya ang nagdahagi, Mara! Diri ka doon na pit!
6: Ano ba

0: get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil magugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, pupukso tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Mo kito mga higalan kaagi ni Geraldine, nga taga Kawayan Masbati. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit ka regaluhan, tahanan.
14: Tahanan mo ako, di magbabago yun, at pagkaino.
13: Ang mong kaagi gibata na dua sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscila Reganaz. Kamusta mga higalag mga suking pamenaw? Kinasingkasing ko gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi, kanaglibot sa sakawi. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamita.
15: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Dagan, Misael! Dagan!
18: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
12: Dagan! Dagan! Ayaw! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
19: Medyo kong Gaspar, gagaw ka!
20: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
18: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
20: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
18: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
19: Misael, maluhoy ka.
18: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
19: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
18: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
19: Ayaw!
18: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: That portion was brought to you by MX3.
13: Dito ako bilib.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig, mo, doon na akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
16: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
17: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
18: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
17: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
20: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
19: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: Panmahagit naman lang po dinoon ta kay kawat man nang yang gihimo. Dako gidoon ta kayo tog ikatabang kwarta ha. Alang sa pagpalambo pa sa krusada ang kalihukan.
1: Nakasabot ko sa mga gibate, sir. Tinood, ano gungig ka itong kwarta ha? Akong banabana niya ito. Diligid itong mumino sa 10 milyones.
0: Suma sa assessment sa taga-drug enforcement unit. Na ako no sa 13 milyones ang market value sa mga epiktos. Kay gamay ramatong ata si case.
1: Dako na kayo ng 13 milyones, sir.
0: Dako ang akong kasagmuyo. Sawa na ko damhang taras na itong glina. Liwat siya sa iyong igsoong kagaw nga si alias Buy Bangag.

0: Sige nang ha. Dinhi ka una kay makisulti sa kunila ni Misael o ni Vice Sarge.
1: Padayon lang, Inday Aliya. Tuan na siya. Pahibos lang ako agi kayon nga busy kayo sila nga nagsultihan ay. Kimigaw na ko sa akong bahay. Gusto kong mudaliki at sa pag-adto. Mubalik lang niya ko dayon.
2: Kato kay dako magigda tong kwarta. Ito'y planong baling ganiyo eh.
0: Husto si Sarge, Misael. Daddy Mark.
3: Tungod sa yung gibuhat. Nalantawan ako nga di na safe kining dapita.
4: Sir Mark.
2: Bito, no? Nga ko lang huwag parida ni kining dapita, bay?
0: Dili ka na imposibleng mahitabo, di ba, Dad?
3: Mau ka na iha. Mau nga kinahanglan nga mo masabutan sa krusada kining bahina.
0: Ayaw ninyo dugay-dugay sa pag-resolve kining bahina, Dad. Kay way usa ka natong nasayod kung unsay dagan karon sa utok ni atong Miss Glenna.
4: Misamot ang kaidlas ni Glenna. Human niya masaksihi ang kamatayon sa iyong bangis sa isuon sa kumismong kamat.
2: Ay, maras ito'y angay itong tuhana, bae. Mananap na itong balatian, tuhana.
4: Dito sa dapit sa napuhag namong safe house sa sindikato, gisubli na sa maniboy banghag ang pagpahimus ni Glenna.
0: Oh my God!
2: Si Miss Glenna sa bisag gibinaboy na siyag maayo sa isuon nga bangis. Nasukupay nung siya nga, giyokman mo sa kamatay yun si Boy Bangag, Boy Misael.
4: Pipatigbabaw yun para niya ang gibugaton sa ilang pagkamanagsoon.

0: Si Captain Clentringa kini, ang bagong team leader sa Special Action Force o kaoban sa krusada. Hello, kumusta na Captain Clentringa?
1: General Mart, kumpirmado nga residensya sa babaeng insik nga mo'y pangu sa triad, ang dapit nga gisuong sa eskwadro.
0: Mm-hmm.
1: Ano kung yung kayo? Nga wa mapatay o gapil sa eskwadro ang maong underworld karakter, General.
0: Kagaw!
1: Andam na mga kaso nga ipasaka na itong batok niya. O ipa-freeze na sabo niya ang tanan ni mga bank accounts.
0: Mao ka na ang mas labing mayong himuon. Kaya ang sama ka niya, kagaw nga mapahimuslan nun sa mga resources sa atong nasod.
1: Gusto ka, General. Gani, ang ipanagiyan ini nga mga dagkong hotel and casino din sa ato o sa kauluhan. Ipailawam na sa validation for proper investigation.
0: Questionably, good kaayo. Kay usaman siya kalangyaw.
1: Tungod na sa fake niyang Filipino citizenship, sir.
0: Kagaw siya.
1: Oh, tunay, sir. May line pang nagkapalibog na mo dito sa mong dapit. Mao ang presensya sa helicopter nga

0: sa rooftop. Huwag bitik upo sa dayon, huwag magdugay.
1: Wa na'y lain. Doon na'y importanteng tao o baka ha, butang nga gikinahanglang isalbar Captain Clint Ringa.
0: General Mark.
1: Tili baka ha ang babaeng insek mo ilang gireskyo.
0: Posible sab, General.
1: Sundi kinikasuha palihog lang, Captain. Kay magpakisusi ko sa eskwadro kung wa ba maapil siya gikainkwintro ang babaeng insig nga leader sa Markang Dragon.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Sed Living Testimonies.
3: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lakang tila, kay mababa man ang imong bitis.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung tasi mo bitis, mababa na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga sa awan ngay goiter. Ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman.
4: Living Testimonies.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Sunagod ang patyo sa para! Siya ang nagdagi ba? Diringan ito na bit!
16: Sunagod
17: ka!
15: Magdungan ang labay sa atong mga suk! Ang papay siya, Mara!
18: Napangin ko ninyo, mga apian! Inig tayo ang kayo! Tapan!
19: Tama!
20: Ang Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis-Garing. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si aning. Siya makawa. Madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kuso. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Mao ka nang gisultingan nimo ni Captain Clint Ringa, sir?
10: Oh, Misael.
9: Klaro kayo na ako nga naigo tungod yun sa iyang dukan ang babaeng insik, sir.
10: Tinood na, sir. Baliktog paingon sa tanong ang insik. Uwa makabaos, umanpo sila sa squadro. Unsa?
9: Niya mag-inisi by Sarge. Kita mag-inisi ya. Naigo mang gito. Tumunggit sa dukan.
10: Dito pa lang sa bahay sa dihang nihatag og update si Captain Clint Tringa. Nagpahibaw na siyang daan nga anugon kuno nga wa maapil sila si Major Gaspar ug ang babaeng insik nga pangu sa triad.
9: Uwa ka to siya magsulubog bulletproof vest, sir?
10: Oh. Husto. Posible tuod. May pauntag butang nimo sa siguro, bay.
9: Kumpiyansa ra ko kay sa kung tan-aw. Fatal gid ang iyang igo tumunggid sa dughan.
10: Oh. Diha man kuno helicopter nga bitog pa sa rooftop ug wa madugay mibiya ra sab dayon. Dili ka ha nga giluwas nila ang ilahang pangu.
9: Husto. Ang helicopter by Sarge.
10: Uy. Dili to ka uban sa nirisponding ang mga tinugyanan sa balaod ba yung sign?
9: Walay lain. Giluwas nila ang babaeng insig na leader sa sindikato sa Markang Dragon.

0: dili babag ang pagtiwalag ni Glina. Pero magpadayon ang nasugda na nga krusada iha aliya.
1: Dad!
0: Igo na kayo ang katakos ni Vice Hart. Aron siya mo'y mamahimong sidekick unya sa eskwadro.
1: So, magpadayon yun di ay?
0: Oh, magpadayon yun ang unsa may nasugda na iha.

0: Bay, pagkaon mo lang kung sigsin ang pit nilang DBC ang kwarto eh. Huwag magigutubag ka.
1: Naarma sa susi ang kwarto si Mama by Sarge, di ba?
0: Wala gigutubag ka, bay, pero wala akong putahan.
1: Sa?
0: Kaniyari ko sigsin ang pit niya, bay. Nga mga una.
1: Tana, atong sasiyon. Kung naabagin sa sold sa iyang kwarto si Mama DB, by Sarge.
0: Dadaang duplicate sa Yahweh, bay.
1: Madibi? Ma?
0: Oh. Nang Dibi? Nang?
1: Pinuo ko. Oh, uy. Huwag din isang kwarto ang akong inahan. Bay, sir.
0: Oh, saan maganda si Nang Dibi, bay?
1: Nagduda ko. Nga nagtuman gin siya sa iyang gusto nga budalikat nga to siyang bahay.

Ni adagyot ko sa tugkaran aning akong bahay. Ay, anhilang una ko din hi, og pipila ka mga adlaw. Saon nga mingawon mangyok ko din hi, uy. Ay, kahugaw na ba sa akong tugkaran nga wa na kinimapuy eh. Pasaylo agin itaong komisail nga nagtuman ko. Uy, hala. Nagkatag man ang mga butang suod aning akong bahay. Unsay pwede pa sa butani? Gisuod ka og daotang tao kining akong bahay?

0: Huwag yun kumapakya sa akong paghago o paabot. Kay naa yun ang inahan ni Misael. Niuli sa iyong bahay. Magkabahos ko ni mong Misael. Huwag tanawon ta. Kung ase kutub ang imong kaisog, isip usake eskwadro. Karon, pakuratan ko ikaw, Misael. Huwag mo lampos na kuning higayuna sa akong gilaraw batok sa pinangga ni mong inahan.
1: Uy, na may nanuktok. Tingali og akong silinga, nagsusi tingali nas mga panghitabo din he. Ukon nga nung wana ko mauli. Kadiyot lang! Naana! Pastilan ganyang mga marites bitaw na kong mga silingan, uy. Uy, wa may tao, di ay. Kinsa detong nanuktok? Matay, mingaw man. Eh, balik na lang kong suod, uy.
0: Ayaw paglubnon ba? Bangag sa ilong, nahug ka na giyot sa akong mga kamot.
2: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
2: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Living Testimonies.
4: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, i-recompute sa LTFRB ang pending petitions nga nagtinguha og aumento sa minimum nga pletihan sa mga PUJ. Sigon sa LTFRB, misunod sila sa mando ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pagsugod na sa pagproseso sa mga petisyon alang sa mas taas ng minimum ng plitihan sa jeepney. Ning kasamtangan, ang minimum ng plitihan sa PUJ anaa sa 13 pesos. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon ng pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna ni goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Market sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My body.

0: Bongs Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
5: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: TTX 500! Pabali ang mga butika.
8: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.
11: Uyat, ging ng kusdoktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, wala, Sir Mac?
11: Ah, lagi. Basig glass na ni.
12: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
13: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Mama mia,
16: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
17: Sunod ang patyo sa pala! Siya ang nag-gagi, Mac! Diriyan doon ang pit!
18: Patyo!
19: Patyo!
20: Nalawin mo sa atong anak!
17: Patyo na! Maglunga naglamay sa atong maso! Alpapahin siya, Mara!
21: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benze, Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama. At tangi.
0: Care time.
1: Perhesyon ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
26: Seth Living Testimonies.
27: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
28: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
27: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
28: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
26: Living Testimonies.
29: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
30: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
29: Heavy duty linis bawat pahit.
31: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Sakit sa kong kilid nga. Nabanda sa bato. Mga tunog nga. Nagpahingon din eh. Ang tao ka na nga akong gigukor. Niyagit siya pa yung usok na himutangan. Mihunong siya. Hindi naging ko maglihok.
2: Bay, Jenny! Bay!
1: Si Pepe, may karanang itan ako.
2: Bay!
1: Ang tao, gusto mo maglihok.
2: Bay, hangin magkatoy!
1: Saan din ako. Huwag siya maglihok.
2: Bay, Jenny!
1: Ilakaw siya. Unis mo pa na yung punto ko na ako kay nangita si Mekmek ako.
2: Bay, Jenny!
3: Bay! Di alam ko, bay! Sa pakilan!
2: Tingog mo itong Jenny? Jenny, bay! Asa ka?
3: Di alam ko sa pakilan, bay!
2: Bakilan?
3: Tara!

0: De que ho hagin... Dona aquí d'absent.
1: Oh, sí, sí, sí. Vos saluti de millor. Sí, no, doni.
0: Em venen capaç, aquí, capaç, i ni.
1: O sigui, dali a niño, que va ser un m'ho pauli o que li sin jani. Aquí.
0: Vos. Nai, mi pangil si capaç, vos.
1: Ah!
0: És, ha? I m'ho han tenit lungat en kawaiyan.
1: Sigui.
0: Oh, na, nana sa vos, oh?
1: Ha?
0: Nagi, mukha kay susun. Ako na ning buslutan ha, kaniyot, kay bangil mo yun. Uy, maudi ay.
1: La!
0: Bus?
1: No, ini kagay sa sudo.
0: Kwarta lagi, bus, ako na.
1: Kwarta!
0: Oh.
1: Kwarta lagi na! Mga sinsiyo!
0: Alkansiya, gini ni mong haligi.
2: Jan! Bay Jan eh!
3: Bay! Tiyara ko!
2: Uy! Nasaan ka? Nagyak ka magong ka din siyo tanong sa ka?
3: May gigugod mong tao, bay. Nagdagan din yung dapita. Pero, ligid ko sa bakilid. Nabanda ng bato ay ang akong kilid sa kita ay.
2: May tao kang gigukod?
3: Ulgi. Nagsuot siya itom. O dinhi siya sa kakahuyan paingon.
2: Ay, ahayin man siya.
3: Kwan, muduulong ta siya na ko. Pero nakabati man siya sa imuting. Og, mauto nga, midagan siya paingon dito na bita.
2: Oh, kisang tuntuhan ha?
3: Wala akong maklaro ngayon na. Pero, nagsulob siya itong.
2: Oh, nakadagan na di ay siya?
3: Oh, dali na. Aray.
2: Dali. Ali, gunit sa mukton.
3: Aray.
2: Dali, agako na lang takabay.

0: Wih. Ulus mo ni Sinsiyo ni nasa ligi.
1: Sob sabi ng alkansiyahan ni Lolo, eh. Pulos ka Sinsiyo, boss.
0: Naunsam sa ning imong apuhan, eh.
2: Boss! Eparta gres!
0: Papil! Ha? Papil, eh! O sige! Bungkaga lang, ligi!

0: Dali. Lingko, dalis lang tayo. Sige, lingkod. O sa bagay na hitabot niyo, ha? Huwag ito makaklaro sa naong sa imong gigukod.
1: Abay, nako'y ginudahan.
0: Unsa man?
1: Ang tao nga mikidnap ni Ina, posible nga mao ang tao nga akong gigukod.
0: Unsa?
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
4: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm!
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulub!
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Wow! Alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
12: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
11: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyo pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
14: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
15: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Maid of Fortune.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
17: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
18: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid roon eh. Gani ay. Nag...
17: Sa kulian?
18: O kato ganing ama nga mo rin na.
17: Abukid sa...
18: Ganing.
17: Sundan?
18: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
17: ko. Pagka kasabukin, di ko kasaka?
18: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
17: Pwede na, makakat-kat tayo kasabukin.
18: Makakat-kat to ba?
17: Tanong mo yung
18: sabukin. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, Kalungsong po na eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay po, salamat.
17: Hindi pa kanan ni Mulay?
18: Siyon.
17: Lido?
18: Alberto.
17: Pilay mo ito?
18: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
16: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Muna yung pagtuwa, bay.
1: Naklaro ba ni mong iyang bayon, bay?
0: Wala, lagi. Muna kong maklaro ang yun, pero, ang ito mo yung gisuloob, patihas kang lulo.
1: Unsa?
0: Mupiyong na ko, ha?
1: Hmm? Mupiyong ko? Matug na ka din, hislantay?
0: Hindi, bay. Hindi ko matug. Ako lang hinumduman ang nahitabo ganina.
1: Ha?
0: Piyong ako.
1: Sige, piyong diha. Pero ay katuga kay wa pabiya ka man ni hapon.

0: Nana, nakuha na nato ang kwarta sa mga haliging kawayan, boss.
1: Ah, sige. Mauli nta.
0: Sorry ka na lang dyan, eh. Diba na kay Imo, do.
1: Mauli nta, boss. Sige. Yayungin ninyo ka ng kaban. Ug adto na ilahos sa akong kwarto.

ni Celeste din yung upol to? O sa kagordya naman ang nabilin si Kate? Klaro kayo nga wapas lamang uli. Kaya wapang sa kina ni Dindo. Oh. Nauli ng ama ni Dindo. Dili lang kong pakita niya. Kay basin ako ang iyong pangitaan ni Dindo. Uy. Oh. Dili madin na si Sir Darwin. Ang iyong madin ang assistant. May kauban niyang assistant. Matanong babae. Asa mo to sila paingon? Tuom lang yung sinamula ko sa dental clinic. Hala no? Wa ba ka ni anong mali ang assistant ni Sir Darwin? Ha?

Na umsa mi sa bayjani na piyong maghihapon na ini. Bye. Bye, Jenny. Bye. Agibang kong na. Daan pag-idlagi ko. Dayo na tong katugang iya.

0: Baggag na kay.
1: Nya, unsa naman na hinumduman ni mas tao nga imong gigukod, ha?
0: Kuha na ba'y? Ang ako rong naklaro. Maurugid ang iyang kapa nga itom. Nga parehas gidug style sa kung lulupilong nga kapa.
1: Unsa? Murasab siya og Dracula?
0: Oh, muna. Murag Dracula.
1: Pero di isa mahitabo nga imo tong lulupilo?
0: Oo, oh, imposible na. Nakita agad ka nga patay na si lulupilo. O ang kalabira na niya nga kung nakuha sa kakahuyan. Sa...
1: Oh, noon saan mo sa ka?
0: Ah, dali abay, may ipangutan ako ni Lola Ima.
1: Ha? Ay, sa tagpa-uwi, bay, kaon sa, bay! Bay, ako nang giinit sa baw, bay!
0: Lola! Lola! Lola, may nasundan kong lalaki nga nagitom. Naghupo-hupo dia sa inyong kilids bahay.
2: Kinoo ko. Wala'y lain. Ang kidnapper na kilidiina. Masigi kidnap na siya niya si Ina.
0: Ah, ah? Asam ka, Lola?
2: Ako lang liliun si Ina.
0: Ina! Ah, ay. Lola!
2: Iniaraman niya siya sa kwarto.
0: Ah, naramday. Aron mahimutan ka, Lola. Ani lang ta sa tungod sa kwarto ni Ina magsulti?
2: Sige, sige.
1: Ako nalay bantay ni Ina, Lola.
2: Masilabing ba ayo? Di ina ganito nga tong istorya.
0: Ah, kwan. Ang nag-itom nga tao nga akong gisundan, Lola. Tuwa pa ingon ditong dapitas kakahuyan.
2: Sa mga... Alkira?
0: Yuta na sa mga Alkira ka ng yuta-a diha, di ba?
2: Yuta ka na nila ni Cleofe Alkira. Ang kaaway siya mga pater.
0: Ha? Lola, may pangpang ba sa yuta sa Alkira nga, kwan, puti ang bato?
2: Nagkong mga bato nga puti.
0: Oo, kana.
2: Naasa yuta sa mga Alkira ang maong mga bato.
0: Kung mauna, yuta sa mga Alkira ang gilabayan sa patayng lawas ni Lulu Pilong at kawat.
2: Unsa?
0: Buti pa sabot. Nga mga Alkira ang nagkawat sa patayng lawas ni Lulu Pilong.

0: and Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
10: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
12: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainong ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Sana ko nung patyo sa para! Siya ang nagdaragi ba? Dili ka tulapit! Magdungan ang labay sa atong maso! Ay, mapahit siya, Mara!
15: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, Director Ray Arellano, Spinner Joel Benze, Audio Editor Randy Tayan, Soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
16: Ahoy! Kidney Care! Airtime!
17: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong pang

ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps panit nimo kutis porcelana na himsog pa busa pag SED Celebrity Soaps na.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalik. Hindihin ka man dito mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: Silo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ino. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: ma o kamalipayon. May bidli siya pagkangamudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
7: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule!
9: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pirmig ka pangihi,
5: hanap kang pananaw,
4: ug pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar level.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS

0: Mila ni? Han? Umay mo ba makisulti ni mo?
1: For what?
0: Gusto ko mga yugsuri ni mo. Sa tanan nga ako ngayon mo nga naka-offend ni mo.
1: Mau ba? Karon, giangkon mo na yun nga nakasakan ako. Nadaghan ka o ngayon mo sayop na ako.
0: Han, giangkon ako nga dili ko perfecto. O giangkon ko sab nga may sayop ko ngayon mo. Nga may pagkuwang sab ko ni mo. Apan, huwagin ko magkasahan ni mo. Labi na sa kong pagkabana.
1: Kaha, James?
0: Dili ko mamugos ni mo sa pagtuos akong gisulti. Apan mao ka na'y tinuod.
1: Mangayo ka ba na'y sorry kung huwag ka makasa?
0: Nakahimo ko sa'yo, apan dili sa butang. Nga imong gipasabot.
1: James, huwag kayo'y kawatan nga musulti sa tinuod.
0: Basta tinuod ang akong gisulti.
1: Mauro ba na'y tuyo mo sa pagpakigsulti nako? Aron na sultihan ko nga limpyo ka o huwag ka makasa sa itong kaminyoon?
0: Huwag ko mag-ingon nga limpyo ko o huwag ko makahimog sa'yo. Apan tinuod ang akong gisulti nga huwag ko nahimong sa itong kaminyoon. Kay gitamod na ako kung unsang akong gipanumpaan o ba nimo niya itong gihiusa ta sa diyang gikasalta sa simbahan.
1: Mao ba? Sige! Huwag ko'y mahimo o dili ko mo pugos nimo nga musulti ka sa tinuod. Apan timan ilang nga huwag yung aso nga makumkum. O sa musugot kag sa dili, muabot yun ang panahon nga mabulgar kung unsa ang tinuod. Kung maura na ibut mo isultin ako, musuod na ko, kaya gusto na kong matog.
0: Kadyot saan? Kadyot sa...
1: Sumpa!
0: Bilan eh, please.
1: Ay, kuguniti, James!
0: Please. Hataga na itong higayon nga magmalinaw lang atong pagpuyo. Uban ni Chelsea ang atong anak.
1: Ha? Huh? Pamutan ako nung imong kaugalingon, James. Kung kinsa ang hinungdan, nga nung nga way kalinaw kining atong pagpuyo. Pamutan ako nung na imong kaugalingon.
0: Bilan eh. An, kung kinahanglan ko nga ang kunon nga ako sayo, ako ka na buhaton. Tungulog alam ni Chelsea nga atong anak. O para sa kalinaw sa atong pamilya.
1: Sa imong pagpamuhong, James, nakita ko ang imong pagpaubos. Apan wa ko makita nga sinsero ka sa pag-angkon nga nakahimo ka og sayop. Kay wa ka mo angkon nga nakasa ka sa atong kaminyoon. Kay wa ka mo angkon nga kabit mo katong ginganlan og rekame.
0: Milan eh.

Huwag yun mamati na ako si Milani. Huwag mo rag ang matagpulo nga mukawas akong baba. Nasabot ko nga iyan ang iisip na bakak. Kinuo maluoy ka. Hatakiintawang kong kaligon. Nasayod ka nga wala ko'y naingi sa likan. Ikaw rin yun. Ayaw intawin itugot na may tabo ang butang ako kikadlukan na may tabo. Ayaw intawin ginoon.

0: Hala, Noah. Nagubat ba naghihapuron ang Russia o Ukraine dahil Chelsea?
1: Ha? Ano'y nagubat ihapuron ang Russia o Ukraine, Tito Gurio?
0: Hala, oi, gigurio gitawang ko yung tawag, oi. O, yung kagaluoy na Chelsea, oi. Ikaw ba naman samang tawang ka, oi? Hmm? Eh, bawal na ganit siya, Grita na Koron. Di ko ba spito, oi?
1: Wa cute ko, kasabot ito. Sa imong giingon nga, naggubat pagkihapon ang Russia o ang Ukraine.
0: Ay, yung daddy James ko, at yung mami Milani, eh. Buta ko ipasabot.
1: Ay, naunsa ang taong katitoy?
0: Pitaw! Ay, ganun sa pamanda yung maglinaw ang, kwalo eh, ang mga ginikanan, eh. Daddy si mami ni mo, eh. Naun siya ba siya nag-away? Ang matiguan mga tala sila. May mga buot naman sila.
1: Woman, mag-away sila si daddy o mami ko. Walang sila maayong tagdanay.
0: Lawi na unsa, matawag ang mataa ka, uy. Matawag maghihapon nag-away. Kanang, uy, maayong tagdanay. Awi noon, hindi pa silang nai. Away-away ba? Kanang balang kasawa mag-away? Kaya di ko mag-away. Away! Kumbating, binuntagay.
1: Nge, kalain ni Tito Goyo, Bastos.
0: Si Bastos! Nagsulti na kong Bastos, yung wakman.
1: Lainan ni mo, Tito, uy.
0: Okay, nagsulti ka, Bastos, no? Noon sa mangka, uy.
1: Ang taday to, imong giingon nga.
0: Nalalananayaw na, stop it. Stop it, stop it. Stop it. Sa pag-iskutan na, ha? Ang ato lang good nga. Ano yung mangod siya, Day? Ano yung siya, ha? Uy, may nanawag ba ni Muda, Chels?
1: Hala, niya siya.
0: Ha? Sabi niya? Ano, patay? Anong niya bala siya? Magulusam na siya din, he?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe. Mama mia, here
7: I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Sadako ng pati sa para! Siya ang nagdaragi, Mark! Dinigyan ito na pin!
14: Magdungan
13: ang labay sa ato maso! Ang mapahit siya, Mara!
15: Ini kayo, kayo! Ah! Tama! Ang Mara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor, Ray Arellano, Spinner, Joel Bense, Audio Editor, Randy Tayad, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
20: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
21: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
22: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisan gabii?
23: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
27: Kaya ko pa.
26: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
28: Kaya ko pa.
26: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
29: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
30: Hi.
31: Ay, naibaw naman si Chelsea, ma'am. Mga guwapa gila siya. Di ba na, Chels?
30: Ay, si Auka, Miss Gurio, ha?
31: Wala! Si Miss Gurio! Nada yung Miss Gurio, ha? Si Miss Rita ko, no? Miss Kuan?
30: I'm sorry, Miss Rica. Dili ko si Miss Kuan, ha? Kadali ba niyo mong malimot, uy? Rica May.
31: Thank you, Miss Ricani. Magkasinabot kita in, kaya kitawag ko din mo sa bago na kongan nga, binunyagan, Miss Greta.
30: Ganahan kayo ko sa imong pangan, murag artista, Greta.
31: Of course! Very talented and very invented.
30: Dai Chelsea, nakoy kita nga snacks para nimo. Pitcha og milk tea. Kadiot ha?
31: Hello, eh, wow! W, wow! Dari ako, ana, Miss Gopa.
30: Uy! Dili mahimo nga, dili ko ikaw apilan, Miss Greta.
31: Ay, kalami!
1: Hala, niring na ang bell kito. Musod na ko. Ma'am, excuse me.
30: Wait, Dai Chelsea. Dadaning akong gipalit na snacks para ni mo, Kaya basi magutumon ka dito sa classroom. At least may makaon ka.
1: Ipilin lang na ako ni Tito Goyo na, ma'am.
30: Hala, nag-ma'am lagi ka na ako. Kinig yung guwapa, just call me Tita Rica or si gusto ni mo itawag na ako.
1: Masod na ako, Tita. Kay malit na ako sa mong klase.
30: Kaniyot! Kining imo snacks! Hi!
31: Ay, Ay, hala, Miss Rika. Ay, ma'am. Hello, Miss. I'm sorry. Sorry, good, ha? Ay, kung ano lang. Dari lang ako ang snack na imong gipalit pa ng Chelsea. Apilin sa bang ako, ah?

Ngayon naman na siya tinisa mong skuloy. Yuko ganahan niyo. Kaya naglagot ko niya.

0: Wrong timing, yun ka. Nakaraka nung si Bro James. Napadora po ko out, Miss Rica.
1: Ki-off mong gudi ay ang phone. Dili na ko makontak.
0: Oo, oh, atay mahimo, ano? Masa medyo tuyo naman niya?
1: Ay, huwag ka nalabot ko nung sabi akong tuyo niya.
0: Bisa di pa kamusulti ko kung sa'y tuyo naman niya. Hibawa na na.
1: So, ngano nangutana pa man ka?
0: Wala lang. Pero, yun na. Ano na ito makasaskulahan ni Day Chelsea? Nausaw ka dito.
1: Kay gusto na akong masuod na ako si Day Chelsea.
0: Ha? Ah! Ano good? Kuyawa good name mo. Anong gusto mo ka makisuod niya?
1: Mister, papagod na niyong ipangutanay na ako, Sir Baldwin? Natural. Aron mas maduol ka na ako si Sir James.
0: Ano ato mga ni Bro James nga niyaman ko?
2: Baldwin?
0: Tay, Rikami, ang asawa ni Bro James, si Melanie. Mia!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
4: Sa Paragis Bilabila tili na ka mag Agwanta pa!
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ECS.
13: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family. Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family. Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Made of Fortune.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
15: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
16: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Good morning.

At agin ninyo ang sumpay sa atong sukilaro. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Dili! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Kent! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Said Liniment Oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma. Cool.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nag-aagi, ma! Dili ka tunapit!
4: Patyo!
5: Patyo!
6: Malawin mo sa ako ng anak!
3: Patyo siya! Maglong ang naglamay sa atong maso! Ang mapahit siya, para!
7: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at original.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa...
2: Excuse me. May gamay lang kong isulti. Mahimo bang mamati mong tanan? Ayisa. Mahimo bang mabarog ka o mo-join ako?
3: Okay.
2: Ayisa, sa tubangan sa mga bisita, gusto kong mamati ka o maayos sa akong isulti nimo.
3: On sa mana?
2: Will you marry me, Ayisa?
3: Oh.
2: Ayisa.
3: Hans.
2: Ayisa. Yes or no?
3: Yes.
2: Thank you. Ayisa, isulod kini sing-singa, timaan sa kong sinseridad.
3: You're welcome.
2: Usbon ko. Salamat, Ayisa.
3: Ha?
4: Congratulations, Ayisa.
3: You're welcome.
2: Sige, padayon mo pa sa pagpangaon. Ini ko ng gabi una.

0: Ayun nga ako ng mga bisita.
1: Lo.
0: Oh, naunsa man ka? Ngano mura man kagwa may mutang niya?
1: Naunsa man to nahitabo kanina?
0: Oh, mauna to. May tando na lang ha. May tando na lang kang magpakasalyo ka ni Hans.
1: Pero, Lo, gusto kang akong desisyon?
0: Di papili ka niya. Yes or no. Ug may tando ka.
1: Tungod kay mauni ang misuod sa kong unga angay na kong itubag niya.
0: Wa kay sure sa imong tubag.
1: Tungod lo kay nakalitan ko. Bisan kamay, uwagit ko magtuo nga buhaton to ni Hans.
0: Mao ba?
2: May ubang biyaan ni mo una lo?
0: Sige. Hey, magkiwas pa may panghipo sa gawas.
2: Nagbaso ka ba sa imong gitubag nako?
1: Kuan.
2: Ipapili ta ka. Pinarigay ka mo ingon nga, no. Pero, yes ang imong gitubag nako.
1: Nakalitan ko. Ngayon imo man sa itong gipuhat. Ngayon sa dikang mga tao mga mangutana na ako kung nagpakasal ba ko ni mo o dili.
2: Aron masuta ko kung unsa ang tinuod ni mong itubag.
1: Pero, mahimo man nga sultihan ko ni mo daan. Hans, dili ta uyab. Wa ka manguyab na ako. Pero, may propose ka na akong kasal.
2: Kinahanglan akong masuta kung unsa ko nimo ka-importante.
1: Unsa?
2: Nahibaw ka ba yun? Kung anong mitando ka sa akong proposal?
1: Ha? Ambot lagi, nakalitan ko.
2: Ako. Nahibaw ko kung anong mitando ka sa akong proposal.
1: Unsa? Nga naman ko no?
2: Tungod ka dili ka gustong pakawawan ko sa daghang mga tao.
1: Unsa?
2: Ug mao nang akong gikinahanglan sa usa ka asawa.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio,
12: ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
12: duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape
12: na ayon na ako.
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
14: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
15: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
21: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
22: Hello, Hans.
23: Kanusa ka, mga na-clear?
22: Next month. Ngano na mo tanak ka?
23: Gusto ko nga na ako yung nagpanganak ni mo.
22: Pero, wait sa, may mo mga tana?
23: Gusto mo na?
22: Ngano gusto ka nga na ako yung nagpanganak na ako?
23: Naghintag sabutan, human ka, mga na-clear.
22: Okay. Unsa itong sabutan?
23: Ang amkasan ni Ayesa.
22: Unsa? Magpakasal mo si Ayesa? Ay, congratulations, Hans! Congrats! Sige, manawag ko ni mo kung muadto na ko sa ospital. Usbo na ko, congratulations!
23: Sige, Claire. Bye.
22: Bye! I can't! Can't mahilo na naging ang imong maguwang!
24: Ano man?
22: Huwag ka magkabati sa akong gisulti. Magpakasal na sila si Ayesa. Ug amo ng planuhon human sa akong pagpanganak.
24: Ha?
22: Gusto si Hans nga magpatawag kung magbatik na ko.

0: 不可以，不可以，検査結果あいよ、あがい。
1: あ、なんもなんもしてない。
0: あがい。
2: おお。Ada, ada. Ni ada ang imong mga kagito sa ospital, Ma'am Claire.
0: Nga sir, nila ako cellphone. Tawag si Hans, ing nga nagbati na ko.
2: Ha?
0: Tawag, ing nga mga anak na ko og padong ta sa ospital.
3: Hello?
2: Sir Hans! Gipatawan ka ni Ma'am Claire kay paingon na siya sa ospital!
3: Okay, sige nang. Padawon ako deha. Bye. Ay, sir?
4: Hans?
3: Mga anak ni si Claire. Musugat ko nila sa ospital.
4: Mauban ba ko?
3: Dili. Dili ka na magpakita ni Kent, Ayisa.

0: Ang Said Liniment Oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, variko, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen. Sabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sudah korupan yun sa para! Siya ang

0: Yung parehong epekto sa insulin. DTX 500.
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Sabi nga nulong ipotigil sa sugar.
0: DTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
3: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
3: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
7: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Calinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
9: Sunod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Maya! Dinigyan ito na bit!
10: Sunod ang patyo! Sunod ang
11: patyo!
12: Ayaw! Malawin mo sa atong anaw!
10: Patyo siya!
9: Maglunga ng lamay sa atong maso! Alpapahin siya, Maya!
13: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benzi, audio editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.

0: Newsbreak.
1: Hay un hapo na kosi radio man Josephus GQ Keno sa toga news break kero kapuna atut gato sa data x sa 500 pinibang mabatanon ang naanaidad mag data x sa 500 ka ang data x sa 500 na ba superior at oxidans gaba o protekta sa basiliula apel naman skin cells batok sa nadamis nga free radicals o kiparabi sa polusyon yung veris mabisyo sa bas pagalabos sa alkohol o ang pagpanabago sa toga balita day sa ka drugista ang ganak pagkinis gibog ng Bible Suppression sa baga operatiba sa pinasaran diya sa may sitio proper sa barangay ermita ng Dakbayan sa Sugbo ang ganak pa nila sa pagalag alias Baki 43 anyo sa kaprikod way trabaho o lumulupresap sa skutan ka lugar ang operatiba sa pinasaran bilusan sa ka Bible Suppression batok sa maoga suspect kung magiging pinasaran sa dua kabaga simana o nangasuta kinika positibo kung nabaligay kinikinigal ka drugas gilusan dahil ang usaka Bible Suppression na may suta sa maoga pagkasikom sa maoga suspect na kuwagi kaya ag unsi ka mga dagkong pakinigdahang Cebu na mutimbang ginig 550 gramos nga mubalor kapin sa 3.7 milyunis pesos. At ang news break karo ka po na ito gato sa DataX sa 500 DataX sa 500 campaign na presyon ang nagawan po 3 million or agunit sa antisans efektibo kini mapamuntra sa mga free radical sa oxidation sa DataX 500 at ang panit pabataon internal organ ayohon ang DataX sa 500 Ninja Jude Batus de Betas, Father Liber de Sus, Glaucoma, Cataract, Cardiovascular de Sus, Father Liber de Sus, Kidney de Sus, Gas Inflammation, RPCDT, Insomnia, Acute Paralytic GERD, ang DataX 500 ang sekreto! Sumagagwapo.
0: RMN Newsbreak.
2: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug triterpenes na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix do nasay mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin Plus Coffee Mix di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak 5 minutos, di pa magalang 5 sa

Saturday, August 8, 2026. Kumusta ito kapatid Babinawan sa Visayas ng Mindanao? Sa tanapang lugar, maabot itong broadcast ng Sibya karong hapona! Kumusta magdanan? Ato kapatid Babinawan, dire sa atong pinalanggang lalawigan sa Sugbo. Dire sa Abiyanan, nagkumatag niya bahin sa probinsya. Dire sa kasadpan ka bahin, kumusta ito kapatid Babinawan? Happy weekend ka itong tanahan, hurot! Dinis na kayo sa Sugbo, nagbugdag-bugdag. Pero huwa mag-uan-uan. Nag-umra kayo, pero huwa mag-uan-uan, ha? Yeah! 1, 2, 3, 4, you go! Woo! Ato mag-abusan na itong kapag-followers, nalang mga kanasuran, nalang nasun, kapag itong ka... Facebook Live Girls to Gapin sa DYSP Aramin Simog sa akong personal account sa Joseph Os Pulo Pulo naman Bob Kulog Diano. Sit back, relax, enjoy. Manginaot, bininin sa DYSP Aramin Simog na muskapis kay sa panglawas. Kabaskog sa paglawas, kaimsog sa paglawas. O kadasig sa mga tubag, sa mga problema ang kalisdanan nga itong gisagumang karong hapona.

0: Marag mo na ba titigo ganun? Napagaw naman tanay, ha? Marag, Shibu! Shibu! Shibu! Okay, ginawas ng gamay, ginawas ng baliguan po may galas, ng drama portion to town, okay. Kung umukuha din ng drama, murag akong tingog, murag tuwa pa sila om sa yuta, ha? Murag relax, relax ng... Kabisang mo relax ng tagbisang gol, baliguan po, tumati na, ha? May na, ato sa andama, tugbas ng drama portion may galas, ato ka parangubas, ato ka tulumanon, asa na to? Okay na, be. Ano na? Okay. Alas 5:05 na sa kapunon sa itong drama porsyon, bagay gala.
1: Ang matagto sa mga luha gikan si mo magabata. Tibangan ba ka na sa kalampusan? Kasakit o kalibay?
2: Layas! Wakay luna din sa kung aranong palibay! Maluibol ka, kasawa!
3: Sakit ka na, Chris. Pasayalo ako.
1: Ay, kung pa imaloy ka ka na, Arbinda. Ikaw ang bugtong mamahay sa kong kinapuhi. Ikaw ang ipitik sa kong kasingkasyong dalhon sa altars kami, please.
3: Sakit ka na ako, Arnolfo, please. Leave me alone. Didahin sa satusan. Langit ka, yuta ko. Patungos akong gumakari mo. Kaputon ko ang langit.
1: Asamar kayo't kahal. Magapagindahay. Gugma kasilag, apan sa kanungang itagkaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahunang gibilasyon ni Jerome Yap o Binsel Istuloga. Kabuton ko ang langit.

0: Og dinhi sa laing anib sa tong sugilanon gilagluhan, kabuton ko ang langit.
1: Magapit amig lima kabungan din sa sunda, pero ang akong anak magsigil akwat siya. Huwag sigil gawas din sa mansyon, huwag maglakaw-lakaw din sa sunda. Kung mahibawan galing ako sa anak anak sa nito, Andres, mabiligro ang iyong kinabuhi. Kinang na ako sa pagkakon. O kinang na ako sa sultian, na dili magkaglaag o dili magkakikuyaw ang iyong kinabuhi. Kung akong sutao ng talan, kundi ni sa mga itong akong anak na si Arulfo. Kinahangan yun!
2: Outside, di kulambo na ko si mong amaan ni Don Andres dong, senyorito, Adolfo! Wah, mabukiya, wala abal lang. Ay, dami na ako makasakit tong at gilaw ni driver ni Louis Davis, diretso naman to, kada ay karga. Ay, si Jerome Davis, ang abalaman driver sa wasa ni Mabot. Ay, sama na mga Don. Si Jerome, oh, ay, right director na si Jerome. Ay, nako. Ay, Don Adolfo, senyorito! O sa mga kakatarungan sa mga manang, ay, agatong balangin doon, 1 hour, ta? O sa ka-oras, o niyang araw magtulong at ka-oras, tungod kay, aw, gusto no? Wama ni habal-habal na, eh. Ay, nako, wana, tabangin ko doon ako sa mga katarungan sa mga manang, kay outside, ikulambo ko sa mga

0: Magalola ka si Banda, magtulo na may kabuwan di sa Sibusite sa ako gapo. Kung gandang akong plano nga mubalik ko sa Sinda, ako sa gulog naon sa panagang higayon. Kay basi matibingan makita min din Andres. Lintik lang walang ganda. Kidahang lang yun, nga akong plano ho ng tanan. Kay klaro kayo nangita na ako ang akong higpita kaaway. Sure na akong higala si Don Andres. Pero, higpit na ako siyang kaway. Tugod sa tabo siya akong anak sa inahan ni Arminta. Huwag tugod niya itong natabo ang akong apo nga siya binda kanon na mag-anak. Huwag ginahang naway mo siya yun sa tanan. Nga anak siya ni Don Andres si Arminta. Kinahag lang akong ilimot huwag akong itago ang tanan. At hindi mahibog. Mawa siya kung kilalag ako nga po. Siya lang bugtong nga matan akong kalipay. Si Arminta lang ako nga po. Kailangan lang doon ang mangita kong bagay.
1: Sabahan ni Tate Tikyo eh. Ibito no? Dali aras sa oras ko. Magtulo nang dami ka oras ke. Nibiya mi to sa balayo dahil yung paniud to. Malas 12 pasado niya karun. Mga alas 3 naman hapit na mga alas 4. Ha? Bahala na. Ako lang mga tarungan ni Daddy. Kadit na paong akong live. Kadit na kaya akong live na paong. Mago na mo kayo ipag-ausay. Ay sa pag nga. Kadit na kayo. Ay, ano sa mani? Hindi mani atong kon eh. Ay, naku, buhay, tunog siya nakit pagkaloy. Kadit, napawag akong live, kadit lang kayo. Ay, naku. Kadit lang, anong mabalik? Finish na kita. Ana, finish. Kadit lang kayo, ha? Ay, naku. Onsa namin, ha? Asa namin, ha? Wala naman, pao na kita. Ay, naku. Kadit lang kayo, ha? Ana, lagi tayo mahayot na, ha? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, wala, ganda yung madana. Paong na ganda. Wala, tumasitaw itong mga nagtanaw. Ah, hi! May kanyang! Ay! Hindi, ato ko ano, hinay namin lit na yun. Ah, kanina wala kumukuha ng wifi. Okay, ganda na paong. Wala na, paong na yun. Wala na ganda na balik. Di na balik. Ay, naku! Wala na yun! Ay, buhay! Tunog si Nugget Pagalaway. Ato ni Panggang, itong drama kay napaong akong live diri sa akong account, sa akong personal account ng FBI. Ah!

Dari nantas itu gelap kan. Atas Facebook kelas pencet selangkan di WSBIK. Hina ya tong net. Bem, kita nantas dari nantas kuan meh. Ada singko dosin. Pakai ratung drama. Nah, langsung semenengah tangan tong mga kuantan. Saya satu atau mga rakyat direktur. Nih, walau kepake. Hai, duhai tenuk sedangkit pakelawai. Nepak ngatung drama. Asal tuh rektor rektor tadi ngomong ke rektor atau ke Bandung. Wahai. Paung bih atau ada spesial di USB ya atau tuh isi tahu tuh weh. Nah, bunung atung drama sebelum lang. Kusa awan atung ana weh. Ana atung pisan atung pisan lang bih atau di atas spesial lang mutanda weh. Kadia legayu ha. Weh. Ahai, dengan talenta mugo angkai di negeri Medan. Eh, nah, Rosalina open karuyang, Jikyo pa was out. Nah, na was out kita natong live sa akong akong FB account ako, personal account ako. Na was out san, okay? Dengan talita ini na natong natong shout out rin magkuha no. Ato sa tanaw natong live diri we, kadi ta kayo ha. Tong kanan natong kan basi. Shout out to tong tanas tong live ga, may nato. Okay? Paog man rin hini atong nit diri. Ano to ma-refresh? Takahan na ba itong tandao na? Nag-away, kadiyot mo eh. Kadiyot, nasa na to? Ay, naman na, huwag tayo mo sining. Ahay, buhay, tunog, slangkit, pagkalaway! Ah, gani. Katong shoutout be. Nurse Blarissa Giano pa shoutout ang call. Shoutout pre, Mustamos. Paring Donski ha, Lindon Hermoso. Shoutout Diaz, Barga Greta, sa Sitio Malinao nila ni Tio Lario og Ati Teresa Taran from Lindon Hermoso. Siling Giangan, mayang hapon ninyong tanan dia sa Raidol. Walay uwan dia, sir. Dere sa Bukiran sa Danao, dag-umung kayo. Bisan asa di Iron... sir, hinay kayo ang signal mausa diri sa mua. Gikan ni Ma'am Silingyangan sa Danao City. Okay, Ma'am Chacha Boyles Uchia, Flesco Greta, Eri Boyles, og Vanessa Peralta Boslon, og Emery Vat, Ngigulit Boyles, og Ola Boyles, og Winnie Quiles from Obay Bohol. Sa salamat, mayong hapon, Sir Jikyo. Jarkyo Mina, Dinja Jinalen, shout out diri sa Timbakol by Wok, B-Wok. Sa Timbakol B-Wok, ha? Mawa? Timbakol is mag-asawi doon. McDonald's Discartendo Lendo. Hello, Idol Pogi. Mayong hapon. Watching from Macau. Wow, Macau man. Kuya, wag Macau eh. Kadiyot lang kayo. Atong ko na itong live kay hinay atong nit diri. Ano may kuglispin sa gamay nga na paong atong live dayon na. Ito na na itong ikuan kay makaproside yung tagdiritso. Ano, nung sa mani? Umuhon eh. Umuhon eh. Okay. Oh, kaya daw sa. Ah, ay kuglispin sa gamay ah. Okay. Okay. Oh, pari Don Don ha, pari Donske! Pre, kumusta? Oga, pari Binsel ha, pari Binsel is tuloga na sa may sitso sa Panta, para kay Tejero, si Musti, kaya ganun ni Maminaw. Sa atong programa, kumusta na mga pari Binsel ay? Ha? Pari! Boss! Pari Boss Binsel! Ah, sa to akong pari. Ano yung paramdong na akong pari, Binsoy? Pari Binsel! Ha? Ah, kumusta na mga bro? Eh? Pakita sa ginagmay, pre. Sa business trabaho, eh. Business trabaho ako kong pari, pero always maminaw, no? Sa DWSP. Mga ninindot. Bisag, wala si paramdam, pero kaluna yung maminaw. Loyal kayo sa itong programa, sa mga programa, mga drama, DWSP, gano'y pero paminaw, siyang sakanan, siyang service, o siyang kitrabuan, DWSP, gano'y ilaan. Bisag kung saan pa na yung balin-balhin na yung kan po, ang iyang kasing-kasing ni Pari Binsa, Pari Binsa Listuloga na agad sa DWSP. Salamat kayo, pre, kano'y pagpaminaw, pre, ha? Pari Binsel, pre! Kamusta mga pre? I miss you so. Pari Dondon, kamusta? Si Pari Lued Durato Revel di Asasawang, Pari Dondon, ha? Donske Lindon Hermoso. Ako magkumpari Jimbo niya, sila si Pari Jimbo, Pari Jordan, itong pulis nga si Pari Des Mabolo. Ito, Pari Bins, Pari Bins, naminaw ko rin pre, naminaw, basta Pari Binsel gani. Hindi lang tabi ko nga naminaw, naminaw gina, permigod. Kasi ito yung nga, ito kumpari nga pulis pre? Pala kong chat pre, kaya nalimog ko itong nga itong kumpari nga pulis sa Mabolo, police station pre? Ito yung pangana to pre? Pari Binsel, naminaw rin tayo, no? That's live, mga tanong live, basi na ana. Itong live, literal sa kong live. Live na ako sa akong personal account, be.
O wala mong, oh, nara. Nara. Nawa. Be, nag-message ko na mo sa messenger, pre. O na, kadit pre ha. Nagliliyon na akong kuhan, pre ha. Ano, namino, awa. Kasi, awa ko masaya pa, awa ko masaya pa. Awa ko masaya pa, nara. Nara gide, yo. Gwapo ka sa niya ko, pare, be. Pre, namutol ang connection sa network ni mo. Okay, pre. Putol ito tinawa, pre. Mabitong na. Magpag-drama na ko, pre. Naputol kalit. Hindi ang net, pre. Tama na nga ikaw gispin sa, pre. Ha? Ano, Mino? 612? Musa may, pre. Rambo, le. Street na. Wagi ang street na siya, no? 612. Hindi, hagubili ba na kong pare, get, ha? Sa si paring Marco Sanzago. Ah, okay. Okay, pre, ha? Akong police officer sa Mabulo Police Station 4, no? Ang kumpare na ko ng police, si paring Marco Sanzago. Okay la, si Jose Ranguan niya, pre, nalimot ko. Okay, mana akong kumpare ng police, si paring Marco Sanzago niya sa Mabulo Police Station 4, si pari Binsel, no? Kay bunyag man siyang bata itong may aging mga simana. Mga pila kalibigot, tungkatulong ako Domingo matalin. Nalimot naman ko. Manang, kami nangoga sa kumpare na. Mga gwapo na ako magkumpare. Pari Lindon. Kasi yung pari Lindon, don't scare. pari Lloyd na. Og pari Benz. Benz Celestologa na sa sityo sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Awa ha? Awa ko masipyat na minaw. Ganun lagi. Awa, bisa ko pa ako kabahay. Nainya na rin ko Andre Mises niya. Igor Anta, nagbasa na ako. Wala na eh. Oh, dili sa video sa kwansa sa live, comments siya matod na kabalang nag-message siya. Okay. Nakagide, oh. Silin kaya nga, no. Okay, shout out ko sa akong anak, Sir Edo. Lingaw kayo og kanta sa rap. Oh, bitaw. Very talented ang imong anak, Ma'am Silin, ha? Si Inday Kati. Oh, Kati Catherine Giangan, diya sa Danau City, Bagaygala. Asa itong barangay inyo, Ma'am Silin? Bonifacio to? Sa bukirang barangay to sa Danau City? Okay. Ano mo? Klaro na. Mamanay, ha? Nang si Pari Binsel. Nag-missions ko nimo sa messenger, pre. Okay, lamat, pre. Nabasa na ako, pre. No? Thank you, pre, ha? Okay, puas, minos, do SP, pre. Yeah, mandi ako bilibin mo, pre, ha? Bisag sa mga problema itong gatubang, pero ang do SP, kabahay na si mong kinabuhi, pre. Lamat kayo, pre, no? Anya, na sa Drikuan. Pus, pus, tinke lang hulama. Ako ni amigo, tis tagabagi kay Mandawi, nag-business man sa messenger nga post, tinke lang hulama. Nakaguli ano eh. Nag-chat mi na ako gahapon doon. Iyak kong pakuha doon siya nga. Pahuaman ko niya ako, no? Ang butlong! Eh? Bueno, alas 5:21 na sa Tuga Paraguban sa Atuga Tulubaron, Saksaks Dagol. Okay. Hi. Okay, pre, may problema, pre. May problema. Humasa kong programa, pre. Murag kong kilat, pre. Abot na ko na, pre, ha? Ta pare Binsel, no? Pre! Tagimingaw na ko niyo, pre. Sa atong mga laglaag, pre, ba? Pare Binsel, mingaw na mo ko niyo, pre. Tinawag, pre. Mingaw na ko niyo, pre. Ha? Mura matag-uyab na ni, pre. Ito. Pare Dondon, ha? Donske, lumaluit. Porque si pare Binsel may tipik o gabayan niya sa kong kabuhi, ha? Kabuhi, ha? Kabuhi, anta? Kabuhi! Kalitikan niya, eh. Lama kayo, pre. Ano yung Mrs. Riyak basahon, bilang na ko'y basahon sa owner kay base na ay mukuan. Okay, pre. Thank you, pre. Ha? Pare Vince. Pare Vincel Estologa, no? Okay. Ako na yung kumparing boss. Mag-boss na ko, ano kay... Ako yung boss amo manager man ako. A very good friend, eh. Kumpare na akong butan, niya. Generous kayo, no? Basta generous gani ka may gala, mangitagon ka, maluloyon ka, matinabangon, ang grasya ni mo, panalangin kikas kita sa dagin na pirmini mo. Yeah, ignan ko. Biblical man na, no? Biblical. Mas maayo pang muhata kung tas ka maayo, no? Kay ang imong grasya na, imong panalangin, magpilo-piloon, kalibo-kalibo, no? Pila kalibo, pilo-piloon na. Biblical na sa Bible, no? Mabasa na to. So sa itong agwan, sa versikulo kapitulo iskari, madali na. Abay sa, nga, nakwasa ka na, nalimot lang ko sa nga teksto sa Bible, no? Lamad kayo, pre, no? Okay.
May kong dispensa gamay ha sa itong live nga naputol ka diod kay akong gikuan diri ang nagdita man dai ko pag sugod tong dita nato wala dai ko kuan load di ay matong wala ko makonya wala ko maon ang kuan diri wifi namo sa stasyonan matong pag ana nako sugod ang dita ra akong gion nya habit tong check ko lang tali ko kaya nang wala ilon may kong dispensa gamay ha kana mo wala gilon matong ganto ni hinay nang ko arwa nagyan no. Okay. Kadiot lang kayo. Okay. Kadiot lang kayo. Hi, buhay to next bangket pagkalaway. Okay, basta namin akong kuparing police dito sa Mabulo Police Station 4. Akong amigo sa si Chip P. Hedia. Akong kuwanda. Huwag sila si... kisipto ako mako, nalimot ako sa mga amigo mga police eh, na ako'y mga kumpare sa police o na mga retired naman sa kala kong mga kumpare mga police sab, no? Eh, pari Orsal, sila si Homicide Section sa una, pari Gara na kumpare diha, no? Pari Ronimo, si pari Kuan, Dennis Kuan, no? Si Pilino Kuan, nalimot ako sa Pilino. Sa daggag ko, mga kumpare, nalimutan ko sa uban. Hindi naman kayo kumukha ko. Mato na ko na alarma wana, pro, sa rubing-rubing. Wala naman kailang ispatripod na. Hindi naman nganlang ang mga ano. Isa ganing biktima alias na. Hindi naman nganlang ang mga kaya mga manibag-uron. Isa ganing patay na ng gipusel niya. Dato pa sa hospital. Isa patay na. Aron i-declare dito nga DOA again sa hospital. So una, undas pa niya. Anaanay soko. Undas pa patay ka ron. Pandalo na sa hospital. Oh, tinawag bitaw na. Alarma na mo, abot mo sa crime scene, na pada maabtal pa na mo ang gipusel, pero dalhol bagay mo sa hospital, bisag patay na, wala, maginawa ko. Ano yung bago ron sa kuhaan sa mga polis, no? Kay, ang mo-declare ako nung may galang 00 vital sign na patay na maugid ko ng doktor. Kaya wala na, ano may medical unta, di ba? Ano may maabot ko ng mga ambulance na diyan, ang medical personnel unta mo, yung mula kayo, okay, munta na. Ano dalhin ba magis hospital aron hinay ang crime rate aron kuno hay why crime rate ni ubos ang crime rate sa nasod ka Pilipinas direct to the point. Magunsa tani permanente ingin lang alas 5:25 na no sa toga panagoba sa toga tulumanon narito sa pinsa ni SBB kaya itong lilion sa ni no. So, muna kung may kong dispense sa gamay sa itong live, no, sa personal account, na naputol lang, kadiot kayo, kay tungkol sa, kung ano yung murag, na-unload na akong load. tataw, kanta ta, kay gimingan ako sa katakanta, pare bin sila, eh. Pre, may ta, maaari ka rin, pre, anong tatay mga katakanta, pre? Pre, pare bin sila, anong tatay mga katakanta, pre? Sunod, sabado, pre, anong tatay, pre, ha, kay gimingan ako katakanta, pre, eh. Anong tatay katakanta, pre? Ikaw akong kuan pre, VIP na ako, ikaw akong guest dire. Next Saturday pre ha. Handa mo tong imong duplikara pre, ganahan ko tumino pre. Ganahan ko duplikara kay lingaw man ato entertainment program na atong programa dili man ni commentary program. Makatawa nya man ang kanta tag mga pasiaw, lindot kay kanta mga comedy nga kanta, no. Mo nang dili ta seryoso sa kanta ba nga kuan. Mo nang ganahan ko ng mga duplikara, kanang magsurban, kanang kuan no. Kay dot kay murag mo kuan pa. Dugga mo sa ko bisag gutom ko. Mana pre hangyo ni mo pre ha? Para binsel. Okay ra man pre dili dili man wa may di man ta magtagay pre. Ara lang dire pre ha. Aron ganahan sa ko pre ba wag na to kamingaw ni mo pre. Amay ni mo kanta ko sa para binsel eh. Duble car to imong sa to kanta ni mo pre. Ano ko naugon? Dili ka itong naugon na lain pre nga itong pasayaw ko. Sa toy, ang lain pasayaw day. Tiguang gaya po kuan ba? Tiguang gaya po ng duplikara, tiguang babay. Tiguang lalaki nga kanta o babay. Crisal Suli Sondra Dinas, pasatawad ko sa kong Inday Teresa Panginahog. Kuya, wag gulido eh. Anas Andibor Rapakera, good afternoon, Sir GQ, always watching and listening your program. Shoutout ko gato sa agkubaga relatives diya sa Look Norte, Astoria, Cebu. Andibor family og Pakira family dire sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat pagbasa sa GQ. Randy Santisos. Mayong pagpaminaw ng Kang Val Valdez gikan ni Randy Santisas. Anas Andidwar Pakera. Good afternoon, Sir GQ, always watching and listening your program. Shout out ko ganto sa agubaga relatives sa diha sa Look Norte. Balik na ni. No, kaso lang na mukuan. Kaso sa kadua. Okay na. Ray Bones. Sir, good pa. Pa-shout out. Dire sa Tayong Oriental, Luay Bohol. Tang, sir. Gikan ni Ray Bones.
Bunso mo, bunso sa may apelido, ane. Isra may last. Ano ni Sumpet, ale. Okay. Fele Monsolier, good parents are watching from Puti Agnaya Carmen Show! Mga Monsolier, mga Monsolier. Ikaw sa kani para Edwin Monsolier, no? Akong kumpare diri sa Capitolo Side, Cebu City. Akong silingan nga kumpare, so, nandiyang, di ba kung nagpuyo sa Capitolo Side, diri duloyo dool sa Capitolio Baigala. Ay kumpare diri ang Monsolier, mga apelido, para Edwin. Kuan siya. Kanang buy and sell niyang kuanane, yung business. Iris Mortijo, good afternoon. Regards ko sa family Nako Montijo sa Consuelo Cabotas. Thank you. Hindi na sa itong net. No? Ayun lang, okay na. Karta sa itong asa, itong taas-taas nga makuha na itong kuan. Ito na ko, nakita ko, balik sa ning kuan ay kanit na gaya. Kani ko na ba? Ay, drama ba eh. Itong live. Okay, kuha na. Diyan sa kutob kayo. Hinay mo niya sa inga itong kwan. Hinay kaya po gini. Ito na nga naon. Hinay rin ang tabi. Monski nakatilaw na giyon. Shout out ni BBM o Sara ang tandem nga way paglubad. What? Tandem mo naman ilang tandem ilang unit uniwar naman ilang. Hindi naman ni unit team. Sa una, sa before election, unitim. Karon, uniwar. Okay, Biling guys, Boss Biling, panimbaya sa mga byuda ng mga guwapahon. Wow, okay ka ni Biling guys, okay? Kana na, yun na rin natugana. Okay. Kanta tabi. Ay, ito akong kwanta tagamay. Okay, galing ako sa kanta. Okay, ito na kayo ha. Ah, sige tao na to. Kanta ta pre. Para Binsel, kanta ka pre. Sige tao na to pre. Request pre, pala pre. Kanang kamo lang ko pre ha. Kay gimi ko ta kanta pre. Kay okay, kanta lang ka tong kon gamay. Okay. Okay. Ay nag-chat. Ay nag-chat na to. Ara. Just me. Sige tao na to ni. Nasa tong atong kanta porsyon ni ha, kanta porsyon. O ang way portion karon taod na taod. Ang sayo portion ni sayo naman taon. Ang drama portion na putol. Bebe, kanta ta. Sige taon na to ni. Uy. It's time to cry. Akan it's time to cry, be? Kani? Kaya ito ni kanta sa itong gipos ni nato. Pero ito kataon din live, no, be? Kulo, be? Ito ka na kibang commercial, ba? Be? And, nawagtang man. Uy. Ay, sige, kumalas ko ba yung salagay, baka bayatanin, eh? Okay. It's time to cry!

0: はい。
1: No lingo ni a tu ana hueca cola. No lingo ni a tu hueca cola. Okay, around the floor. Mana pak pak?
2: Bala bala zero atau guan points sebesar ni pak pak. Thank you, bapak itu thank you, bapak itu nya thank you.
1: Ini taglaan bikin ketawa ngegantam eh. Taas pag oras eh. 20 size minutos pa, di ba magala size niya? Lagay komersyal kay Dabadoran. Bili tagay mo humanto pwede na alas 10 sa gabi, alas 12 na mag-uhuman. Ay, sakto yun. Piling na tayo ba? Di ba? Lain kanta. Kanang kamao lang tamo kanta. Uso ba, request ko mo rin ba yung sikataon na ito ba?
0: Okay. Ada. Kan di tangko ano, di kampo nila juba, dili man ni maong kon, mo pagkuan man igod. Kali pusong ba to? Mas gina ko balik-balik ani eh. Kanong bisan version ako. Katok prevention lang sa to imong kanta pre kay nga kuan pre, ka duplikara pre. Adi mo ko pre to ni kanta ka duplikara pre. Sa to nga kuan tiguang gani pre. Pre, help me, pre. Okay, wala yan. Kani untang ko, no? Mangita ko gala na kaning kampo ni Radyo. Asa na to? Ko alam, may pagkailunggo lang ng kampo ni Radyo. Dili kampo ni Radyo. Mga tali ni. Sa higit. Mga dili ni mo. Ayan to. Ang munit. Ang kampo o kamhiya. Akan eh, mo ulit tali niyo. Oy. Ikaw yung sagot kong kundi. Kabayan itong commercial. Mamo tali ni. Ato talawad mi. Ay, kadalanan sa commercial ani ay. Eh, galag tayong oras. Kay mamo talas oras. May kano, basi mo ni. Basi di mo ni ha. Tansoy na to.
1: Higad sang sapa.

0: apoy mangita ni kwarta maigalaw eh. Sulda ni mo ko na kung magic magic ara aron mulatay ba ko gilambre ni mo bugo ko kayo dire kay aron gana na to mga tigpawa na to mga viewers tong page ha kay nindo man mo bugo ka kayo dire mulatay ka gilambre magi mo ko na kanero kanaw kanang luyo na ko dagat man na muamba ko diha ay ah ni aral do dagat aral isar pi aral oh dia ulik ako buko mataro akong buko eh na magi apo ni puti ay sumugaw sing puti akong buko ako mahibla dan may timilan nga guanger sa ta. Kining ubanon ganing nga laki, guwapo gina. Yung isers sa Biblia, isers na sa, kuan, kodigo sibil. Sa, kuan, sa, unsa itong kuan ay? Sa, i-research na ninyo nga, ang laki gani nga ubanon, guwapo. Guwapo. Mga nang tinuro. Ayaw mo glalis-lalis dyan, araw dalita. Okay. We. Eh, narita sa tong, huwag mo na ako ni ma-sit up din akong live dari sa kuan. Ano na. Iris Motero! Hadwa sa BPS sa konsilo. Balik na ni. Monske, nakabalik na sa ni. Maruksan, Joy of Saul. Sa tatas akong tatay na si Purin from Negros. Patatag, Silverio Abasolo. Kumbate, Cantadol. Walay, kompetensya. Maog yun. Naunsuwa na. Alam. Noy, gug mang lagan! Loon!
1: Loon! Loon!
0: Alam. Ikaw na rin sa kuwa, no? Ikaw na rin sa pins na to. Gug mang lagan. Do it, ha? Dali, dali! Hindi ka tumiyagin sa baro. Huwag ka mag-i-duet. Nakalis gawa. Mag-i-duet ka. Ay, kung inaalan. Tatang kubuha-kawan na to sa buhat. May gala. Buutan ni ako ni amigo, ha? Bilib ko na kay ang kanan ni Alan Tangkawal may gala. Prinsipyo o borganan. Maabot ni mayor posible sa Mandawi o Lapu-Lapu. Okay. Huwag masinig mo din nga. Huwag ka ito yung mukanta, GQ. Huwag masan. Ah, din ako mukanta yun. Padasig, sir mo. Ganata mukanta, balag yabag ba? Ngayon itong kanta, lingaw-lingaw rin, ha? Ay lang ikonsyo sa inyong una-una kung sa, ha? Kaning turagsoy. Magdali na. Kaning mabug ng lasang. Hindi ko kamuha ni. Na nag-request na yung mabug ng lasang. Pero di ko kamuha mukhang tagayo. Ano yan? Kawawang cowboy. Kindi ko ta. Ay, gato be. Gato lang be. May ato tubalikan be. Ato. Kaning kayo makatawa. Dahil makatawa gada ni. Ato. Kani. Gani be. Kani kayo nindot ni. Ay. Kane. Ano? Apa. Okay. Igo na dai. Ato ni kanta to miagi pero ato balikon kay na nag request ani to miaging sibado na to magkanta. Okay? Ako na ipinangol sa akong gagawin og manginaot nga ganahan ko ani. Sa English man na, this song I would like to dedicate this song to myself and I hope I like it. Okay, here we go. Pare Binsel, tulog ka. Igo na day. Igo na day.

ka? Ego na day. Ego na day. Sakita oy, ikaw lang yun. Wala, umul na. Wala, buntis na ibasin. Ako, oh, mamatay. Ayaw kamatay niya, buntis.

Egon, Egon, lại. Egon, quá bài Egon, Egon. Này, vô hai con ăn được lâu ấy. Ay, capo, iré muy tal cual. Ay, 14 minutos, van, ¿eh? 14 minutos. Dile pa bagalasay sa sayong kagabi o baigala. Shout out, shout out. Lele, ta, lele. Asa man rin yung ano, asa man lele, naigo man to. Request ko mato nila. Butsike. Kasi may request. O, saan yung request lang na yun? Isgugmang laga na yun. Kalaga na saan yung gugma niya. Catherine Zamora, good afternoon. Dios permiso sa iyo. Kasamang JQ listening sa iyong FB Live dire sa Garden Bloom, Pitogo Constellation. Pasatawag ko kasamang JQ sa akong family na naa sa Hampang Argao. Labi na sa akong mama Ana o mga igso nga sila si Anafi, Alex, Charmy, si Sherilyn o Hana. Mama, mama, mama Ana, si Catherine, namusay mo ma, ha? Si Inde Catherine Zamora, ma. Ha? Si Inde Catherine. Mama Ana. Diyas Hampang Argao. Mama Ana, si Catherine, ang musta mo, ma, ha? Monske, nakatilaw lang yun. Kuya, huwag kanta ni Monske. Oy, maka ihi mo sa tagmaminaw. Ay! Nako, Monske. Ayaw na, Monske. Ihi, gina, ha? Ipabuhagin ang muihi kay kwarta na si doktor. E kung di mo na ipabuhagan ni mong ibati ni mo diha, nga di kayo makaihi diha, na kwarta na si Dr. Monske. Gindi ha kayo na. Juan Squadrog Hirangaya, o Girangaya, siya tawag ko diri sa tunga, mual-bual si mo. Ay, tunga na, kilid di alis, mual-bual na may tunga. Natali, kilid mual-bual na, ay tunga. Ay, panapin na, tunga man, tunga mual-bual. Das tunga mual-bual, ha? Natali, barangay kilid, barangay daplin, anak. Barangay tunga man, eh. Okay. Ah, ini na sa datang lead. Atong kuan, loading sa katong live. Ah, kanta sa ta. Ala, one more song, last song, no? Hmm. Asa itong, kaya ito lagi sa ito, alibi? Kama ba kung ito lagi sa ito? Ito lagi sa ito, alibi? Kung ba, sige, kung ka mga mga ikaw, kala? Hindi ka kung ka mga ni mga ingon na ni, pero ako, mga ningkamod na ikaw nga mukanta, ni araw malingaw ta. Bala, magkayabag, gusto nito ka mga basta mukanta, tanya, basta gula itong magkumidya-kumidya, makatawa mo sa, di ba? Mura ba sa original go, di ba? Ano ko lang mo di ba? Ano sa mo di ba? Ay, siyang kanta di ba? Ano ba yan? Suka mo anong kanta kayo. I'll try my best. Okay, here we go! Toragsoy! Toragsoy!

0: ko ginapalag ang pinamalas pagani ako sa higop sa sabaw. Kanamigid ya. Kanamigid. Sa ato mga kabiyan mga katura sa punsod sang Kadis, Panay, Ruas, Iloilo, Bacolod. Ako pa rin te, kay ako middle name Bacolod man. Madamog isang mamati dira sang aton sa atong palatuntunan dira sa himpila ng DYHP. Madamog eh, des Escalante ni Grosso Occidental. How? Sa Bacolod sa may, ano ganyan ng punsod gani sang Kadis, o oh, sa punsod sang Kadis, sang Sagay? Sa Sagay, mabasko gamon dira signal how sa Sagay ni Grosso. Madamog isang mamati dira sa akong mga palutuntunan dira sa DYHP, mga drama dira daw. Oh, ato mga kabiyan na makuturan dira nga namati sa rato. Madamog isang mga mabasko gamong signal dira, how, di karabaw, di batuto, di kutsi, di rama sila.
1: Okay, siya tao. Doon natin 8 minutos. Bigyan din pa bagay ng size. Juwans 4. Balik na. Juvet Arisgado. Let's rock, sir. Mr. Jekyo. Swap attack. Yeah!
0: Arisgado. Mga dad bantayan. Arisgado. Bantayan na gano'n. Mga Arisgado.
1: Sir Lee. Maayong hapon. Idol ko po. Piulo. Jekyo. Pasyat out ako. Akong bana si Gigi Gabato. O akong dua kabag-anak si John Lee o Jean Lee. Watching live. Dere sa Canlaon City. Negros Oriental. Salamat Sir Jekyo. Kaya ni Sir Lee.
0: Iyang pili doli. Bruce Lee. Ano? Insik yan eh. Chinese insik eh. Okay. Ano, loading na sad. Dagan pa akong tao. Pila ka kumisir eh. Dagan na, pero ginay ka itong load. Mga ikong dispin sa kamay nga din na tumatiwas o basa ng ubanag kay andan yung tayo eh. Be, dapat tayo 7 minutos. Ang unsa na niya. Mungin mo si Jerome na, tiyos ako, ando yung dislo si Takyo. Ito yung luwi ni Ibis eh. Ito yung luwi. Sa ito, tinuwa tuloy. Hab-hab rin. Ah, di ko wala. Ato kong pari binsel. Kaya, lami ka itong kaon ito. Re, kaniyat lang rin. Joke lang rin, pre, ha? Asa na kantawan, pre. Pre, pala kong chat, pre, be. Business ko, pre. Sa'yo ko, ano mo, pre, itong kanta ni mga tiguwa gani, pre. Asa mo, kasi na, busy na siya gamay. Kaniyat na gayo. Okay. Okay. Lain kanta. Kanta ta kay Aaron Killing the Time. Kapag sayo eh. Kanta atong kanya to kanta puro sunod na to ha. Okay. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Pasayaw ko dai. Okay. Ne? Okay. Ito, nawag tang yung pasayawa ko rin. May ngayon pasayawa ko rin. Nawag tang sa... Hara. Eh. Last song na rin. Last. Last song, mga higala. Pasayawa ko rin. Here we go! Ay, isa-isa ko yung commercial pa. May kadiyot. Kadiyot lang eh. Ay, isang commercial pa siya. Ay, isang commercial pa siya. Isang tira-tira di. Hara. Okay. Okay, here we go. Pasayawa kudai!

may gusto ko. Anong ako ka na may ubang? Ayaw ko ka dahil. Tinagi ko kayo ako'y gusto.

Pagkalokyot na tay, di nakiko kay wakoy gusto. Giro-giro, gusairo. Giro-giro gintaon nga regyutay. Tanimdod, kaimong sayaw tay. Urak ka, pagkalok.

벌써 이어왔구나. 예.

0: chat na ako. Asa ko timong direct to the point nga Sigmund Gikyo. Ano ba? Alang na sa. Asa ko sa mga direct to the point, ha? Nag-comment si Nimil matong nag-contact sa ako sa OBS tumiyaging sa Bado. Nato'y gihimo niyang direct to the point, no? Nalang usap na kay Wataka Basag kung sa'y inindot na isgota karong isyo, na? Ako ito ka na ako'y maghimo kong Sigmund nga direct to the point. Gamay lang nga komentaryo ba? Sigmund to the point. Oh no, direct to the point. Sigmund na sa atong saksinagol. Direct to the point akong gipay title. 5 minutes lang ko. Paano ba ka ng segment nga murang mag-iskot ang issue ba? Ang issue ron, ang dami nyo mag-iskot ang issue gun. No? E ato, saksasinagol mo na itong programa, lalain man ni sayaw, kanta, magic, kung sa panadiha, drama, yeah, magkawin sa tag-commentary. 5 minutes na gun, direct to the point akong itay ito. Direct to the point! Huh? No? Kung ato ni Rafael, straight to the point, ako, direct to the point. Sila na lang, kaya namin, chat na kong malingaw ko sa atong direct to the point, tumiyagi sa Bado. Nga asa naman ito yung segment nga direct to the point, GQ, kaya malingaw kung maminaw ito. At nalim tayo, gamay na tag-oras. Nakatakanta lang ako sa taka, giving ako gantakanta, kaya kung kumpara yung binsil, asa na ito na doon. Okay, nalim tayo 1 minute before 6 o'clock. Uman matapos ito, tulungan nun. Nabi, ato nili, on rin, kisa pa ilain rin sa ato at tungkuan. O, ano di ay, nalim tayo. Okay. Nagin ang hagad na ako po mong kong jismil. Okay, sa kani. Ako ni Barkado, tayo alin nagkuhan. Mayroon, kaya mo kuhan saan ako? Pahuwa mo si Kwarta? Kanino sa niya, no? Okay, para si Binsel, para Binsel, manghatag mo na yan. Ano tayo, mga mga mga tayo kakuhan. Mayroon! 1 minute before 6 o'clock in the evening, you know, huh? It's time to say goodbye. You know, I know, you know. So, sa sunod, sa Bado, mga igala, magkita-kita sa, magdungog ta, dita mga bungol, magkita-kita ko dita mga buta. Thank you, thank you. Mabay din yan sa kanunay pagsunod sa akong programa every Saturday, 5 p.m. to 6 p.m. Dinigyapon sa overall number 1, nga si Bianan sa Kabisan og Mindanao, DYHP RMN Cebu. So Saturday, don't miss it. Don't forget to remember me. You know, I know, you know. Ako mga partner, mga gwapo, naniya sa kong kinin o katubangan. Ang diri sa katubangan, smile perme. Misag dun ay problema, kay inspired kayo. Ang gwapitong, the running man, with 100 and general ba tayo ang gwapitong ulitaw apan inspired na huwag doon ang inspirasyon sa ginabuhi umabot congressman as- ang partner si Karadjuman Jerome Yap dito sa OBS nga murag nilipit ang pagsamaro kay si Nimiro to akong partner with 160 pounds from the red corner the macho man, the radio man, Gerald Albio!
1: Muna na siya nagkuhan na ba? Nagbansi-bansi na ba? Ang saan pa ko? Ano?
0: Saka sa mong program director kasabang radio man, Aida de la Cruz Tampos, sa mong station manager, nga nag 1M ng follower kada sa patag 1M ang follower at congratulations yay among season manager Rajuman attorney Rafael Fernandez Banyok ako si Rajuman JQ Joseph Os kaya nga sa loob sa pagpaminaw dalagang Diyos bayong gabi kaya itong tanan tatak RMN
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour
2: of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For God, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: bato ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dali ka ninyo sa

0: Salamat sa bioverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks ay, nakaipong pamati. Epektibo kay DTX 500.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man, diba? Ha, guard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
13: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Made of Fortune.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ko na lang muli ha. Sa mga tao ni Ma'am Jasmine Alivio, Ma'am Jasmine Mabini Navarro diyan sa babag, lalingkod mo. Kay katapusang adlaw na kini. Sa ato ang asoy ninyo, mga bata, ang padayon mo sa inyo ang dunpipi tabliya nga gikutaw imna na ninyo. Kay aniya na ang katapusang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Hala, naa kay abilidad sa pagpakingsulti nako.
2: Oh, manito.
1: Og naibaw sab ka nga. Nga ako kini. Si Baludong nga nahimong usa ka kabayong daot.
2: Okay, dili man sa ordinaryong tao. Ako si Darayday.
1: Darayday? Ha? Wa ko makasabot.
2: Pungtok nga ba yung inyong gitumpan aron manglikli ka sa naliko? Amo to kinarian?
1: Aw, di ay?
2: Kisulutan ka sa akong inangray na. Apan sa dihang nasaya niya sa imong pagkakabayong daot, nagbuhat ka og mga kaayuhan. Nalipay siya.
1: Mao ba? Gikalipay na niya ang mga kaayuhan nga akong nabuhat. Tabangi ba yung katahon ko, ha? Daray-day, ha? Ayaw ba yung kukupasagdiin yung problema, ha?
2: Okay. Ako si Daray-day, ang mutabang ni mo.
1: Salamat. Dagan kayong salamat. Isa ang ginako nga. Kung mahibalik na niya ko sa akong pagkatao, dili lang ko magpabadlong. Magtinarong na ginoon niya ako.
2: Basta kay ipatuod lang yun pinaagi sa buhay, ha?
1: Oo, ako ka nang ipasalig. Kay karon lang sab ko nakabatiag. Nga nindot na dahil kung makahimot ang kaayuhan.

0: Yung lasa ling.
1: Niya ka na ba ni din siya kili din ng imong tindahan?
2: Ang bata nga si Darayday na himuot kong nagtanaw nga murag nakigsulti sa kabayong daot ni Mugalot.
1: O lola, pinangga kayo ni Darayday ang akong kabayong daot, si Randito Goodboy.
2: At iman na yun pag-ayo ka ng kabayo ah, kay dako sig ikatabang nato Galot.
1: O lola Suling.
2: Diin kagikan ng kabayo ano? Ganong wak man sa'y tag-iya nga nangita ni Ana.
1: Bitaw no, lula.
2: Nawa si tiyo ninyo Baludong aning baya. Apan ang napuli, mau ka ng kabayong daot o si Darayday nga pariyong mga buutan.
1: Asa nagigatupay yung si tiyo Baludong no, lula?
2: Ay, ambot lang. Mas gipili magyun niyang mubiya din ni Nato. Ay.
1: Check di lang, lula. Kay human o niya sa problema ni Grisel na akong gitabangan, padayon na yan ako ang pagpangita sa akong uyuan.
2: Ay, salamat, Galot. Kay bisan ug ingon adto biya kadtong badlungon kadtong imong uyuan, apan inyo siyang uyuan, oy.
1: Maokit, lula.
3: Lula, Suling!
1: Oh,
3: lula!
1: Si Bulantoy. Oh,
3: kuya, Galot! Kuya! Nagduda ko na ang kabayong daot nga si Ranito, maurasab na siya si Tiyo Baludong!
1: Oh. Unsa?
2: Unsa?
1: Ah, binuang ng imo.
2: Ganun nakaingong ka man kuno ana Bulantoy?
1: Mo, mo Bulantoy.
3: Angang bi. Kaya ang lubot sa kabayong daot na may mga kagit pareha sa kang Tiyo Baludong.
2: Ha? Unsa?
4: Sa dili pa ang katapusan mga bata, pahinubdob sa ta.
5: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabinerbal capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sunog ang patyo sa para! Siya ang nag-agi, Mark! Dili nga doon abit!
9: Sunog ang patyo!
10: Sunog ang patyo!
11: Ayaw! Malawin mo sa atong anak!
9: Patyo siya!
8: Magdong ang naglamay sa atong maso! Alpapahin siya, Mara!
11: Ah!

0: kada mo sang anim, mga bata, sa akong asoy kaninyo.
1: Na, ambot lang ni mo Bulantoy, oy.
2: Hilong ka niya, Bulantoy, oy. Liwat ka kasi mong panganda.
3: Abang, ma! Nakakita niya, sir! Ay, ni Pogos, ni Sir Sebastian sa pagsakay sa auto niya si Grisel!
1: Ha? Kinoko, si Grisel, lola. Gidagat ni Sir Sebastian.
2: Lakaw, lakaw, lakaw, galop. Tabahan niya si Grisel.
1: Oh, lola! Oh, lola!
3: Ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: o, daray-day!

0: asa ko ni mo nata Sir Sebastian. Ibalik ko sa amo.
1: Adto ka na, uban ka na ko, Grisel. Ako ka na.
0: Hoy, chili ko ito'y nga imo lang ang kunon o pangayoon, Sir Sebastian.
1: Way, magbuot na ko kay kwartahan ko. Kabantay ka na. Mayimo na ko ang bisag unsa, Grisel. Ah, Isman, unsay kasulti mo?
2: Magbila, namay nagsakit. Nagsakit kabayo, walang sulot to, sir.
1: Unsa?
2: Kayo nagpinagalo?
1: Unsa na?
2: Kabayo.
0: Sigalot, sakay si Enay ang kabayo.
1: Ang kabayong daot.
3: Hiya! Hiya! Paspasya kayo pagdagan, ranito. Kinala nga, mabawi nato si Grisel gikan sa mga kamot ni Sir Sebastian. Dili ko makatugot na may daot ang mahitabos mabahing akong gihigog ma. Hiya! Hiya!

0: ganong imuning ipahunong, ha, Isman? Naya, bagay ka!
1: Uy, ni hulur mo ni Yasir!
2: Hey! Akong ipahunong!
0: Oh? Uy!
3: Dinaday! Inday! Luwas na ka, Ate Crystal! Salamat, Dinaday, Day!
0: Unsay na hitabu, ining akong auto! Nga no, kini!
1: Hala, sir! Mahimong karumata ang nindot kayo ng mga auto, sir!
0: Ha? Uy! Nga no, kini! Imong gimagic, bata! Demonyo ka!
2: Mas demonyo ka, sir!
0: Pwes, pamatay kang bata, akip!
3: Ayaw, maluwi ka, sir, sa basyan! Ayaw, kinapti ang bata!
2: Masakti siya, Ate Crystal!
0: Mamatay kang bata, akip!
2: Topic ang nisirit lagi! Awahin lang mo, snoong kunin mo ta! Lay mong water gun ang armas sa Sir Sebastian!
0: Demonyo kining bata!
1: Sir, ito mo. Ito mong grusi mong tail ang pagpabuto ng pusil ng naimong water gun, sir. Ito mo.
0: Oh, niya. Aray! Kasakit ang akong tail na pusil, anak ko!
4: Pangang sa ilong!

0: Ito na mga tinugyan sa balaod nga bidakop nila ni Sir Sebastian ug Isman.
1: Maospital pa gito si Sir Sebastian kay gipusil man to niya yung tiil.
0: Salamat ka nimo, Darayday.
1: Salamat, Darayday, ha.
0: Oh.
1: Mauni ako! Hello? Si Darayday! Usa ka, Duwindi!
0: Hala, Duwindi ka?
1: Oras na po at nga suklian ka at may mga bayong buhat, manoy baludong!
0: Hain mo si Tio Baludong.
2: Bitaw, asa rin siya, Darayday?
3: Ay, salamat! Salamat, Itaon! Kaya nabalik na gyud ko sa naandan akong pagkatao.
0: Tiyo!
1: Manuel!
0: Tiyo! Ikaw ang nahimog kabayong daot?
3: Oo. Oh, gisilutan ko sa mga diwindi tungod sa akong kabadlungon.
0: Darayday, salamat nimo. Imong gibalik ang tanan. O gitabangan mi nimo aron nga mahanaw sa hingpit ang naghatag og problema.
1: Nga ang tanan, nga buhat, aning kaliputan na, adunay tukbang.
3: Darayday, timan ang kagid ka na.
1: Ang mga maayong buhat, ganti o kadaugan may nagpaabot. Apan sa nagbuhat o mga dautan, silot o kapildihan.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family. Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family. Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee. Jonard Pantuha. Nicanor Laurente. Feliciano Pantuha. And Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Armor up for adventure with Biogenic.

Sige mga bata, natapos kong asoy ninyo ni Simonaw ng Naraguluhan. Ang kabayong daot ni Galot didilang sa mga asoy ni Kuy Gulyat kinita ng daliterato sa RMN Drama. Kunya nga itong writer ni si Kuya Marvin. Kuya Marvin Caballero ha, mo'y writer na ito. Atong directrice si Ate Martins Parvalbor. Sa nga itong spinner, ang manager sa Abien Aqua. Kuya Jewel Bin, si Southman, ang tagiya sa Ricky Bangis Garing. Tagiya sa Bangisinaw Dishwashing Liquid nga na mahimutang sa Luyusa Ace Medical Center diha sa Basak Tangkungan na diha ang laboratory ni Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong audio editor, while ayon ang atong tagiya sa King Binding and Rock Installation, si Kuya Ariel Mangkaw niya po yusa, si Dudong Lloyd Gabiana o si Kuya Randy Tayan. Kinitanan, dalit ka dato sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagay ko na rin, ma! Pahit ko kayo pagdari!
1: Kasarangan nga kasi natian.
2: Naalot din kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: Okay na na eh. Lasig lang.
1: Akong tanaw ni mo, no? Murag okay ra manggid ni mo. Okay ra ni mo nga wa na tay storya, wa na tay intimacy. Murag wa lang gid ni mo. Wa ba kami nga wa na tong duha? Ha, James?
0: Shhh! Di tawag istorya ang ingon anak din hiya sa trabahoan lagi. Sige-sige, ato na ko.
1: Si Jacob, ha? Hapit ta.
0: Oh, ha? Sorry. Di pa na ko siya mahapit.
1: Ha? Asa pa manday ka?
0: Doon na pa ko'y lakon.
1: Asa pa manday ka?
0: Basta na, pa ko'y adoon. Di pa ko mudritsus bay.
1: Dili ka mudritsug uli?

0: dinhi sa Amerika. Naagi ko'y napantayan niya.
1: Hello, Jessica.
2: Good morning.
0: Carl, good morning too.
2: Oh, you look sad. Why?
0: No, I'm okay, Carl.
2: You sure?
0: Yeah.
2: All right. Catch you later. See you at the nurse's station.
0: See ya. Kabugat sa kundukan. Huot tayo. Sakit nga. Murag itusok ang akong kasing-kasing. Huwag ko makasabot sa kong gibati.

0: Asa man ka, love? RD Manimuran, mulakaw ka?
1: Namilakaw sa ako mga friends.
0: Ah, okay. Pwede mo uban?
1: Ha? Anong uban ka?
0: Walang. Ganahan lang ko.
1: For the boys running among lakaw, dali pwede mag-uban-uban ka. Mag-shower sa ko.
0: Dako, ano kaya kausapan mo eh. Nay, nag-message niya. Oh. Girl?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be extraordinary with MX3.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
4: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.

Sukat sa pag-apas nako ni James sa Amerika. Doon ako nabagtayan niya. Lahi na kaayos siya sa una. Nawa na iyang sa sweetness o concern dari ka nako. Dili na siya loving, bugat kayo ang akong dughan. Puno sa problema. Milabay ang pila katuig, daku na si Jacob, teenager na. Daghang nahitabong kausaban sa among relasyon ni James. Sukad nga, nasakpad ako siya, ngayon ay babae.

0: Ako i-try og open dayon ang message. Mientras naligo pa siya. Hi, James. I miss you. Catch you later. Oh. Kusugas akong kulba, uy. Shanty di ay, ha?
1: Oh. Oh, garo ka? Tutok ng gagmayon ako.
0: Uwa lang.
1: Okay.
0: Sagani mo mo ito sa mong friends, Ron?
2: Kinanglan pa ba ng akong tubagon?
0: Oo. Oh. Ganon dili man. Asawa man ko nga nangutana ko ni mo.
2: Usa? Uy! Ganon yung nanaman ka manulti?
0: Dili rin ko pwedeng mahibaw kung asa ka mo ito.
2: Sus! Samuka ni mo
0: eh. Ako? Samok? Samok na dekoron, James?
2: Sus! Kapuya, uy!
0: Kapuy na dekoron, ha? Nga naman? Oh, ganon dili mo ko ni mo tubagon?
2: Mangitag ikag samok, Jess. Mulakaw ko.
0: Kay baobit ako mulakaw ka? Maobit ang nangutana ko kung asa ka mo adto. Pero, dili makamutugan. It's okay. Diretso naglakaw ay. Huh. Makita magyong katag, ani ba? Awa niya.

0: Hi, Jamie.
1: Yes.
0: I told you the fault.
2: Hi, James.
3: Oh. Jessica? Nganong niyam ka din, eh?
2: Oh, well. Yan hiti ka. So, are you Shanti?
4: Oh, yeah.
2: Glad to meet you. I'm Jessica, wife of James.
4: Oh.
2: When did you have a relationship with my husband? When did you start flirting with my husband?
3: Stop it, Jessica!
2: No! Ano pag kausap man ko ni mo?
5: What happened there?
3: No worries, guys. We're okay here. Jessica, tell us, guys. Ayaw pang hita gubot
2: niyo. Buhi, Chico, James, ang sabang!
3: Early discuss. Ayaw pagka-uaw nito, Sub.
2: Oo! So ako pa nagpaka-uaw ron, ha? Dili ka, ha, ikaw? For the boys, di ay, ha? Punya nga na nabay babay nga natipon. Suhit pa kayong duha?
3: Ayaw, lagi pag siya. Git ko pa na yung tinubot, ha?
2: Ah, mauaw pa na ka? Yan ka nagibuhati mo na ako, wa ka mauaw, ha? Dugay na day mo ang babayhan, ha? Mauding na ko na kay kagkausaban din ako, James. Maudi ay nga jay na kay ka din ako. Siya din may hinungdan. Dugay na din ko ni mong ibuang.
3: Sana, house na, ha? Iko na. Mamauli ta.
2: Magbuhag ta, James. Magbuhag ta.
3: Tanda lagi, mamauli ta. James.

0: Grabe, Mare. Sakit kaayo. Grabe ka sakit, Mare. Huwag ko magdahom nga mabuhati ni James na ako.
1: Nagasabot ganoon ko sa imong gibati, Mare. Asa gani ko, huwag ko magdahom. Pero, Mare, sigurado ba kikang uyab tong James, Mayana?
0: Yes, Mare. Sigurado gyud ko. Kaya nag-I miss you, man. O dyan, nag-I love you pag yun. Ako man mo inireply niya that time. Nagpa-pretend ko nga si James ko. Maubit na itong natultulan na ako ang ilang gantuan. Giapas na ako.
1: I feel sorry for you, Mari.
0: Muli ko na sa Pilipinas, Mari. Mubakasyon ko. Ni-file na kong leave.
1: Aw ka na. Best move na, Mari. Ari, diri. Pahungaw diri sa imong gibati sa Pilipinas. Kay musamot kahoot imong dugan diha. Kay dead maraman yun ka na sa James diha. Huwag naman ka na imaayong tagad ni mo. Pwes, bakasyon diri sa Pilipinas, Mari.
0: Yes, Mari. Magkita ba yung kita, ha? Muli ko diha as soon as possible.

0: Mare.
1: Hilak na sad. Dili nalagi mo hilak. Ni uli gani ka aron malingaw. Ma-divert ang imuhuna-huna. Mare, ni aka aron maka-move on ka. Dili aron kay magsigi ka kilak. Kinahanglan nga mabalik ka dito sa Amerika, okay na ka. Dawat na ni mo ang tanan, okay?
0: Okay, Maridona. Salamat. Unya, asa mata mo lang unya. Gusto kong malingaw.
2: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsik sad niya. Blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
5: The Original Koy Herbal Capsule.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Tungkol sa kasakit nga akong gipati, may bakasyon ko sa Pilipinas o nagpahungaw ko sa akong gipati, kauban ang akong suod nga higala. Aron magamove on sa kasakit nga gibuhat sa akong pana. Dini na lang kutob, gakang salamat. Inyong magtatampo, Jessica. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Jessica dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sigilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo, pahag paminaw.

0: asam ta ani oi. Murang nagsigir man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan, giminok ta.
2: Halo oi, nga ano na di ay ta. Nausal man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, Molokuka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilokuka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Og karon sa naginapos ng sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur.
1: Ngamao si Satanas! Dios! Patay na siya!
2: Why lang ilhon ya Dios kundi ang agaw sa tanod ng Severus Olfatos? Siya, si Lucifer, ang nailhang si Satanas, siya lang ang angay ng alunhan, ang buhan o simbahon. Ayaw o kawili ang iyang pagkahanaw. Kay gikahimutan sa atong sungayang manulunda ang atong gihimo. Sa usa ka dili magtotoo.
3: Sakit na wato. Nagipuhat po pagyot na akong atumagat na nai.
2: Usa siya ka infidel. Nagkasabot ka. Musa ayaw og kawilihi ang iyang kinabuhi. Warap o yaak. Sabat.
3: Warap. Uyaak!
2: Gangap! Asmuli!
3: Gangap!

0: Brenda, gano'n sa iyo matumibi ang auto ni Dog Jomari?
1: Mamasin sila si Jomari sa papangitan ni Nang Igrasya, ma.
0: Kauban na sa ni Dog Jomari ang imong kaluhan si Krisya?
1: Oo, mamatar sila.
0: Nabuntag na lang. Siguro gid kong wa pa tumasayo si Sir Miner nga nasunog ang akong budiga nga karaan na kaayo.
1: Huwag ginaydi mo makontak si Sir Maynard, ma?
0: Makontak ka ha? Kung naglambiyong silag si Ma'am Rolaida?
1: Mama Sadui.
0: Bina, kaliadto pa. Duha na kadikada kapin nga bisakripisyo ko alang sa kapatiran sa espiritual. Ug nilaom ko sa gisaan ni Aning Supremo Senior Benedicto Buenavides.
1: Di akong napitan na imong bati, Mama Tarsila. Kay nilaom ra kasawa. Mo nang masakitan ka lang.
0: Brina.

0: timing kayo nga nakabiyan ta sa dihang mo ipaggawas ni nang tersila.
1: Gibuligan kita sa mayong kagayunan, Chumari. Kay wa gyud mauli si Sir Minard Benavides kagabi.
2: Andam ni kumusa ka pagbalik sa dakong bukid. Aron pangitaon ang lutsanan sa Tierra del Sol.
0: Ikaw, Maki. Andam na busog ka?
3: Andam na. Oy, matirang matibay.
1: Mas mayong andam ka mo kanunay. Kay usaon niya ni mga tawa. At tugin unya kita paingon.
3: Oy.
0: Maki.
3: Sorry ka kayo. Pero naitangan ni kanitong labang.
0: Tuwara siya. Buko-buko na lang niya ang nakita. Nagdali sa pagsuot sa kalibunan sa unahan.
1: Tao walang sulob o lubos ito.
2: Siya, Kapwin. Ang saga na itong makita sa sama ni Ining Mingaw nga dapit, Chomari.
0: Naklaro ba kasi ang dagway, Maki?
3: Ang di man maklaro. Itabunan man ang iyong naong tibuok o god.
0: Kinsag ka katong tawhan, ha?
3: Wala. Dili ka ha to si Toribio. Agatubang ni kalitong paghamag na ako dong Jumari.
0: Unsa?
2: Husto day to, Uwit. Dili ka nga si Toribio ragihapon ka ng maong misteryosong tao, Chong.
0: Ah,

0: mo kagabili ni Senyor Supremo.
1: Sinvergwensa! Ang mga minatay nga nagabanhaw pinagi sa tayhop sa espiritong itom. Unsay nakita mo?
0: Nag-aapil sa pagkapait sa nangaugdaw na nilang mga lungon.
1: Arsela!
0: Tay buong pagayo at nagabumpiro ka mga pulis sa ilang mga nakita.
1: Unsay gisulti mo kanila?
0: Nangambot. Puros ambot pa yung tubag.
1: Kinahanglan nga akong paimbestigahan o tarong kanang hitabo. Kaya nagtuo ko nga tinuyo ang pagkasunog sa nagumbudiga nga karaan.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: TTX 500! Mapali ang mga butika.
5: Sinago ng patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mara! Diringan ito na pin!
6: Sinago! Patyo!
7: Patyo! Malawin mo sa atong anak!
5: Patyo! Magdunga naglamay sa atong maso! Alpapahin siya, Mara! Patyo!

0: Ang Mara. Tagsulat, Cecil Cabrera, Direktor, Ray Arellano, Spinner, Joel Bense, Audio Editor, Randy Tayad, Soundman, Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.
1: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: Silang nga nag-urlayda.
4: Da. Daan paligigid ko nga kamoy nag-uban si Ma'am Rolayda sa tibuok gabi. Wala hindi niyo ka makuntak.
3: Simbergwensa. Pag-ilong nga nang babamutan sila.
4: Bye, Senior Supremo Binard Buenavides. Ngano'ng firme na wala ko ni mong ipasakitan sa Binard. Ngano man.
5: Mamatar sila.
4: Brina.
5: Kailakot ka? Nga naman ka, ma.
4: Gisakitan lang ko, anak. Gisakitan ko nang una-una nga mo nengwa. Diyan ako makuntak sa seminar kagabi. Kay silang ubana ni ay si Ma'am Rolayda.
5: Mamatar sila. Gusto na taon ang inyong mga ilusyon.
4: Samtang buhi pa ko, Bina. Kilig ako mahunong tong gisaaran ko sa namatayang Senior Benedicto Benavides.
5: Mamatar sila.

Nagkiskot si Mama Tarsila. Nakauban ko noon ni Sir Maynard si Mama Rolida kakapi. Nasa atok pa. Kuwa di ay daw tang naitabo niya. Safe ready, I see ha. Salamat, Lord. Salamat, Lord.

0: Ipahipos ko na ang pating lawas sa iksoon mo. Isipa ang amoralang uguay na hitabo, Rolaida.
1: Sakit kayo kibuhat mo sa kong iksoon, Nena.
0: Pasalamat ka ang ipasaylo ko pa ikaw. Ang ikagani, unta na kong hukmans kabatayon.
1: Menard!
0: Kundi ka palang unta mimbros kapatiran sa espiritual o legal counsel sa Brotherhood of the Snake. Nya langga pagyati ka. Ipatay na unta ti ka. Sa imong sa, ngay mong gimo.
1: Mas may pag-imo na lang kung kipatay, Menard.
0: Unsa? Siyang bergwensa?
1: Patiyan na lang ko. Patiyan na lang ko.
0: Amaulitas ka na ang bahay sa mga buinibinis. Ug ayaw gyud ipakita ka ng imong pagbangutan karon.
1: Menard.
0: Dari, gunit sa akong bukton. Tana, Rolaida. Sige na. Tana.

0: Maynard Benavides. Gitinood mo gyud ay sa Ingrasya.
1: Masino, wa na ang suod mong higala. Bukto na, patay na sa Ingrasya.
0: Dili ko ikaw mapasaylo.
1: Kasi ko makinahanglan sa iyong pagpasaylo. Saylo lang!
0: Wa ka na gyud sa maayo ni mong panghuna-huna. Maynard Benavides.
1: Ayaw kong ingna ni anak Barceno.
0: Hapit na ang atong panagkita, Maynard. Hapit na.
1: Ayaw pangagit. Kay basin ug musumbalik unya kanimo.
0: Tanahon talang. Taas na kayo ang panahon sa akong pagpakahilom sa mga pagyatak mo kanako. Karon ingnon ko ikaw nga magbayad ka sa pagpatay mo kang Ingrasya.
1: Ako ang balaod, Bersino.
0: Wa ka na kay Mot-e sa sungayan ng Manulunda.
1: Ikahimutan ko niya. Kamatuura niya na ibiyaan ka na sa imong mga disipulos. Namalihin na sila. Pinagana kong porsinto kanila tuwa na sa Brotherhood of the Snake.
0: Husto ka. O gihangop ko ang ilang pagtapon dito. Kinasayod ako nga ang matuod nga gikahimutan ni Satanas. Dili muluka pa kung dili igabayaw sa ibabaw.
1: Ako ka na, Marcelo!
0: Good luck kung ikaw man gani. Hinaot ka ikaw yun untang tinuray.

0: Mamrulaida, ngano, unsa na ito po?
1: Paabutan nga si Menard mo ay musulti ka, di mo tarasila.
0: Ma'am?
1: Di na kupunan ang iyang kasuko karuna. Human makita ang naugdaw nga dako o karaan na kaayong budiga.
0: Isabtan kay ka, Ma'am Rolaida.
2: Sultihi si Tarsila. Nga naingon ka niya na tungod mismo sa atubangan mo. Gigulgul ko ang liog ni Ingrasya nga igsoon mo, Rolaida.
0: Unsa talabati ko gikani mo, Sir Minard? Igsoon ni Ma'am Rolaida sa Ingrasya?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Ang dramang Made of Fortune, ipasundayag diha sa Taytay Danau City karong Agosto 25-2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Felipe Shano Pantuha and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danau City alang sa dramang Made of Fortune.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, obo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag Star!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Maigon sa bukid!
1: What's the Star? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?

0: Jed, Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dahil pagdugo sa paginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Jed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Jed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: Sunod ang patyo sa para! Siya ang nag-aagimara! Diri ka doon na pin!
6: Sunod ang patyo! Sunod ang patyo!

Ako si Mona, kinaingon, mahal ta ka kay ikaw ang akong gipakaslan. Apan, dili lang gid ko makalimot niya kay una siyang nakasudiri sa akong dughan. Mo kinay tapos mang kinapoy nga di na ko mahimong, mahikalimta.

0: Hallelujah, gigu dah. Hallelujah, gigu dah. Lemang je nak tolok round sikit aku nak kuhak. Kuhak je aku tolok round sini semua telai.
1: Tapi kikikap ni. Basta charger ni buhaton ta. Dikit ka matagbaw po sa lang ka round.
0: Lagi?
1: Labing kamay ni mo, duha or tulo.
0: Ibantay kikuha na tay. Abin mo, mahilig yung kikuha na tay. Okay. Di pa suko. Di pa suko gol ki. Di pa suko mabdos ki. Kanaanan na to. Paimnum ti tablitas para di ka mabdos.
1: Gusto na lagi ko mamabdos. Para magpakasal na ka na po.
0: Ah, unya na. Di pa karon muna. Unya na kun. Kanaahan ako nga. Magmingyo na ta. Magtagbaw na ta. Tagbaw na to. Nga to pagkasinggol.

0: Jag lang ing babae, ma.
1: Mauna diha. Di magkukabuto o skisulte ko. Giingan nati ka nga kanagtawahan na wanay kugma ni mo. Kay kung nakagusto pa na ni mo, gipakaslan ka na ana, oy. Ay, naunsa. Tarong bagod ng paimnon kag tabletas kada doog ninyo aron di ka mumabdos. Ang lalaki nga makagusto, malipay o yung mamabdos ang iyang uyab. Husto na mo's edad. Unya, doon na mo'y mga trabaho. Usa pa may langayan ninyo para magminyo mo. Kana nagpasabot na nga wag yun siya'y gusto ni mo. Ikaw ray iyang gikabuangan, igo karang gipahimuslan. Ug sa dihang nakakitag babae nga iyang giganahan, aw mo na nay nahitabo. Gibiaan ka na kay nakikuban sa babae nga iyang nagustuhan.
0: Mahal man ta kay nako siya.
1: Ay, kalimti na lang to siya sa hingpit, oy. Kuan na lang, si Albert Dugay na kay nang nakagusto ni mo. Kun mahibaw siya nga buwag na mo si imong uyab nga katong Lucas, aw mo pa dayon to siya pagpanguyab ni mo. Sugtahag manguyab ha!
0: Ma!

0: gusto na nila kumpra ko para consumos by. Magpalit na lang kong mga lamas o usapod ka traing itlog.
1: May buntag, ng bining.
0: Uy! Albert! Ikaw dahil na dong!
2: Oo, nangkay. Nagpalit po para consumos by. Huwag kriyote ron kay holiday man. Okay rin, gustas muna ng ninyo na ba sa iyong uyab?
0: Ay, may kay naghisgot ka ni muna o sa iyang uyab. Albert Dong, makahimo ka na sa pagpamisita og balik ni Mona kay buwag na silang Lucas, kay si Lucas nakigtaban og laing babae.
2: Unsa na? O kung mauna, ing na siya ng binga. Mamisita ko niyang usab. Ing na si Mona nang kay hangtod karon. Siya paghihapon ang kong gihigugma.

0: Mana yung sulti, mabinin?
1: Ay, o, laginak. Lipay kay siya nga nasayod nga buwag na muslukas. Ug mamisita ko na siya balik ni mo karong gabi eh. Sugtag yun ha? Sugtag yun siya. Nindot man na siya trabaho. Manager sa kumpanya nga iyang gitrabahoan, anak.
0: Pero ma, di na ba ako virgin? Basig human ko niya mahilabti. Yasad kong likayan.
1: Ay, nagtuo kong dili. Kay grabe yun ang iyang gugma dihan ni mo. Busa sugta siya karong gabi eh ha? Sugtag yun mo na.

0: okay lamang ka ni mo nga dili ikaw ang makaon na nako. Kadaghan pa ako mahilapti sa akong uyab sa una.
1: Okay ra na day. Ang kamatuuran ana. Magpakasal ta sa labing madali.
0: Ha? Kasal? Magpakasal ta sa labing madali?
2: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oh, mo na ipagmatuod na ako nga. Okay ra ka nga, dili ka na putli. Magpakasal ta.
0: Sige, magpakasal ta, Albert. Unya na ta magdug, ha? Uman sa atong kasal, ha?
1: Uday, ang kasal ka tong unahon. Magpakasal ta. Aron, hingpikon ikaw mahimong asawa.

0: Asawa ni God. Balag na ko na ni Bakba.
1: Aga lang ni Mama Daddy. Ay, mo sige. Pupuon ko ni imong grief, ha? Hala.
0: Aday.
1: Kagamay.
0: Aday. Kaliwat yun namun yung mga gagmay bunal. Kamuday. Kaliwat pa rin yung mga dagko mo o gagkuan. Ba ka nang... Dagko mo ba? Ninyo nga ba?
1: Mga gagmay man, Mikoy. Nidako lang ni siya kay... Dako manggod ang kang Lucas. Pero kay pana naman ta ka. Love ta ka. Ay, kaunon ko ng imo.
0: Muna.
1: Sa tumayra kitaon sa kuang simod. Ako na lang ni-imagine nga tako. Nag-ugong kintay ko kindi. Snowbird.
0: Pineapple juice na lang ko ang anak dahi. Snowbird o pineapple juice.
1: Lami, yapon.
0: I love you, dahi. I love you.
1: Thank you.

0: Nayapag siya? Minyo na ko. Busa, dili na miangay pa nga magkita. Nakitaban bitaw siya glaing babay. Mo nga nanguyap na pong kuglain. Ako pang ipakaslan.
1: Astilan, abini mo godiyad. Gibiyaan siya siya kapuyo kay wa ko no kagwantas gidakon sa iya yads, ha? Ganahan ko no si Lucas ni mo kay makagwanta ka siya ha kay dako ko no nang imo ha.
0: Siya mo ko'y nakapadako ani.
1: Mo na siya.
0: Nabinat man niya. Sa tinuod lang yads no. May ngawon biya ko sa iya. Kay gamay kay kang Albert ni. Mo nga gipatahi, baya ni na kung ako.
1: Patahi?
0: Okay na.
1: Okay na?
0: Ano na ko'y mabatsagan nga, masangit kung mag-jer-jermi.
1: Mauba? Dili-dili mo ragbabas baril ang imaro.
0: Natahi na noon.
1: Ay, bisa ko saklong ko ng kahigayon. Ay, magkita ko na mo. Saman.
0: Sige na lang, uy. Pero to, uy. Patay na sad ko ani balik ron human mi magana kay sigurado magid ko mabungkag na puning tahi na
1: ay kanugon ana nugon kin tahi nyaon sama mo biyan lang ko ako lang balibaran ha
0: ayaw uy
1: oh lagi
0: pagbuot-buot ko balibad ay ko wa man sige makikita ko niya pero last na lang yun ni Yads. Kaya oh, yun na baya ko.
1: Sige.
0: May banan ako eh.
1: Sige.
0: Sige, ing na dito ka nga magkita mi sa suki na mong motel.
1: Sakto!

0: Alle. Alle. Alle.
1: Min gavn kan gå ind i dig.
2: Min hår kan gå. Min hår kan gå. Min
0: hår kan
2: gå. Min hår kan gå. Min Pero last na lang yun niya.
0: Nga naman.
2: Minyok na ba yun ko? May banana. Ah, kalamit. Oh.
0: Gupo na ko.
2: Kagilok.
0: Diyong na yung banana eh. Tanaw na ko. Pamino na ko rin. Tanaw. Gamay pa kayo.
2: Di, oy. Ako man ang ipatami. Kaya gamay man kayo sa kumbanagot. Kaya masangit ini Jerjer na amin.
0: Oh, kinig ako. Siguro ang sangit. Ako na ikuan. Oops.
2: Ah.
0: Ah. Ah.
2: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
0: Ah. Ah. Ah.

0: Kita'y mag-live-in. Yayin mo ba na dahil?
1: Lucas, maganda ko kitinigin mo eh. Napagod ni tasad ko, pe.
0: Kayo, hold button siya na ko.
1: Pwede naman kung kuptan, bisag na asaso, di bunlot pa magkitin mo.
0: Kunit, kapit na, kapit. Ibalik ko na.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pati nilihari. Magrapagin ko atang mga guloy yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ano ba 'yan sa para? Siya ang nagagi ba? Dire ka tulapit.
5: Mara, tagsulat Cecil Cabrera, direktor Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangisgaring. Happy na ninyo mabati din sa RMN Drama at Tangi.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
3: So, nagamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
2: Dili hapdos.
3: Okay na kayo, good Ma'am.
2: Dili po siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
3: Wala po, Ma'am.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

0: Chocolate, Samancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara kasini, wala kagid perdi.

May nahita po kita mo pagpalik sa kanina kong hinikugma. Nga mo ay nakaunasa akong pagkababay. Pag-uli ko sa amo, may buong taon akong bana. Pagkakita niya sa kuang, nabungkag ang tahi.

Magkatumang kasama ang kaagi ni Muna, Dining Tolmano. What's the style? Nabungkag ang tahe-e style. Kini mo ang sugilanong gisuwat ni Jay Badayos. That is RMN Production Center.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
8: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
9: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imong palayason!
8: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
9: Unsa?
8: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
9: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
10: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
10: Ako kini, si Jigo Salvador.
11: Kaloy po asawa ko.
9: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
11: Mar...
9: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
8: Nagunsa ka din eh.
11: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
8: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
11: Pasaylo ako, anak.
9: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy, kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diyang nagmintin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapag yung ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May ganda ko na itong tanan. Magmay ng bihim, may punta. Basta kay bahay yung ano. Binang igala ka niya, niya yung igala sa kangina rare. Liano, basta kong partner, while ang guwapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, basta Lloyd.
1: Ayaw dyan ninyo kalimpi sa pag-inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay daghan kay ni benepisyo sa atong kalawasan. Ug paluapan nato sa avocado coffee mix with guava.
0: Yes, unya ay sa kalindi ninyo may gala nga tong Paragis Bela Bela Herbal Coffee kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Right? Bueno, may gala, shout out time. Shout out nga to sa atong mga sukindig paminaw. Nga to nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Uchiron, si Bibi Kubar, Dondon Dumanog, Juwi Pitagura, o ni Romel Kaingin, gikan kini sa itong PSI founder, Pangag Seilong. Walayin ko din nga itong writer director, OG Kumpok Rakasa. Kunya lang, shout out to sa Destolido City, si Raul Tolentino, Rico Balliore, Helen Balliore, April Ray Pungasi, si Dave Jum Buhawi, o si Toper Labaho, gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Kunya, diha sa si Rosalina Iripilis, diha sa Katangkungan Dos, Basak Pardo, Cebu City, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Alright. Buena mga ikala, niya lang sa pwede katong sugilanon. Igo na lang sa paglingo-lingo ang iyang kumpari Mando sa iyang nasairan. Umingo na lang nga kung saan ka man masaya suportahan ta ka. Unya kay nanawag mo na si Christian ni Clara aron magpahibaw o nagsabot sila. Ngayon ang pagkagabi, milarga dayon si Christian sakay sa taxi. Doorman, gihapit niya si Clara sa ilang lapit. Pero wapa gani makaplastar pagsakay sa taxi si Clara, nanawag ang iyang bana nga si Gary. Mao nga gimanduan dayon ang driver sa taxi sa paglarga bisan mamanog wapa maplastar sa paglingkod sa taxi. Magala, niya na yung sumpanig atong sugilanon. Himayang nahunlak. Walay mo ba yung yaku kung nagitalik ka?
2: Bus, bagis compartment palihog.
3: Okay, sir. Kabila ako.
4: Clara!
2: Sibag na yun! Ha? Uy,
5: unsa pa ni? Lagadengin na sa papa!
2: Bus, lagadengin!
6: Uy, nung sa mga bilarga man rin tong taxi. Pas-pas pa kayo nagkapalagan. Napay karaskritsing. Maya, noong sa may gidalian.
2: Noong sa mataon ka, Clara. Naakaman ko diha sa sahog ining taxi maglingkod. O nagbit-bit ka magiging sa imong bagahe.
5: Ang-ang! May paturato imang gudayon sa paglarga ning taxi.
2: Ingon man ka.
3: Nagtaban mo, ma'am, sir.
5: At timanan ang imong pag-drive.
2: Mauna, timanan ang pag-drive nimo.
3: Sir, ma'am.
5: Ay, unong nga be. I-plaster taunan ning mga bagahe sa baggage compartment ar makalikot kong tarong.
2: Unong nga, boss.

0: Asya naman si Papa Ma?
1: Pitaw, wa nalagi ko kita ni Papa Ma.
2: Arthur, Jen Angel, toa na si Papa ninyo paduong sa pier.
0: Gani mi, makaamin ni Jen og makakiss, makahag.
1: Bitaw Ma.
2: Nagdali man ko to si Papa ninyo, kay alas 7 naman hapit. O niya, 11:59 man ko namularga ang barko. Gusto siya nga 1 hour sa dili pa mularga, toa na siya sa pier.
0: Sa'yo pa gani kayo? Alas 6:30 pa gani?
1: Nausab na git si Papa. Unang higayon nga milarga siya nga wami makaamin niya.
0: Mapagani pa gani siya, oh.
1: Wami lang gani may makahag o makakiss niya.
0: Dun, eh.
2: Pasag din na lang inyong amahan. Unsaon nga nagdali man to.

0: nag message ni mo.
1: Kadita. Uy. Akong umangkon.
0: Basa dayon.
1: Ano?
0: Ako na lang bi. Pa, Miller ka man ka dayon. Wa paka ni mi makabless, makahag ug makakiss. Huh? Anak din ni mo kay nagpapaman.
1: Oh. Magin ang ako mga umangkon. Papangilan tawag nako kay dako man na sila nga way amahan kay pinaangkan raman ng ilang mamang akong ate.
0: Oh, mauda ay.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, magkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbiko ba kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Ngayon na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Daghan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis Bilabila.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Pero pinangga kayo na ko ng mga bata, ah. Sabar sila sa akong kagalingong mga anak.
0: Basi kanahan ka nga natay ka o kalingong anak. Willing and able, rakit kong imong paliwatan.
1: Aha.

0: Nianata sa per 4?
1: Sa iyo, ano to Christian, no? 11:59 yung pamaka mo larga ang bark po. Nya, alas 7 ay may chaparoin.
0: Mas mayo nang sa iyo, araw sigurado itong di mabiyaan sa bark ko.
1: Makonsaman ta din eh, sa iyo pa man kaayo.
0: Payan mo sila na ito ang oras sa itong panagkupan.
1: Sa may pwede na mo ipasap, boy.
0: Nakisoki kayo sa una din hinga, gijukihan. Narasa dool din sa per 4. Tanaw-tanaw dito na.
1: Ay, ikaw mahipaw.

Kaya tayo, hulga na kong 5. Okay.

0: Ama,
1: damoy.
0: Ingatan mo sana ang pag-ibig natin. Ipaglaban nito hanggang sa

0: I'll always remember us this way.
1: Yay!
0: Ah, that's you like?
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule, kinta na gyud akong ibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hihingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
1: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Di tapos si ating nani na maawa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
0: Sa Paragis Agis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila-Bila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kapertig yung nindota, 100%
0: yun. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25 to 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Made of Fortune.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
11: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Holly Coffin, Saman Cha, Malupit, Sakamay Mo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinom-num ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Kung naamanggani organ sa lawas, nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions, apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
11: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
10: Ay!
11: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
10: Maudyo.
11: Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
10: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
11: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal nang ginagmay ng mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
10: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
11: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir GP.
10: Oh.
11: Inom siya DTX 500.
10: Oh, lagi?
11: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MITC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang kanabang sa imong atay.
1: DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
1: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
10: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
11: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
10: Ay,
11: no, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
10: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
11: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ako si Jean Paul Hinaroso.
11: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
10: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
11: Ang gall, Sir GP, maunay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
10: Correct.
11: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman, daghang mga

0: ng lapuyo kayo ang concentration sa bile og eventually muporma kini og gallstones. Mm-hmm. Kung palainom ka og DTX500 og Mitesi, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
1: Mm-hmm. Limpyo nga tay, mag DTX500 kanunay.
2: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na.
2: Mm-hmm.
0: Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian na sa kabugat o may mga anak.
2: Ay.
0: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
2: Mulagi.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo ako lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inong duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
1: DTX 500! Pumali na mga butika.
2: Kung sa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batanon karon.
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
2: Usto.
0: Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mawkin ang pipila ka mga bag-ong jita sa mga tao,
2: usto,
0: nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
2: Inom, Jod.
0: Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
2: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang milestones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako. Hangtod mo dagan kini. Apan usahay. Kinipod mo purma ag usara kadako kayong batang.
0: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente.
2: Oo.
0: Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
2: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo.
0: Oo.
2: Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mitesi, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
1: Mabibilis sa mga butika.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
2: Mapunggan.
0: Mag DTX 500 og mag Mitesi jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mitesi, walay bato sa abdo nga maporma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, muinom ba kakag DTX 500 YTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka muinom o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
2: Inom dyan kag DTX 500 o YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Isulay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panantaw.
1: Mighty C! Sa mga butika. Kasayuran sa mga ayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
2: Saktog
0: yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog.
2: Mm-hmm.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang

0: sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects doc. Nay pakapinoon frontal effect.
0: Hala. Tay pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na sa misis.
0: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect yun ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect yun sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi yun. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir GP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay ngano man, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio nga
2: may D3.
4: Papalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta nga listeners na to, inom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
0: inya,
1: kung, active cases.
0: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
1: Madlock na sila Dok, paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pagan imong pamilya Dok, madlock nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom raday unta tuog D3 Bio.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang

0: Schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
1: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
6: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
5: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
6: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
4: Sa mga butika.
5: Grabe jud ay ang TV, Sir GP.
6: Correct.
5: Kay sa Ehipto pa, may TV na.
6: So, kani ang atong kontra nga TV, sukad pa sa una. Naka-apekto na jud sa mga tao.
5: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TV dot center?
6: Yes, of course.
5: Kay man, hangtod karon naapa jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asia.
6: Ay, ay!
5: Kinsa man ang gapalyoan ng TV. Ugun saon man sa ditribayo pagsukul ani nga kaway.
6: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
5: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
6: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
5: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
6: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
5: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
6: Correct.
5: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
6: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
6: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
6: Kayang-kaya
5: jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria, virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
6: Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
6: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Klinika Dio Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Dok?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
6: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinihan bisan mga pika nga wala kaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa.

0: kay Stored Fats Raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
1: Of course. Pero doc og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamalan kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
0: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Nilbo.
1: Mayong adlaw mga D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga

0: nya gipakapinan ka og diti pakapinan pa jud kag bi-complete syempre pag-abot sa imong gat sa imong tiyan mo produce na ni sa unsa man
1: kinisad ang nagaproduce og probe
0: ang D3 bio ug wala na ordinary plain D3
2: D3 bio
0: gipadaghan niya ang mucus

taas na kayo nga technology o may chance po nga mawagtang ng TV. Karon o, kita mga batang 90s, ganahan kitang TV niya to. Pero karon pag-uso na sa nagkadaiyang mga online platforms, sama sa YouTube, sama sa Netflix, kini mga online mga website nga pwede ra ka maka-access og mga salida. Isa pa yung ganahang nag-TV ron. Wala ka kung kakitag bata ron nga muta na og TV. Oh. Samot na radio. Ang mga bata, makapaminaw lang ng radio kay ang ilang mga mama o papa, produkto man sa mga generation 90s. Ah, sige lang, hinahina lang kita, ari. Oh. Kutoms na ay masala. Oh. Benson Birries, good evening. Ah, sige. There is the now city attorney, among andamon matag Merkulis, kay kuhaon ras taga city. Unya sa barangay, kada Domingo, amo ra pong iandam na pres karsada. Ah. Oh. Pagandaan kong danaw, doon ako hearing din ha. Dili pa man polluted yung kayong danaw, no? Mabigtaha pa ang danaw, dari Cebu City, grabe na yung kaya dari ka polluted. Boy Pobre Official, good evening, attorney. Shout out ko dari sa BSP Camp Lahog sa akong asawa na naminaw karon, si Nini Ibon. Okay, thank you so much, si Nini Ibon. Padayon ta sa ato ang panag-uban. Tunay kinopya nga plaka sa POJ na bunggo ni Dihanas Dakbayan sa Mandawi. Oy, uso din yung mga ikonani rin, no? Nga ang, kuan ba, ang plaka ba kopyahon lang? O niya, na ako'y mga klintisab nga na-encounter ani kasamang Jerome, nga ang ilahang rehistro, na-rehistro po niya sa laing sakyanan. Unsa man ini pag mamagiha? Ha? Wa ba kay konsabo ani taga LTO? Oh, kay diha to driver nga ni reklamo diri nato tungod kay dadakpan pag trespass taga LTO sa rehistro sa truck ni karga. Uy. Nakarehistro mapuglaing sa kenan. Og unsa man ini pag matikmatik diha? So mao lagi na pastila no mao na siya ay kuan kini ni ang problema sab sa ato ang mga driver mga kasama. Okay, ang oras alas 9:31 ngano bang bahuunon kayo ang Cebu City? Unsa may explanation ani? Adi lang Cebu City. Apil ng Mandawi. Ha? Kay magpatas-patas lang ni sila gyud. Ang nagkumpit ron pagkabahaon ang Cebu City ug ang Mandawi. Oh. First honor Cebu City. Second honor Mandawi City. Third honor, Lapu-Lapu City. Fourth honor, Talisay City. Kamu diha, mangandoy mong ma-honor inyohang syudad. Sus. Kami diri Cebu City. Lunupunon kayo mi. Maosab ang Mandawi. Bubintaha ko nos Lapu-Lapu kaya naapatay kalikaylikayan din ha. Pero third honor sila. Talisay, daghan po kayo mga lugar diha bahaonon. Labi nas may Mananga River. No? Ha? O sa mahinong na nga nung bahaonon

Balhin taglang agianan bi. Ato tas kalsada. Ama o nanaron. Basin mo boom ang ato negosyo diri sa Cebu City o Mandawi? Ha? Magnegosyo ka diri mga kung ano, pambot o mga kanang sakayan. Kaya, panahos ting uwan, pwede man tamo sakay pambot. Hindi, ninot pong negosyo, salba bida. Oh, kay panahos ting uwan, aron makalabang ka, o dili lang kayo sug ang baha, o pwede man ka magsalba bida.

Naunsa na ba'y tao ning ato ang mga pagbabaha bitaw dari sa Sugbo? Labi na ang Cebu City o ang Mandawi. Oh, now, 70% sa 104 ka mga flood control projects ang ni-implement ani ang DPWH. Na atay mga 104 di ay ka mga flood control projects there is atua. Unya 70% DPWH ang ni-implement. Oh. Pero limitado kayo ang impact na ining mao nga mga flood control projects. Nakatabang makaani o nakatiwas pagyos problema. So mauna din ha. There is ato. Mauna lang gini ato ang routine kasama ang Jerome. Mag-uwan-uwan na gani. Kita ani, ni kay sika kita asa ta dipig. Di kita angay mo kumpiyansa. Kay og mga pag-uwan-uwan lang diri sa Cebu City, adi kita palupig. Champion kita. Champion tas baha. Nahinom-dom pa ko panahon ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama. Naato siya'y gitukod nga task force baha. Ang iyahang gitudlo nga commander sa task force batok baha, si retired General Roy Simato. Unya, naana to'y mga gipanghimo si Roy Simato. Naana ganay mga business establishments yang ipadad-an o notisya o order nga i-demolish ang mga structure nga naka lapas na sa gitawag og 3-meter easement sa sapa. Kaya kana kung sapa unta go, dili maguna pwedeng extensionan og mga commercial establishments. Akong tanaw, although gibaso ning mga informal settlers kay daghan nila nag balay na daplin sa sapa, but kini mga dagko nga mga negosyante, ang sapa, ilahan na yung extension sa ilahang negosyo kasama ni Jerome. Oh, gitapakan ang sapa na naginot pag yun. Ah, diris ko anay, may Natalio Bacalso Abinio, kabantay mo anak, kanang naay may gaisano. O kinsa nagtukod anak diha? Ang sapa, gihibok extension sila ang negosyo. Panahon ni kanhi commander sa Task Force Batok Baha, retired General Roy Simato, gitudok man to siyang Rama aron mangitag pamaagi pagpamino sa baha ug usas na kita nga hinungdan ni Simato, nganong bahaunon ang Cebu City? Tungod kay dunay mga business establishments nga nikawat na sa 3-meter easement sa sapa, ang sapa mismo ilahan na yung i-occupy. Unsa man na pagsukod ang 3-meter easement.

Kanamit ang iyahang katapusang linya sa sapa. Kanamang iyahang linya ba kanang ang sapa na amanay linya-linya. Mag-ihap ka dihag 3 metros. Gikan sa linya sa sapa kanang iyang kilid. Muihap kag 3 metros. Within 3 meters sa isment, di ka pwede nga magtuko dihag balay, magtuko dihag building. Pero unsay gihimos mga dagko negosyante. Mas nilapas pas 3 meter isment kay ang parte na magyud sa sapa kasamang Jerome ilang i-occupy. Oh. Kinilagyan din na pitas may mambali, may inbakalso. Mambaling naman siguro yung, ang dunay jurisdiction ana. Dako nga negosyo. Ang sapa gi extension yun sa ilang building. Kaingon ko, ah, grabiha. Wa may kulba. Ha? Sapa magin mo ay gi extensionan sa ilang building. Panahong si Mato, medyo nanatatoy na nga accomplish si Mato. Kaya doon na may mga business establishments nga ni-comply. Apanaon sa Santos kanhi Mayor Michael Rama, samtang si Mato ang itudlo nga commander sa task force baha, na aman po siya mga tao nga gipang tudlo kuno amot expert baka to silang tinuod nga mga commander-commander sa task force baha. Huna-huna ka si Mato na unsa na may taon kini. Ha? Kadaghan na bang commander-commander ani? Kadaghan na mga expert-expert diha. Nadugay gipulan si Mato ay. Nikarit lang kahilom. Oh. Karon ay sus. Kini ato ang kasapaan sa Cebu City, tanawa ninyo. Wag yun natandog kini mga dagko mga negosyante nga ang sapa ilahan ng gi-occupy. Sa Marago na diri sa sidewalk sa Kulon? Awa. Maghisgot ta og paglimpyos ato ang mga sidewalk. Og ang mga pobre gani nga mga sidewalk vendors. Mo display sila hang tinda. Unya mo lapas sa limit nga gisitar sa probe. Dakop dai na. Oh. Perting abtika ni Rakil RC ana. Pero tanawa nga to ang mga sidewalk. Doon ay mga tag-iyag tindahan. Gihimo nilang extension sa ilahang paninda ang sidewalk. Kabantay mo, ana? Pero mga pobre ganing vendors, hurat-hurat tandayag maayo. Pero mga dagko negosyante, okay lang. Mga sabon ng ato ang mga tiil kay ang sidewalk gihimo namang extension sa ilahang tindahan. Nabadlong kanas proof. Oh, mausap ni ang sabaha. Dali kaitang maka basol ni ining mga informal settlers ka nagpuyo kilid sa sapa, but wa kapiog ang ato ang Cebu City Government sa mga negosyante nga ang sapa mismo gihimong extension sa ilang building. O, nahimo na nabadlong na. Labi siguro, usah punas naka-contribute o nako. Nganong baha unon ta? Ngano? Kaya ang baha, mangita mo lagi ng kalutsan, o naanad na ang baha, nga mauna ang kanako sa iyang kalutsan. Unya, nigamay na na. Kaya doon ay mga negosyante gihimo ng extension sa ilang building ang sapa.

Ako nakita lagi, grabe ha, mga katunga naman siguro na sa pa ang gi-occupy, oy. O dool sa tunga. Pero man na nabadlong. Nga ka na sa pa, di man na pwedeng tukurag building. Awagin na badlong sa City Hall, oy. Ha? Nga no ka, puti na ba kang envelope? Wagin na badlong eh sa taga-Sinro. Nga no ka ha? Ha? Basin doon ay brown po nga envelope. Oh, hibaw na ta. Mao man ay realidad ni... Realidad good. Oh, dipindi lang kinsaya mga kapabor. Kanto mga pobre, sika-sika alanda yun. Pero mga negosyante, mga influential nga mga tao, ang sapa, gamiton yun sa ilahang personal nga negosyo, awa, oy, wagi na tandog. Hinumdum lang ko, panahong kanhi Mayor Michael Rama. Oo. Oh. Miingon na ito si Michael Rama ni Anto nga, Dong, ato gining tarungan ang ato ang Cebu City. Oh, ang atong sapa, atong limpiwan. Oh, naa si General Roy Simato. Salik man ko niya. Salik yung ko ni Roy Simato. Oh, akong giingnan si Roy Simato. Roy, kayo na ang bahala diyan. Oh. Yangayangan ang load si Matoy. Kisa di mang load, ana. Siya mo ay commander sa Task Force Batok Baha. Unya si Rama nagtudlo-tudlo po ang mga expert-expert ng mga commander-commander. Libaw si Mato, unsa naman iyo eh. Ha? Mura lagi nagkusiniro ka sa Majerum. Ikaw ang tatoy gi-assign sa kusina kay kusiniro ka. Unya butangan pong kusiniro kusiniro di resulta daghan nga pas mo. Pastilad. Alas 9:50 mga kasama.

벌써 남아버려. 어이 씨, 호시 리토 빈토이 kasama sa please ko shout out Bintoy family, si Guido family og mga kasag riders diri sa Dungguan, Basak, Mandaway, from Michael Bintoy sa Tulo-Tulo Consolacion. Anay bihok arila tingalon manggog kwarta. Riyais Ilya shout out ni Papa Buboy Soto sa Barangay Bago Batoliti. Si Kurayan Ken, good evening attorney. Gatan ako imuha live karon diri sa Mabini. Mabini to tahaw pinamungahan. Miraluna Batukan, tungog ginas basura attorney, nga naas da plin, di nakaagi ang tubig, nag-stack up na. Usap ko na sinungdan. Oh. Si GTR Silio, shout out ko taga Bakwit Batoliti. Lisa Laom Pausal, o sa apit sa panahon, kusog man hangin diris amua, mo ba? O diha man to'y bagyo nga na apasagawa sa Philippine Area of Responsibility. Karong taon-taon lang, lapas alas 11 atong i-check lang niya ang pag-asa magpan, ha? O si Ma'am Connie Buds, may gabi. Marie Kiat Mix Vlog, shout out ko Ondo Roco Garcia, Lansadiras ob Kabilan di Nagat Islands. Kini bahina mga kasama.

Patok ganato ha sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mga dugo? Basin doon lang ka diabetic hypertension wag at hibawara. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease. Dili maayo nga samad pagkaputol sa tiil o ang pagkaimpotent sa mga lalaki. Ayahuata nga mo grabing kondisyon. DTX 500 na matag adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. So, ban, wala na problema ang baharo ang kasama, kaya mag-rocket naman ta. Wala na inyo problemahan ang baha, kay sakay naman tag-rocket, ani. Maman gihapon, o bajitan kining mga pagbabaha diri sa ato, jadi PWH gihapon ang mo implement. Tungod kay wala gitay salig ba, korakuton gid gihapon. O mas maayo dili unta korakuton. Pangindahay ng malaning ato. Mao na puwerte kabahaon.

oras makasama alas 9:54. Diha lagi ito ang gawas nga report sa social media nga ipostpone ang eleksyon. Pero ang klaro mao, ang Kongreso dunay ni sugyot nga ipostpone ang eleksyon sa November 2. Ha? Pero wala pay balaod jud nga napasar ani. Niingon ang COMELEC, kadtong ilaha mga schedule nga napahibaw na nga ang eleksyon sa ISKE o sa mga barangay officials November 2, mao na to unless mapasar na ang balaod nga magpostpone sa eleksyon sa barangay o sa ISKE. Sige lang mo pa-postpone ani. Ha? Og tuyo lagi sa ato ang mga politiko. Sayon kaayo para nila ang pagpasayar og balaod basta para pugi-pugi. Oh. Pero kining K-12 nga hagbarang ang mga ginikanan na nawagan nga wagtangon na ni. Wa pagibalaod nga gipasar para mawagtang naunta ang K-12 program. Diin dunay duha ka tuig sa senior high nga nagkaskas lang yung kwarta o guway gamit, nagkaskas panahon sa ato ang mga bata. Straight to the point. Pero election ganis barangay, adalian nila makapagpustpon ay. Ala sige, himuan lang na ninyong 2030, ganahan mo kamo. Sige mo, papustpon ang election barangay. Ala sige, puslan man, himuang 2030. Ali pa po hinoon mga kapitan ani o mga konsihal, di ba kons? Di ba kap? Okay. Mauna. Oo. Kaya sige naman lang tagpapust po na alis barangay. Ang ato ang mga politiko, daghan ang takayong mga balaon nga ipasar nga makabinipisyo ta. O sa huna-huna, i-postpone ang eleksyos barangay. Na wala naging mo kitag laing balao diya. Ha? Ipapadayo na lang ng eleksyos barangay karong November 2, ay. Bahala nag maatol nag-adlaw sa minatay. Og wala'y kausaban, kung wala'y balaod nga mapasar, pag-postpone sa umaabot nga eleksyon sa barangay, madayo na ni. Oh, mauna ang uban din ha. Klaro lang yung kaya nagod. Pagbite na mga tarpuling. O niya, ang hatag na mga t-shirt, kana ilhang naong. Ha? Ah, ni kasikay ng ubang mga kandidato ba? Oh. Kag madayon ng eleksyon sa barangay karong November 2. Kadto mga nagbulakbol nga mga kapitan, may chance man nga mapulihan to sila. Unya kadtong uban nga mga konsihal nga nagbulakbol po silang trabaho, may chance nga i-junk na sa mga tao karong umaabot nga eleksyon. Pero og i-postpone ng eleksyon na karong November 2, awayahay kay si konsihal og si barangay kapitan. Sa naman na, oy. Sige naman lang ng eleksyon na, para na ko, no? Kaya, niingon na ito ang Local Government Code of 1991. Ang kiniuntang eleksyon sa barangay, non-partisan. Non-partisan ba? Gituyo na aron katagan yun o direktang representasyon ang mga tao. Pinagis barangay nga mo'y mo implement og unsa may mga maayong project sa barangay. Oh. Non-partisan kuno. Kuno ra na. Pero ang tinuod yun, palayuhan ni sila sa mga political parties. So karon ang ato ang barangay partisan kayo. Oh. O giligan ni kabutante, aw, dugay kayo musiga imusugat.
og di ka butan tinikap. Aw. Na kay mga request did malang. Mas maayo dayunon na lang unta ni karon. Unya kining barangay mas maayo nga kuanoy. Para nako anganan nila sila ipang tudlo largos mga mayor. Wala eleksyon sa barangay maura maghihapon. Ang pagkapartisan sa ato ang mga politiko. O karon gani o. Magsusuruit sa karsada at daghana ng iyong mga naong oy. Ha? Mga naong sa ato mga politiko, nagko ra ba kayo? O. Ang ubansab. Para PR-PR, pabitay po ng tarpuling. O. PR-PR mo lang ila kasama niyo rin. O. O asang pista, adto po. O. Ingan po na yun, happy pista. O ako le pagbuton kanang barangay para na ako i-appoint lang na sa mga mayor. O niya, ang ato ang mga kapitan, why honorario munta? O, masukod gini na to. Hasta mga konsyal, why honorario? Siya arog na apay managan. Ang ato ang mga apuhan ni Anto, doon na pag-inis lang mga delikadisa. Mauto'y tinuod nga non-partisan. Panahon sa mga Amerikano. O panahon sa mga Katsila. Kaya ato ang pag-apuhan mo'y rekruton nga. Tiyo, dagan pagkakapitan tiyo. Ay lang, uy kay, mag-unsa naman ning ako ang umahan din hi. Malibo ning akong uma. At yung amay laing maintaho diri. Niyan to, kabahin sa sukdanan kasama ang Jerome. Aro mahimok ang kapitan. Number one, mayo kang tao. O number two, arang-arang sa di mong kahimtang. Oo. Oh. Kasikat-sikat mapo ka. Oh, dako ibong balay. O niya, disintihon ka. Oh, magandang kasagaran, piliyon sa pagkakapitan. Oh, niadto, balibaran palagi. Ha? Kaywa pa man to'y honorarium, kadtong panahon sa mga Katsila o panahon sa mga Amerikano, sa dihang ipausong honorarium sa mga barangay officials, pastilan, posisyon pagkakursyal o pagkakapitan, patayan o eh. Panahos eleksyon, vote buying. Oh, rampant hinuon ka ning vote buying sa eleksyon barangay. Oh, kay traditional biya ning matang sa eleksyon, magkahon-kahon may ataan eh. Di mani automated. Oh, manumano man. Ha? Si ma'am, bawag ihap nga. Pagkakagawad, Oliver Atis, kahon. Punong barangay, Ruboy Boysir, kahon. Pagka-aligriha, no? Oh, para na ako, ay. Ay na na, sigpost po ninyo, ay. Sus, kapuya. Kada ganun na kaya ning uban, arampulihan mo. Alas 10:04, mga kasama. Okay.
Arch Oy, Mengabi Attorney. Amay bihok arila, pasaligan man niya bayran para mabutar nila. Unya, og di ka mabutar sila nay, sila unya, naninda kas, jeep, giibot, ang tindahan kay wa makabutar niya. O ba? Good evening, pag-usap attorney. May unta, kung madayo nila ng elections, November attorney, oy. Marie Kiat Mac Mix Vlog, ang K12 maoy angay fokusan nga wa walagwag tangon mao lagi. Ug ang atoa gani mga kongresista o mga senador maoy gusto pagita ang pamagi para dunay balaod nga mapasar, pero kini ni ang concern sa mga ginikanan o mga estudyante nga wag tangon na ning senior high, wa gani mahatagi pa og attention. Si Dion Lapinia, watching your live attorney here in Balungag, San Fernando. Shout out tanang naminaw karon nagtanaw live mayong pagkatulog tanan. Okay, naababay report diha kasama Jerome. Kay bukuha sa taong report sa di patamo himo ug uban pa mga paghisgot ha. Sa nagkadaiyang mga isyu karon. Sunod si Mana. Balik na po ang impeachment trial. Mahumaning mga testigos sa prosecution og present. Ang mo sunod og present og testigo, mauna usab ang dipinsa. Nag-isigot na diri og impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Nila, no? Mawalagi. Ang oras, mga kasama, alas 17. Okay, sige. Marayon doon sa tuang tulumanon. Doon naman na mga netizens nga wa nakauyon at tong pinangutan ni Robin Padilla nga tos testigo. Ha? Nakaad to naman kung kagbinda na ho. Kanos ang anibersaryo sa CPP-NPA? Pero in fairness ni Robin Padilla, ha? Posible ang gusto niyang i-establish mao na doon ay mga lugar nga angayng hatagan og budget og appeal sa budget nga gikinahanglan mao ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mao na ako nasabtan sa iyang point. Ha? Ang uban, hindi rin kapagkabugoy, bubo. Unsa may relevance at to. Alam mo ba ang founding anniversary sa CPP-NPA? Saan ba kayo nag-aaral? Oh. Nakatungo ka na ba sa Mindanao? Oh. Ako nasabtan ang iyang point. Gusto ni Robin Padilla mao. Nga doon ay mga area nga kinahanglan butangan og budget. Oh, sama sa budget against insurgency o gigamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ora ako na sabtan lang ha. Ang uban ningon nga usa naman to pangutana ha. Ha? Maora gyud to nga saan ba kayo nag-aaral? Nakatungo na ba kayo sa Mindanao? Basin maunay gustong point ni Robin. Nga dihas Mindanao area, doon ay nanginahanglan og budget o gigamit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte para sa mga project dihas Mindanao area.
alas 10-10 na mga kasama.

Sige, parayang tayo sa tuwang tulumanon. Aha, Omar Caballero, nagkaminaw ko ni mga atuni, samtalang trabaho, salong boy! Uy, tikit-tikit eh, kagnum mo rin eh. Si Artis Oy, may gabi eh. Good evening from Mapulo, San Roque, Liloan. Okay. Kumusta ito mga kaigsunan din has Liloan, Cebu? Long Dream, Bulacau, Talisay. Okay. Amor, Concepcion, Bacarisas. Kumusta mga karya? Amor, Concepcion, Bacarisas, ha? Pag-amping lang kita sa tuang kinabuhi ron kay na yung mga bagyo na pagani sa gawa sa Philippine Area of Responsibility na apektado na ta tungod sa hanging habagat nga nakatrigger mga kasamas pag uwan-uwan. Mawala gi.

0: Ang oras mga kasama, alas 10:12. Alas 10:12 na. Kantong na po ka mga malita boys. Nakapiansa. Ang napo ka mga kanhi bodyguard ni kanhi kongresista Saldico, nakapiansa kini sila. Gidakop ni sila sa Las Piñas City Police Station. Gipasakaan sila og kasong perjury. Tungod mga kasama adtong ilang gi-expose nga malita. Alas 10:13, okay? Ato kaminawan una ang patrol karon. Radio Man Jose Post G. Kukihano. Kasama GQ.
1: TYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Kada yun pag investigasyon sa kablisan sa Ilewan Police Station kung sakin sa kitang responsable sa motibo sa pagpusel patay sa Saga Pintor na gigablaw niya sa Masisyo Sariyo, Barangay Bulacau, di sa Takbayan sa Subo, ilapang Jesus Karutugun sa Agitinundan sa pagpusel patay kag Jason Cordero, kati 8 anjos ang parigun o ganagpuyo sa lungsod sa Manila o lumad na tagariyar sa Sanis Putag ka lugar sa sarang na mawag na biktima kusay kini sa huling armado na laki sa mga naglakaw niya sa putag nga lugar gikod pa huwag biktima o bihang ngayon kini sa buko-buko na tumba o tuwasan niya sa iyang ulo nga nusulta sa ginanaling kamatayon na. Pagod sa patulak ni Radyo Man, Joseph Huscano, DYS, Pitapak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:14. Okay, ito balikan, nagbasa inyo ang mga mensahe. Marie Kiat Mix Vlog, luya aning managatay atorneoy. Mag-unsa na lang in town, mawalagi. Malita boys, at tumos gawas para di mo mapriso. Si Bandix Bandoy Erasmo Magali. Iglesia Aril Villaver, good evening kasama. Shout out ko ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Tolido o SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Oy, si Madam Angela de los Santos, good evening. Maog yun, ha? Sama mo diha aron nagtapok-tapok na mo sa balay. Tapok-tapok mo diha samtang naminaw sa tuwang programa. Oras alas 10:15 mga kasama. Alas 10:15 na ha. Alas 10:15. Okay. Sa mga kahinahitabo aning kinopya nga plaka. Nasakpan man sa mga traffic enforcer sa Dakbayan sa Mandawi. So ang imuha sa kanan kasamang Jerome, panalitan, imuha ning pahimuan og plaka. Pwede rin mong kopyahon ang laing plaka. Angay po ning imbestigaron sa LTO. Ogwa ba'y ilahang mga personel ang kakonsabo ani? Nabuking sa mga otoridad sa traffic sa Dakbayan sa Mandawi ang illegal nga modus sa pipila ka mga traditional nga jeepney nga nagbiyahe gamit ang mga gi-clone o kinopya nga franchise license plate aron matago ang ilahang pagkakulurum. Og tungod sa pagka-discovery, gipahigayon dayon ang usa ka crackdown batok sa mga illegal nga kulurum nga mga public utility jeepney nga nagbiyahe sa nagkadaiyang ruta sa Dakbayan. Oh, kolorum ni sila. Kay basin og di na ni sila kapasar sa LTFRB. Oh. Gikonfirmar ni Henry Tuya ang pangu sa Traffic Enforcement Agency sa Mandawi kun team nga nakaimpawn sila og tulo ka mga traditional nga POJ units. Oh. Mao ni ilahang naimpawn. Kay unom ka giklone nga license plates ang ilahang nasakpan sa duha ka semana nilang operasyon batok sa mga illegal nga transport operators. Og suma pang rituya nagpahigayon og targeted violent targeted nga surveillance ang mga traffic enforcer. Human nakadawat og report gikan sa intelligence bahin sa mga traditional nga POJ nga kasagaran mga multicab. Oh, mga multicab no. Ah, dahil mga POJ mga multicab kasama ni Jerome. Kunya ang uban ani kay para dili matanggal ang kuan kana na abitaw ang gawasan aso, sa tawag ana kanang tambutso. Oh, gipanghigtan lang tawag alamre.

Pero nindot bitaw sa sakyan ng mga modern jeepney, no? Kay aircon, dako, at pagkas mga traditional jeepney, okay naman po. Pero doon ay mga traditional jeepney nga wa na gin mahatagi o franchise gikan sa LTFRB. So ang himo sa team, human sila nahibaw nga doon ay mga sakyanan nga nagbiyahe pampa sa heroan, ang i-clone lang ang plaka ni operate dayon ang taga-team ug tulog yun ka mga sakyanan ilahang na sakpan. Tama ba? Sige, congrats ninyo taga-team. Ha? Problema, no? Kinsa makay kakunsabo ani. Kadaghan kayo lagi mga reklamo sab sa mga driver. Wa sila kung napahiba, wa silang operator. Nga mo na estado di ay sa sakyanan, ambot lang, uwa, tinuod bang wa pahiba wa? Basin o gipahibaw guna o niya gipalapos las pikas dunggan. Kinibang ato ang mga ginikanan kasaman Jerome. Maayo kaya ni silang mudag pasumbingay. Oy, sanamina ka? Wani mo gipalapos lang pikas dunggan? Namina ba kuno ta? Wa bagi palapos sa pikas dunggan. Oh. Pastila no. So bawo na naa. Ang oras alas 10:20 mga kasama. Padayon ta sa to ang tulumanon. Oh, unya. Karong si Manaha sa mga tinun-an sa college do na nagsugod og klase. Congrats ninyo. Ang uban sunod semana pa. Ang klase sa ato ang mga tinun-an sa college. Congratulations ninyo ha. Kay di gidalim ng inyohang pag-eskwela, humnagin ng inyohang kurso. Kay maunay pangandoy nilang tatay ug nanay, mama ug papa nga makahuman mo sa pagtuon. Swerte karon ang ubang mga bata kasama ni Jerome kay well supported ang ilahang mga ginikanan para makahuman og eskwela. Sa ato ang panahon, muna-muna ginintaw na itong panikaisikay, no? Nag-working student, ta. Oh. Ang uban, ni Kogi man po. So, ang bata di ay ang doon naging pangandoy nga makahuman o kurso, manikamot man, kasi unsa ka pobre. Mangita yung nagkadaiya mga diskarte. Busa makaingon ko pagkaswirtis mga bata karon daghan nila. Mga swerte kayo kay bahalag mangunguling si tatay. Mangita lang yung nagpamaagi para makabayad sa tuition fee. Oo. Mas may sa tanong. I-graduate pa sa ito ang mga bata kasama Jerome. Nga, tagaapog award ang mga ginikanan o gapi. No? Ilahi lang ang ceremony. Oo. I-recognize ba nga? Kayo kay bahalag mangunguling si tatay. Mangita lang yung nagpamaagi para makabayad sa tuition fee. Oo. Mas may sa tanong. I-graduate pa sa ito ang mga bata kasama Jerome. Nga, tagaapog award ang mga ginikanan o gapi. No? Ilahi lang ang ceremony. Oo. I-recognize ba nga? Ang mga ginikanan ni himog yun o sakripisyo aron makahuman o eskwela ang ilang anak. Unya karon ang uban, wa pa man nakahuman, balik na po sila sa klase. Lain na po nga, palas uno nila ni nanay o tatay ang baon sa eskwelahan.

Ang tuition fee o uban pa. Busa, ang pingin gina ninyong inyohang kanana ang atimana gina inyohang pagtuundaan. Oh. So, kliin ninyo o kakugi ang paningkamot sa inyohang mga ginikanan nga suportahan kamo para makapadayon o tungha sa gipili ninyong kurso. Kay karon siguro ba mga batanon, hindi lang kayo magdiparal ana, pero para sa mga ginikanan, pwerteng paitay. Di lalimron kasama ang Jerome nga mo pa-eskwila kag-college. Mauna ang mga ginikanan, karaan nga panultihon nga, abi ni Moser, sos. Pag-eskwila na ang taong inday sa education, makutkot in taon, oy, ang dili katul. Kay bisan pa man gani og sa mga state colleges and universities nag-eskwela ang inyong bata, mugasto pa man gihapon mo sa pamaon. So dili ginalalim. Unya, ako ban po nato ron nga mga ni-graduate na, magprepara na sila hang board exam. Oy, congratulations ninyo daan, ha? Pagtuon sa bugmayo, kay. Mahimo na mong mga lisensyado nga mga profesional, depende kung unsa ng kurso ang inyuhang nahuman. Oh. Kamu maoy, umaabot niya nga muda sa ato ang nasud nga Pilipinas. Kaysa pagkakaron, wapakoy nakita nga misaya aron luwason kining nasud nga Pilipinas nato sa grabing kaguliyang sa politika og sa pagkahagsa og mayos ato ang ekonomiya. Oh. Basin kamo mga batan-on. Alam mo patintal gyud ani mga pagpangagni sa mga trapo diha ninyo. Kinahanglan barugan ninyo kung sa inyo ang prinsipyo. Oh, kakita anak kasama Jerome. Mahimo naman puntang senior citizen niya. Igo na lang tamutan-aw sa mga batanon nga maunay muda sa nagkadaiyang rinda sa panggamhanan. Oo. Oh. Na iba o tanaan sila ilang kagulingon sa mga style unya. Karon mga senior citizen maning ato ang ubang mga opisyal. Oh, si Bongbong Marcos Jr. Ato ang presidente, senior citizen naman eh. Para nako. Og dunay angayng usbon sa ato ang 1987 Constitution, maari akong isugyot. Kinahanglan dunay age limit sa mo kandidato. Oh. Para dili mga tiguang magsigigda sa ato ang nasod kay lahi na magini mga senior citizen ikumpara sa mga bata-bata pa. Imong itandi, panahon sa revolusyon. Kinsa man tong mga nangu sa revolusyon? Mga bata pa kayo? Ha? Si Rizal, paring squad, pila edad? 35 anyos. Kantong mga ni Alsa yun, batok sa mga katsila. Ang edad, mga teenagers pa itong uban. Oh. Taas sila og ideology nga doon natay kaugalingon unta nga panggobyerno og ilhon ta nga independente nga nasod. Karon, mao ni ang bunga sa kahago sa ato ang mga bayani nga nagpato sa ilahang dugo aron makaangkon ta og independence. But, wa naman tinuod ang mga foreigner ni inter sa panggamhanan nato. Ha? Kay mga Pilipino naman ang nida karon. Ang problema giuna ra puta sa ato ang kapwa Pilipino. Oy. Giuna ra ta sa ato ang kapwa Pilipino. Dali ra tang madag atik-atik. Dali ra tang madag bakak. Oh.
Adang hang problema ato naso dulo ni. Oh. Para na ako, akong giingon, mas mayro na akong tay age limit. Amudagan baka pagka presidente, ang age limit niya, 50. Di na padaganon mula pa 50. Kay, nanginahalan tag bata-bata pa ang classes leader. Oh. Sa pagka mayor baka ha, pwede 45. Oh. Araw mga bata noon ang muda. Kaya karon mga trapo ang nida. Lisura ay. Oh. Igo na kita sa pasalig. Panahon sa kampanya, 14 induta ang pasalig. Na, nakalingkod na, wa na, ikalimta na yung pasalig. O nag-iingos panultihon, gipasaligan ka aron pakyason. Ang saad kuno tumanon aron pakyason. O ang saad gihimo aron pakyason. Pastilan. O deniro na hitabo sa tuwa. Ang saad gihimo aron pakyason. Si Kapiko Blanca Sugar, may gabi, attorney. Shout out ko sa ako ang mama. Mama Dikding Manubag sa Giwanon, Barili, kay naagyod sa uluhan ang radyo. Galanog-lanog! Atong gobyerno, gihimo namang negosyo para makakwarta sila. Oh. Dunay na po ka mga ex-marines. Di kasuhan man sila og perjury, unya nakapiansa sila. Dunay na po ka mga ex-marines karong adlaw nakapiansa. Unsa man kahay kuano, ex-marines man sila o tinuod ba ni mga marines or plain lang ang mga kanhi bodyguard, mga bagman ni kanhi kong resista Saldico. Karon wala man sila kanli og ex-marines, mga Malita Boys naman po'y tawag ang nila. Hindi na mga Malita Boys, no? Bandix, Bandoy, Raso Magali, aksyon na may kabalaka, ani? Kahit dimulisuno na may diri sa alang-alang Mandawi, diha na laay, monegosyo, yabo na ni. Since 1980s pa ni, 2026, unsaon gisumuhan man sa Malita, barangay gi under the table man. Mababa. Under the table. Okay. Si Marie Kiat Max Blug. Okay. From the Nagat Islands. Ah, Omar Caballero, maakununay among pangita diris kamutis attorney. Maglikit og lumboy. Ah, inyo lang ibaligya di ang linikit ka lumboy. Di po dalim, no? Sinood, oy. Kay karon, nanikay sikay tagmaayo na ako'y maagian kasamang Jerome nga naghanggos in taon og tukog slubi aron himuong silhi. Oh, maan lang na makapalit og pipila ka kilong bugas. Ang uban nag sigig kaot anang bagol. Oh, kay aron ipatimbang kay maana lang na kapalit silang sardinas paitas atong panginabuhis mga Pilipino, no. Oh. Di gid alimba. Kanus apakata mo asinso ani. Mao na nakoning hagit sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga maisa ba ang panginabuhi sa ato ang mga kabus nga mga Pilipino. Kaya mga magini number one sa mga problema sa Pilipinas, ang grabing kakabus. Kita lang nga mga pobre diri sa Pilipinas. Kamaulang pamuda sa ato ang problema. Ha? Kaon-kaon ko tagjalibi. Ha? Kaon-kaon tanga to choking. Oh, basta makalimtan lang kadiyot ang utang.
malimta man kadiyot ang atuang utang o magkaunta. Amaon lang na. May gani ka mauputang mo sabay sa ato ang problema. Di lang kita magpalabig yung tinood o seryoso kay na. Di man ta kay skapuan ni atong problema ron. Daghaman kayo tag problema. Kining kamahal sa mga palaliton. Ang kamahal sa bugas, maog yun na. So karon ang uban na ito mga kaigsunan, tungod sa pagdiskarte, ang trabaho, tagtulog at uban. Ha? Ikabuntag, security guard, ikahap, hapon, nindag balot. Oh. O niya, ninda pa ang mga pahumot. Basta lang ma puno-punuan ang income, maugi na importante. Kaya magsalig o tag-ayudas gobyerno. Number one, gipili lang kinsay mahatagag ayuda. Ikaduha, o kanang ayudas gobyerno ma atong saligan, apas mo tayo. Uniya pagyod kani mga ayudas gobyerno igabot niya sa barangay mao kun ay kumo na kumadunggan pangkaplan gyud imbis 5,000 ang madawat 3,000 na lang ang madawat kay gikapnan og 2,000 dili uta na ang himuon sa ato ang mga opisyal sa gobyerno kanang ayuda gina dili kay inyo ha pa ng kapnan niya, inyo ha lang ipasumangil ka na apil po mong nakaservisyo kay naningkamot mo nga maprosiso ang ilahang mga ayuda. Trabaho maguna, labi na mga barangay officials. Nga matarong o distribute ka ng mga hinabang ba o mga ayuda gikan sa ato ang gobyerno. Ha? Nagkadaiya mga kalungsuran ron. Nga doon ay mga ayuda, nag-away po nga itong ubas barangay, oy. Ha? Kay pili-pili pun kuno kinsay makadawat og ayuda. Mao lagi manguyawat mangunta. So, og kwalipikado mo anak kubrahan ninyo. Kay basin niya lahi na hinuon mo kubra. Kini bang pamaagi di ay ni Cebu City Mayor Nestor Archibald. Nga kinahanglan siguruhon nga ang mga senior citizens gyud ang makadawat sa ilahang cash aid. Ang maayo ani mao nga ang mga senior citizens makatilaw panis ilahang mga cash assistance gikan sa ato ang gobyerno kay karon kod ang uban ang mga senior citizens gihimong puhunan ang uban nga mga anak way batasan nun ba gihimo lang puhunan ang ilahang mga ginikanan o niya ang pamaagi ron sa Cebu City government di sila basta-bastang mo release og financial assistance para sa mga senior citizens og dili masiguro nga ang mga senior citizens gid mo ay mo gamit ana. Ha? Kay mao bitaw nang hinabang para sa mga senior aron makabenepisyo mga senior, makapalit-palit og bisti ang mga senior. Oh. Dili kay igdawat na hinoon sa cash assistance sa mga senior at ang atangan po nga tos, mga anak o mga apo unya ipasumangil lamang nga huwaman. Hindi ginasakto eh, para nako. Ha? Dapat. O unsay para sa mga senior, para na nila. Para nako. Okay makuhani. Nga istriktuhon na yung mga requirements para sa mga cash assistance sa mga senior. Nga ang mga senior yun ang makadawat. O siguroon nga naagin ang senior. Ha? Kaya ka na mga machine copies, dili mo na basta-basta ng dawato nga to sa City Hall. Ang documentation, gi-stricto man. Gi-pa-stricto ni Mayor Nestor Archibald.
Ya, dili basta-basta nga lahi ang mukubra. Para na ako okay na eh. Ha? Pero dili na gani kakubra ang senior, labing maayo, doon ay taga City Hall, mga itong last balay sa senior, direkta nang ihatag ang kwarta. Oo. Kapada og SPA, ang senior, okay raman hinuuna. Ang importante, madawat gi sa senior citizen ang ilahang cash assistance. Kadang uyawat ba yung taon ato ang senior karon? Wala ba yung trabaho ato mga senior? Nagsalig na lang og hinabang. Oh, maana lang na yung cash assistance para nila. At least makapalit sila kung sa ilaha mga palit-paliton. Kuwangon pa ganin is mga tambal. Oo. Yan alay na watuno ng senior. Kambiyuhan pa sa mga anak o mga apo, paita. Di na maooy. Ha? Ang kanang cash in sa mga senior. Gamito na sa mga senior yun. Para palit gatas, palit vitamins, oo. Oh. Pusluto nagsapatos ang senior, palit sapatos. Wala, kalipay mas ato ang mga senior citizen. Wala karon nakadungog siguro o reklamo kinis Mayor Nestor Archibald nga doon sa pagpanurikbot aning distribution sa cash assistance sa mga seniors. Mao na, gi-strikto na ang mga documentation. Para nako, wala ba na utan na? Ang mahinungdanon madawat sa mga senior citizens ang ilahang financial assistance? Oo. Oh. Kay, natay na hibawaan ni Adto, patay na ang senior, sige, paghihapog dawat o cash assistance. Kisa, para asa man na. Ang nidawat di ay, kadtong gisidig sa ligan sa senior, usually anak man na, o dili anak apo, o dili apo pag umangkon. Ha? Oo. Oh. Apil na ragun in town kining cash assistance ato mga senior citizens. Dili man dako kayo, yawa naman sila sufficient means of income. Kaya di naman sila katrabaho. Tungo silang edad ba? Mabintaha itong uban nga mga senior nga nagnabaho sa bata-bata pa. Unya nagdawatan og pensyon matagbuwan. Oo. Oh. Karon no, dako-dako na matagpinisyon sa SSS ani kasaman Jerome. Oo. Oh. Umuritar ta, arang-arang na ito ang mga retirement benefits gikas SSS. So, ang ato ang mga senior, salig in taong sila silang pensyon, ginagmay lang. O niya, makakwarta po silang balik o kadawat o cash assistance. O niya, niya, tugod, pwede naman manugo ang mga senior na yun. Nga, ikaw lang ikubra nito doon. O. Pag uli nas balay sa anak, mga na pong anak, wa man madayon pa ang pag-distribute sa mga senior. Bitaw. Oo. So para nako, naghang mga waka ang ngay aning pamaagiro ni Nestor Archibald nga, nga ano ko no, istriktuhon kayo ang mga documentation nga mas maayo madali ang proseso aro madawat es mga senior ilhang cash assistance. Unya, ni Antosad kay naghang mga reklamo nga sama anak, senior citizen, namatay na di ay. Unya, ang tatungod sige pag kubra o cash assistance sa City Hall. Oh. Or, ang tagtungod, mao ni kubra sa cash assistance para sa senior. Ang nabuhong katulad ng kubra, ang senior in town, huyab in town mayo, kahit paabot, asa na iya ang cash assistance. Sura bitaw no. Mao na padumong kita ana diha. Ang mga batang 90s, ako ba siguro ninyo senior citizen ano? Sa mga nagakubra na mo. Oh.
Apa jim siu ane kesama jerom? Kobra na? Kobra! Mga seniors, naka-kobra na? Kobra! Ini mga problema karong gihuna-huna sa to ang mayor nga sinistro Archibald Basura, kini mga spaghetti wires, unsa pa daghan ay unsa ka kagmaon sa BOPK karon, isko tagamais politika ba, unsa ka kagmaon sa BOPK no? Ubos sa leadership ni kanhi Mayor Tomas Osminia, karon Vice Mayor. Og ang kagmaon sa laing membros BOPK nga ang ato ang mayor mao si Nestor Archibald. Daghan man nga mga conflict nga mga desisyon sila si Vice Mayor Tomas Osminia og Mayor Nestor Archibald. Og dunay nagduda nga unsa naman kani? Mabalik na pud ang ato ang history. Ha? Mabalik na pud ka kay atong nahunaon og mayo. Panahon ni kanhi Mayor Tomas Osminia. Iyang gi sabak si kanhi Mayor Alvin Garcia mao gi-endorse sa BOPK didaog. Mao tong panahon na sad mga 1990s kasama ni Jerome nga ang panultihon pasuban bisan kuno irong buang pasuluban kanang Amerikana unya padaganon pagkakonsihal basta ang nag-endorse BOPK. Sure, gihapon kunong daog. Mga 1990s to, mao tong panahon na nga ni Sidlak og Mayo ang Bando Osminia Pundo Kauswagan. Now, mabalik ba ang history? Nga si kanhi Mayor Alvin Garcia ni siak gikas BOPK. Kaya nagka-conflict na sila sa mga desisyon ni Tomas Osminia. Panahon ni kanhi Mayor Michael Rama nagi-endorse sa BOPK o nagka-conflict ilahang desisyon ni Tomas ni Siak gikas BOPK si Michael Rama. Karon si Nestor Archibald. Daghan nga mga gustos Tomas nga lahi ang baruganan ni Archibald. Unsa man eh? Mao na kari? Lay-lay. Masa itong 2028. Ang 2028 nga eleksyon, mao i-aligri kayo. Kaya magdungan ang eleksyon sa nasyonal o ang eleksyon sa lokal. Sa barangay, amot lang, madayon man ni karong November 2, ato alang at nga na, kwas maayo, madayon lang ka ng eleksyon barangay karong November 2 eh. Lagi kapoy na kayong mga tao. Labi na blackball ilahang kapitan, gikapoy ang mga tao. Okay, sige.

Kinima hina hatog ka na ito, ha? Sa Life Extension Vitamin D3, himaba ka mo ang sakit ng cancer, wala gipiling edad, gender o ka-status, nagpasabot kini. Bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mawang adlo-adlo nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone. Ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation. Gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto, sa nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libreng medical check-up sa Life Extension Clinic dito sa Consolacion sa Barangay Kansaga sa Cebu City, nahimutang Osmeña Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Ang oras mga kasama karon alas 10:48. At umalikan si kasamang JQ, kasamang Jerome. Og, doon na pa yung report, ha? Oy, kumusta ka mo di, oy? Kumusta, oy? Ang dibayahon ato ang mga listeners karon na nagpaminaw pa bisan laam ng gabi. Silas Mrs. og si Mr. nagtunetanday na. Oy, si Melbert E.

0: Payo gabi, pagutan na ang mga PWD, di ba parihas naman og dawat? Og ang senior citizen, nga nung lagi, nag-tricky man ang nadawat sa citizen. Ang PWD kay Tuki raman naglibog yung kuatone. O ba? I-check ko na nga ito sa Cebu City Hall kung pilam yung inyohang kasasistansya. Howardy po nga si, may gabi eh. Listening, the OXP 612. CDO listener, shout out tayo ko sa akong mama nga tulog na. Oy, Bandex Bandoy ra sa Magali. Ito niyo si update sa Bantal. Sa Blue Line, sa Motor Line, kanto na dakpan dayon. Dayon tumulta. Paspas man kayo. Kusog kayo mo kaon ng buhaya, oy. Anaapa ayuda, ayaw ka assistance. Lagay kayo, ihatag ko makadawat ni. Sunod-sad ang mga anak o apo, mangayo sa bug ayuda. O cash assistance o pension diha. Okay. Kaganiha, ito kusta lamban. Aptik man po kayo mga kuwan, mga taga-CCTO hinoon. Bilib ko. Okay. Pangbadlong yung mga sakinan diha sa daan. Pero, kaingong sad ko nga kami, nga man aning lugar ha. Ha? Wa sini operate sila nga to. Oh. Random lang tong ilaha pag operate dito sa Talamban. Diri sa Cebu City. Sa kuan gid basa kanang syudad gyud. Dagha man kayo ang mga sa kanandiri. Oh. Pero nilabyog silang Talamban. Okay po hinoon to nga to. At least malabyugan nila ni mga lugar nga dili kayo ingon nga huot ang traffic. Ang oras alas 10:50 mga kasama. Atong i-check o na pagbalik ang patrol be. Yan na si Radio Man Josepos GQ Kihano kasama GQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Nakasikot sa bybas operation sa pasarok sa Municipal Drug Enforcement Unit, MDEO, sa Francisco Policisio Kidusaka, SBI, Gaglahag, Drug Poser, na paligagapon sa Udo dito sa Mayan Sitio Estampar, Parangay, Santa Cruz, sa San Francisco, sa Cabo Pisa. Adalat palila sa palang Jimboy Garbi Cabarillas, Cordero Andes, sa Dabigado ng Tao, nagtuyo sa Sputag, Lugar. Narapat sa sigurong tayo sa kaya sa mga kaliging presyon sa pilataan daw ang pagpulig ng tigil at lugas nini. Nagkulog na sa mga nakuhan ang mga pinagpinahan na sigurong na muntin magaling si Bruce Mitapoto de Pato Ramos na mabalor kapin sa 7 milyon na peso sa pagod sa patol sa Radyo Man, Joseph Mosgano, DYH, Pitarat, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:51. Okay, padayon ta sa to ang tulumanon. Alas sige. Unsa ko na update sa Bantal. Oo, dito yung kusta lamban kagani ha. Unya. Kuan. Kining. Napa dito ang Blue Line. Okay. Ang Blue Line at turugi dito agi ang mga motor. Okay naman po. Ha? Hinoon na baguhan sa itong uban. Kay, ang uban wa kahibaw sa pag-announce ato ang mayor. Na day Blue Line unya katong aturi ka kutob sa Blue Line og motorsiklo imong gi-drive sa Blue Line regyo ka dili ka mo piding mo simang sa Blue Line ar kusog ko no mukaong buaya oy Melbert Cisante okay kanang ayuda okay regyo do bitaw para sa PWD ko, no? Mira Luna, batukan ako, attorney. Maghuwat yun ko kung mahuman imong programa while namilo ko, naminaw ko sa imong programa. Oy, thank you, madam. Si Lucy Mahinay. Thank you, attorney. Naminaw.

Sad mi imong tulumanon, dili gyud ko. Sani? Dili pak o dili gud mi matulog o dili pak ka mahuman. Rinis ka Bangkalan dos, Bulacau, Cebu City. Ha? Si Ramon Navarosa, may gabi. Taga Barangay San Sani Jose, Hilongo City. Shout out sa akong amigo guapo Najib Cubio. Melbert si Santi Senior kanang Ilikyos Barangay dapat madayon attorney kay kon magdungan sa National Yagaw. Oh, kay automated ang usa. Automated ang uban niya sa barangay. Mano-mano, parisura no. Depende na. Mas mapupitin lang po nang i-automated lang po nang sa barangay. Siguro na magdungan ay. Dakuha na ito gasto lagi kada tuig tungod na ng eleksyon. Si Nancy Inok, may gabi, watching from Hermag, Mandawi City. Uy, Hermag, Mandawi. Kumusta niya, Hermag, Mandawi City. Okay, update mga kasama sa mga Malita Boys. Pastilan. O saka, tinuod nilang istorya. Oh. Na po, ka mga kanhi bodyguard. O kinigyanggaan o Malita Boys. Ang nakapiansa. Oh. Gibuhian sila rong adlawa. Ang napo ka mga kanhi bodyguard. Ni kongresista, kanhi kongresista Zaldico. Oh. Gitawag din sila o ano? Brave 14. Gipasakaan ni sila kaso nga perjury. Buti pasabot anong perjury. Nanumpa ka, pero bakak din ang imong gipanumpaan. Oh. Nalutsan ni sila guaran. Kunya, nakapiyan sa rapod. Hinoong, katungol man nato ang pagpiansagot. Ang napo ka mga balita boys na dakpa ni Human Wadayo na kapiansa ni Adtong Biernes. Oh. So doon na to'y tulo nga naka unag piansa. Disiutso na sila kabuok ng mga kanhi bodyguard ang suma pa. Doon ay mga personalidad nga nakadawat makasamag malita. Sus. O kuna to nilang ipahibaw nga kabahin sa nakadawat ang mga tag-as nga opisyal sa itong gobyerno. Oh. Then, ang maong mga Malita Boys. Gipasakaan man ang kaso, naabot ng kaso sa korte. Ang kaso perjury. Unya, nakapiansa sila o 72,000. 72,000, matag-usan nila. Igo-igo sa gina, no? Dili na ingon nga gamay, dili po na ingon nga dako. Igo-igo na pag binapiansa ha. Ang ato ba ni, kung sa makani ka tinuod ningi ingon sa mga Malita Boys. Ha? Makalungog tas nagkadaiya nga mga kampo. O ang mga DDS may ato ang kaminaon. Angay imbestigaron sa kongreso ang exposing nga dunay tag-as nga mga officials gobyerno na kadawat og minalitang kwarta. Oh, pero karon gud busy pa man ang ato ang senado sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ay, mo nila na pukusan lag mayroon
ang impeachment trial. So, uban nga mga balaod nun, wa, kayo na pokusi. Oh. Mag-trial sila Lunes, ngadtos adlaw, Merkulis kada simana. So, kada simana, kasama niyo ro, makagasto atong gobyerno og 210 million. Kay, kada adlaw, sa impeachment trial sa ato ang Vice President, ang magasto ana sa Senado, 70 million. So, tuluman ka adlaw, tag 210 million. 210 million na nagot, sulsulok adlaw. Na, alam mo ito yung mga pangan ditong nahisugutan. Kala, sa nagpadayon nga hearing diha sa Senado, gibalik-balik man itong pangan nga Miss Piatos. O, uguban pa, no? Kadaghan ba ito mga pangalan na, Ang point sa mga DDS, ako nasabtan, labi na ito mga DDS nga senador, klaro man kayo. Nga basta confidential funds, confidential good. Kay confidential funds man, ha? So, dili na basta-basta ni mong ipahibaw o kung sa imong gamitan. Kay confidential funds man. O sa kahay dipinsa no, sa mga abogado yun ni Vice President Sara Duterte. Para nako, katong igamit ang pangan ni Ms. Piatos, para nako lang. Pwede malutsan to sa abogado sa defense. Agituyo to nga mga alias ra ang hatagan. Tungod kay gamit na kwarta confidential fund. Posible miligro ang security sa mga beneficiaries sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung basta-basta nilang i-expose ang tinuod ng mga pangan. Ayon, no, ato pasagdan lang ang mga abogado sa depensa kay mga maayo man sila diha. Oh, sunod simana, kinsa naman pagkahay gamito no, sa prosecution. Katong unang nangaging mga trial, medyo nalingaw ang mga tao at to kay klaro bag yun nga adversarial kayo ang mga arguments sa prosecution o sa defense. Nga managlalis yun silag maayo. Katos attorney ligutan si sa prosecution sa defense si Attorney Narbasa ug uban pa. Sabi agi si Mana, bro, wa kay malingaw ang mga tao. Kakapoy ba na, oy? Ha? Si Attorney Kapunan, mayo, pero kalmado ba? Inyo, si Attorney Pua sa defense, mayo sa, pero kalmado. Pulo sila kalmado. Yun. Kapoy, tuwag lang katana, ay. Kay nadungog ang mga tao nga kanabang paglalis yun yung sakto. Oh. Okay. Kortyos naman po kayo good sab si Attorney Pua. Oh, mailan na to ang respeto sab siya ni Attorney Kapunan. Si Attorney Kapunan kay doon ay substance mga istorya pero kanana ang kalmado. Oh, kita usahay, di mataganahan na ng kalmado. Di na yung uban, kakapoy pambinaw na naoy. Ha? Mapagtanaw na tag-karton sa naoy. Oh, kapoy pambinaw man. Naanad mong good mo, katong pumiro mga trial, nga adversarial gito, ang presentation sa prosecution o sa defense. Karong si Manaha kay medyo relax naman siya. Kanang kalmado man kayo. Oo. Amot ka sunod si Manaha. O
kinsay ilahang ipangbato sa prosecution. Kada may mga line up niya kasama niya rin. Nasjukno, naka-present naman to. Si Kapunan naka-present na. Si Dilima. Na. Excuse me, Mr. Senate President, Mr. Chair. Paano ka din mo pronounce si kananang ML Party List Congresswoman Laila De Lima? Ha? Mr. Chair. Ang accent ba no? Ha? Murag pang call center ang accent.

0: ato din ha, dili lang kay malingaw ta. Ang ato din he, ang pagpaniid sa mga ebidensya o tinuod ba. Nga dunay nahimo nga mga violations ang ato ang Vice President. Nga sarang makapa-impeach niya o sarang nga makakonbikto niya sa kasong impeachment. Mga bala! Ha? Pero niyo ang gusto, kay gusto mong entertainment, ay diyo hapon na, respeto tada. Rosahay sa good, kada bang magpawa sa tao sa has, kalaay kasama niya rin, kalaay ba yan ay? Kapoy man. Ha? Oo. Oh, marag nagkaduga sa mga impeachment trial, no? Marag nagka-board po ba? Ha? Dari mga boredom ba? Kapoy man. Kata pabiro, giyat gan gito. Oh. Karon nga, wala man og kikapoy na po og paminaw ang mga tao. Ay, kibawa na miyana ay. Miss Piatos, ay, bawa na miyana. Pero kay confidential funds, ang confidential funds, dili biya na siya subject sa post-audit sa commission on audit kay confidential funds man. Then, og nagamit sila og mga aliases sa mga benepisaryo, adila nakuunhan ang defense ani, di po nila nakuunahan sa ang prosecution panel kay ilaha malagi ng trabaho ang pag-present o mga ebidensya. Kaya ako, pinubri lang ning una-una ba as ordinaryo nga taxpayer. Kay confidential funds man kasama Jerome, may chance nga ang mga benepisaryo gigamitan o mga aliases tungod sa ilahang security. Panalitan o. Kini mga polis, ba? Naana sila'y confidential funds. Kini lang mga hippie. O, labi na sa drugs. Unya, na ay mga informant ng hataga nila kasama Jerome og reward. Pahimo man nga tungod kay confidential funds ang gigamit. Sa ilahan documentation mismo, dili nila itugan ang tinuod nga pangalan. Mugamit sila og alias. Ngano? Tungod sa security. Panalita ron, itugan og asa napita ang usa ka sakong syabo. Unya hibabi ata sa organization sa Philippine National Police. Nga naay mga kulungo sa diha. O maukayan to, uy, informant man din yung tawhana. Atuan nyo nebe, tipian eh. Kay mo din yung nagpahibaw na. Para na ako lang ha. Para na ako lang. Wako kay bawo usay pamaagi sa documentation sa ato ang mga pulis sa paggamit ng ilahang mga confidential funds. Pero kani ako ha, pinubre lang ganyan una-una. Atong ma-apply sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pwede man ba? Muana ang defense nga. Oh, pitaw. Miss Piatos. Tinawar mo na. Mga alias na sila pulos. Gumikan kay ang gigamit nga budget confidential funds. O di may gusto nga ma-expose ang ilang pangan for security reason. Pwede po na. Ngayon mo ang katarungan. Oo. Oh. Pero matod pang bato sa pa siya na dakpi. Katubitang na sumsuman og mayo sa social media nga nausam tao ni atong Vice President ay. Kakawatan ba na yan eh? Kinsa Miss Piatos? O sa masunod na eh? Miss Piatos? Ha? Miss Piatos o sa patuban? Ha? Mga pangan sa ang snack. Miss Piatos. Oh.
1: pwede ba ang gaan? Para na ako lang. Kaya ang igamit ka kwarta, confidential fund.
0: Pero sagi kayo na ako, ato pasagdan lang ang defense anak, ila mo na trabaho. Oh. Ang trabaho karon sa prosecution mao, ang pag-present og mga ebidensya og mga testigo aron pamatud-an nga ang atoang vice president nakahimo og mga impeachable offenses og ang ilahang mga ebidensyang gi-present kaigo aron ikonbikto ang vice president sa kasong impeachment. Ang trabaho sa defense mao kay ang prosecution man maoy ni una og present og mga ebidensya. Ang trabaho sa prosecution mao nga pamatud-an sa ngadto sa Senate Impeachment Court nga dili papaigo ang mga ebidensya sa prosecution aron ikonbikto ang atoang vice president sa kasong impeachment. Oh. Og present sila ang mga ebidensya kung ilan ang turno nga mo present og ebidensya ngadto sa Senate Impeachment Court, mo present og mga testigo nga pamatud-an nga ang mga akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte dili tinuod og naa sila yung mga ebidensya nga makapamatuod nga huyang ra ang mga ebidensya sa prosecution aron i-impeach ang atoang Vice President aron huyang ang ilang ebidensya sa prosecution aron ikonbikto ang atoang Vice President. Trabaho ka na sa defense panel. Oh. Kita ani, igo lang itang mo aninaw. Kada simana na ay magasto nga 210 million. Sa ato pa, og tuyo nagi sa itong gobyerno de ay nga mo gasto na agi kwarta. Pero nga naman diri sa sugbugi o haw man taong project. Ha? Hapit na manatapos ang term sa ato ang Pangulo. Wa man ta maka kita din nga naa siya project. Okay. Corazon Asusina Tanyula. Good evening, attorney. Watching from Southern Duty. Linda Masung Lagos. Correct ka, attorney. William Abanto. May gabi, eh. Shout out from Abu Dhabi. Okay. Good evening, Lucy Datolaita Elevera. Junicio Belda. May gabi, eh. Muragwa mo na election siguro, attorney, eh. Isot Belda ni sa Buena Vista, Bohol. Amot lang ka. Silito Efren Suaso, yun naman pala inong tinanong ni Senator Judge JBR ito ang witness kung may ebidensya ba ang kuha na mismo si BP Inesara Duterte ay kumuha o tumatanggap o nakinabang man sa pira ng confidential funds. Ang sagot ng witness, wala po, Your Honor. Linda Masong Lagos, katuna kadawa sa Senior Ricky, apil ba to June? Kay katagabuan, 1K man ang PWD. May to June, 2K attorney, kay pwede ko, kay PWD ko, amaw ba? Attorney niya lang ipacheck ni kasama ang Ili Bulunos. Eh? Watching from Hermag Mandawe, Nancy Inok. Okay. Ay, kumusta man ka, Madam Nancy, ha? Oy, si Joy Sariad. Good evening, tanan. Corazon Asusina Tanyula. Good evening from Southern Liti. Okay. Ato kunong paminaon ang kahimtang sa panahon kasama ni Jerome.

0: panahon karon ang pag-asa magtan, ha? Mayo na mahibaw ta o dabay maabot sa bagyo. Kataunon ra ba kay ta? Eh? Okay. Atong i-check mga kasama ang pag-asa baktan o say lakatron sa kahimtang sa tuang panahon.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Pag-asa, may gabi i-
2: Yes, magabi sa Nalibo Minaw, mo katong weather update. And sa kasamtangan, ang hangin abagat na gabit tar karon sa Luzon ng Visayas. And natay doha ka bagyo, ginamonitor na agawa sa PAR, kinisi Typhoon Dolphin, o saka Tropical Depression. And sa pang-focus weather, karong gabi yun ang tulaguma, dili sa Kabisayaan, makasinatitag pa nagsama pangalurun, nga sa mga kalangitan, doon rin chance sa mga localized thunderstorms. And sa itong hangin ng sa kadagatan, kasarangan nga ito sa kusog na hangin na magkapasulabi, kadagatan, kasarangan nga ito sa balurun ang pagkahintang. And ang kadagatan na ito sa Subo na ay pagtao, binigil na sa 25 sa Kabuntagon, Ugma. Ang adlaw mo silang alas 5.34 sa Kabuntagon sa Ugma. And mo ka na itong latest weather update. Kinisya na dumdum, maing gabi, nagkakasalam.
0: Mamana ka ng, kumusta man yung bagyo ha karon nga naa sa ato ang PAR?
2: Karon sir, wala tayo bagyo nga naa sa PAR. Ang duha ni ini is na sa gawa sa PAR, sir.
0: Yes, sa gawa sa PAR. O sa may kahimtang aning bagyo ha?
2: Si Dolphin, sir, is naa siya sa may 825 kilometers northeast sa extreme northern. So, expected na kining si Dolphin o kining usa ka tropical depression mo painhan sa habagat, sir.
0: May chance ba ni nga makasod sa ato ang Philippine Area of Responsibility?
2: So far, sir, naam sila sa babaw, no? So, less likely ang landfall scenario. But nasa possibility mo, so, ba't hiyala sa may border sa itong PAR?
0: So, duha na ni kabagyo ron ang nakahatag og epekto sa ato arong kahimtang sa panahon, Ma'am Ana?
2: Wala siya naka... Ang si kanilang kanang trough or extension ni TC Dolphin nag-epektar nga to sa extreme northern Luzon.
0: Aha. So, ang kining usa kabagyo...
2: Wala pa niya. Layo pa niya siya. 3,055 kilometers east of extreme northern Luzon.
0: Okay. Salamat kayo, Ma'am Ana, ha?
2: Okay, sa pen, sir.
0: Okay, thank you.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras, alas 11:18, mga kasama. Okay, doon ay duha ka bagyo sa gawa sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Unya, doon ay usa ka bagyo ani nga dool-dool sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Sa gawas pa ni. Unya maoni maka-apekto sa kahimtang sa tuong panahon, maka-experience na din niya og mga pagwan-uan, iyang i-enhance ang hanging habagat. So, maka-expect niya puntang mga pagwan-uan ani. Gani, na ate mga viewers nga niingon nga uwan kuno kay ila. Oras, alas 11:19, mga kasama. Okay, sige, kombate. Sunod si Mana di ay dunay kuan, ha? Dako-dakong rollback sa presyo sa gasolina krudo. Okay, mas mayo, no? Sunod si Mana ni. Ang diesel, muus-us ni mga 4.50 ngadto sa 5 pesos ang matag litro. Ang gasolin, 4.50 ngadto sa tag 5 pesos sab ang matag litro. Oh. Mas mayo noon, oy, kay. Dako-dako lang ning tabang sa ato ang panginabuhi ang pag-us-us sa presyo sa gasolina krudo. Kay kita baya din hey, dili man tanda nato ug dato kay abi kay naatay motor dato na data, ha? Eh? Mo gamit man gid ron ta og transportasyon tungod kay di kinahanglan sa ato ang panginabuhi. Okay, oras alas 11:20 mga kasama. Okay, sige. Padayon tas ato ang tulumanon. Ang katodayang suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Taas de yung tato. O ikalima niyang suna. Pero iyang gipamuban. Matod pas ato ang Pangulo. Ha? Okay na po. Ha? Matod pang Vice President Sara Duterte, waste of time. Diya siya nahisgutan, magpalupa na tag-rocket. Diya siya nahisgutan, kalabot sa artificial intelligence. Mas maayo, no? Ang kinibang artificial intelligence sa Pilipinas kasama Jerome, ipa-improve ni. Unya ang ato mga bata sa elementary, tuduan na daan og AI. Oo. Oh. Pwede man, daghan kayo mga program ron ng AI. Oo. Oh. Nga maggamit mga kasama sa ato ang panginabuhi. Karon ako nakita sa social media, ang uban nga mga vlogger kasama Jerome, AI na yung tingog eh. Ha? Pero gawas ana, dahan kayo magamit ng trabaho sa AI. Ang artificial intelligence. Pwede ba ka, no? Ang ato ang mga maestro. Ang mo-replace nila, AI na lang. Mahimong yun na. Oh. Sood lang ato sa kuan. Kana na ang sa tawag ana. Ako di man ko kamauan ng AI god. Mga application bas AI ug unsay naa sa lesson plan sa maestro o maestra nya mao na po na itudlos AI ngadto sa mga estudyante. Bato tag mga ahensya sa gobyerno, LTO ron nga. Lokat ako lisensya. Oh. Ang mutubag ni mo AI. Yan na yung mga kuwan niya. Na yung mga... Labing maayon na yung mga monitor ba kasama niya rin. Masulti lang ka. Tumagon po kasi AI. Kuha takos ako ang driver's license. Oh. Kaya yung mga AI, balahay o tuno, no? Unsay imong ngalan, sir? Oh. Ito, lahat na maging tuno ang AI. Mailhan ni mga AI niyo kay dili ang tono niya murag pinakalit, kuwag emosyon. Unsay imuhang tuyo, sir? Kita na amatay tono ato nya naasab ta emosyon. Nabay mo watu kag LTO ron, kuha kag driver's license. Ako si Jerome Yap, kuha ko sa driver's license. Oh. Oh, sir. 30 seconds. Kuha na nime imong driver's license. Huwata. Kuha na yun. Oh, sir. Hold sa. Oh, nga naman. Nakay penalty. Bayari sa. Pipas-pas kayo. No? At ito lang tamo. Ato bang ana mga kiosk ba? O kana mga monitor nila mo? Paslak-paslak na tanga to kung sa ato eh, paslak. O. Magamit niyo eh. Ang artificial intelligence. Ato gining ipa-improve unta. Labi na nga karon populated na kayo ta. Niya, overcrowded ang ato ang mga ahinsya sa gobyerno. Pwede iyay na lang. Ato kas baleron. Kuan ka, kanang doon na kay i-process sa BIR. Oh. BIR, bayad ako sa kuang buhis. Oh. Ang imo nga answer, oh, si Oliver Atis. Oh, maayo kang, kamao kang maayog laptop. Dako-dako na makag-income. Bayre sa dinari mo hang buhis kay matax emission ka. AI na lang, no? Artificial intelligence. Kay mao naman ay trending ron. Oo. Karon, tan-aw na ko sa mga content sa vlogging kasama niya rin. Usuhas EIA. Oo, usuhas kang EIA. Kuan, kana na ang hashtag ko, parting malaon ko. EIA na. Oo. Ubang mga abogado, gamit ang EIA. Kopyahon lang ilang naong. Huwag ilang tingog. EIA na mo ay mo. Sulte. O ba mga doktor, EIA ang igamit. Yaka na mga, o ba mga negosyante, imbis mo hire pa silang model, gamahal kayo, EIA na igamit ay. Oh. Kuya awas. Ato aron nga, artificial intelligence. Oh. Pero karon o gamit si EIA, sa kuan pa na kasaman Jerome, ako nakita nga ni boom ang artificial intelligence sa digital. Digital ba? Mabot ang panahon nga ang kini mga artificial intelligence mayayano na natong sugo. Oh. Maanan lang ka ba nga? EIA, lutuin ako diri og chorizo? Oh, sir. Lutuan ti og chorizo. Oh, kanang di gid mapaig. Oh, ya do na man day pahibaw diri. O sa makanin tunong nako, EIA po ni. Ha? Aw di ni EIA. Oh. Kasama Gerald Albius. O, doon ay public advisory di ay ang City Traffic Management System sa Lapu-Lapu. Pamina mo ani kay doon ay traffic advisory ha. Doon ay full road closure. Uy, tibuok, karsada, siradaan. Agosto 9, ugmaning adlaw, gikan sa alas 4 ka adlaw, hangtod sa alauna sa hapon. Ang apektadong mga karsada, mauni mga musunod, ang karsada gikan sa Mactan Junction all the way to Mangal Punta Inganyo. Full closure niya. Timan eh ninyo kini mga dalana. Mga daan sa Mactan Junction paingon ngadto sa Marigundon all the way ngadto sa Panas, Cordova, Lapu-Lapu boundary. Ang mga karsada gikas Mactan Newtown Boulevard paingon ngadto sa Mactan Junction. Unya sa traffic light paingon sa Marigundon dayon sa Suba Panas og going to Lapu-Lapu City. Ang Cordova boundary para sa bike league magsugod alas 4 sa kadlawon hangtod alas 12 unto. Ano yung bike league, no? Mao na yung doon ay siradaan ng mga karsada. Then, tanang roads nga nag-intersect o nag-cross nini maong ruta, apektado usab. Ang mga musayo og trabaho, dapat musayo. Kana kay doon na may mga trabahante ko, nga bisan og Domingo, trabaho gihapon kasamang Jerome. So, sayo lang mo ha, kay ugmang adlawa, nakang kayo mga karsada di hasta pula po sa radaan, magsugod alas 4 sa kadlaon. So, sayo ha din ninyo, animong kwan ay. Mugikan, kinahanglan, alas 2. Udo na mo yung mga importanteng lakaw ba? Kinahanglan, inyo hag yung sayo-sayohon, kay alas 4 sa kadlaon ugma, nakang kayong karsada sa Lapu-Lapu ang pangsaradaan. Unya raba di hasta pula po, og sirad ang daan diha kasama Jerome, muhuot ang traffic des Mandawi. Ha? Unya des Mandawi, kato mga sakyanan pa iyong Recibo City. Muhuot po Recibo City, ani? Hiba, matakatekat tayo man yung traffic. Sige lang, ato na lang ang antusan kay total kuan man. Panagsaraman po ni. Unya, ang sisilik sa bike, uy, Usama ni morag saradaan. So, di pata sure. O saradaan ba? Mau ba? Ato wala niya nang i-update o mapuhon kadi pa makaklaro o saradaan ba nang sisilik sa bike. Okay. So, mao to ang traffic advisory ugma ha para sa mga moagi din ha sa Lapu-Lapu City. So aya lang aya mo paglangay-langay. Sayo lang mo og kuan kanang sayo mo aron di mo ma kuanan, di mo ma askrasada. Ang oras alas 11:30 mga kasama. Okay, thank you. Tungod sa Iron Man attorney, ah, oo, ginda masong Lagos. Trini, usani, Mickey Lewis, good evening, daghan kaayong mga kurakot. Oh, daghan kurakot, oy. Lami man chorizo paigpaig, gamay attorney, oy. Ginda masong Lagos. May gabi, attorney, kung i-fully implement ang paggamit sa AI sa atong gobyerno, mapugos jud nga i-retire og sayo mga plantilya government employees nga mga more than 15 years in service og taktako na lang mga casual og job order employees. Oh. AI, panalita ron. Ang atong tingog kasama jero makopya ba si AI? Ang ato ang naong makopya si AI? Hasta ato ang liho kopya ho si AI? Oh, ako ron. Ayun nga ah. Kapoy naman tagtrabaho eh. Tiguang na ta. AI na lang. Si AI, ikaw na trabaho niya. O sa topic na to ron, impeachment trial, sige, i-discuss na AI. Ikaw mo discuss. Sige mo paminaw. Huwag mo kibaw ang i-discuss na AI. Pero lahi ra gyud og AI no kay og sa tinuod nga tawo wa pa gyud ingon nga hingpit nga nakopya sa AI ang tinuod nga tawo. Oh, gitawag ba yan artificial intelligence? Naa sila intelligence og kanang ilang intelligence nakuha na gikan pa sa mga inputs nato sa tawo. Oh, palalita no kani mga nagkadaiya nga mga artificial intelligence. Iyan mo nang inputan dito about mga machines. Oh. Yan naamlin na sila mga kung ano, kanang mga functions ba? Nga magkunik-kunik bitaw ang ilahang master nila? Ha? O mura na siyang utok na to ba? O unsa imuhang o unsa iyahang mapaminawan o unsa iyahang mabasahan masuda yun? Na siya kagulingon niyang library. Oh. Kamantay ka, bisa ganit si Google. O sa example sa AI, ka na si Google. AI mo na si Google. But, maana na yun si Google ay, o di katubag. Maana rin ka nga, Google, unsa ganito'y iningli sa bahaw? Ha? O sa inili sa bahaw Google? Oh, mara si Google ay nga search not found. Atas Google di katubag no? Oh. Kaya kung sa may ma-input nga to sa AI, mao na master niya sa iyang system. Then, ulo na kay mga, ato na ka sa search engine, i-search din mo, huwag naas iyang system na, so, tubag-tubag siya. Oh. Now, karon, nagka-high-tech man ang artificial intelligence kay, kopyahon ko, hasta imuhang naong, hasta imuhang tingog, hasta imuhang gesture, kopyahon. Ha? O na, doon na ibito yung mga joke-joke na, oy, kamo, pro-BBM, ha, katawa pa lang mo ron. wa mo kaibaw nga ang gipriso dito sa The Hague di tos tatay digong ang EI to. Wa. Pastilan sa? Oh. Kaya dili pa gini. Mao. Kaya ang ato ang teknolohiya kasama ni Jerome, ako nabantayan lang ba? Ako. Mao nag-iingon ako rin niyo, batang 90s mga ta. So kay batang 90s mata kasama ni Jerome, makaingon ta nga tao-tao na putas kalibutan. Ako naobserbahan yun. In every 5 years. Every 5 years ha? Dunay improvement sa ato ang technology. Unya, in every 10 years, dunay siya advanced improvement sa ato ang technology. Oh. So, kiniron, bago di mamakay ni, dugay ang kaning, ang EI dugay na kaayo ni. But, dili pa kaayo, wa pa kayo na-develop yun, dili, wa pa ma-enhanced ba? Ang artificial intelligence, ang ato na andan ni Adto, kay si Google rag yun. Google o si Yahoo. Karon, daghan naman kayo ang artificial intelligence. Kabahin, anak. Kana mo palihok og mga video, mo kopyas imuhang tingog. Oh. After 5 years, gikan ron, di pa ni mao, nga matang sa artificial intelligence ang atuan na experience. Oh. Unya, 10 years from now, watakibaw, unsa na po'y anaa sa atuang artificial intelligence. Unya, 5 years from now, watakibaw, naapabas Facebook. Oh. Naapabas YouTube, ana. Eh, nakabantay mo? 1990s? Unsa may social media platform nga uso kaniyan to. Duha, anag kompetensya hay. Si Yahoo Messenger o si kisa to kasama ni Jerome? Si Yahoo Messenger o si Friendster? Mawala na kompetensya hay niya to. Karon, pagsuod ni Facebook, awa, yabugin si Kuan. Nayabo si Friendster, si Rado. Nayabo sab si Yahoo Messenger. Kani suod mas Facebook. Karon ang kusog si Facebook. Niadto. Adto ta palit sa skulon kasama ni Jeremy. Ang istasyonan sa UHP sa una dito pas Gold Palace Building. Yamutan aw kani kog salida niadto. Naama ko'y mga kailang nga mga Muslim. Barato na to'y yahang kuan. Kanabit ang CD. Oo, DVD. Iksu. Nakakapadiha. Nindot iksu. Nindot ka ni iksu. Clear copy ni. Clear copy kini iksu. Nindot ka ikini. Action. Mao ba? Clear yun ka na. Iuli lang iksu. Aturang ilisan. O dili clear. Oy, sa dihang ang YouTube ni boom o mayo, kisa pa'y ganaha masigig tanaw ang mga CD-DVD. Resulta, o sa netabo, yabog ito ang negosyo sa ito mga kaigsunang Muslim. Katong mga namaligya o mga DVD. Kaya, wala naman. Kisa pa'y mutanaw ng ilaha mga salida nga. Na may mga app or mga website nga nag-offer o mga salida. Oh, nga mga libre. Ya naman na gitawag kasama ni Jerome og free trial. Aw, ato lang kas free trial. Ganahan na kantong ilahang offer, pwede na kamo mubayad. So yun ana. Now, nagtuo ta. Nga karon kusog mo kay Facebook ron. Karon di na madali si Facebook, purti ko suka yun. Maroon ang hype ni Facebook na purti niya ni Spark og maayos Facebook ron. Oh. Nalabuan na ko ni Facebook si YouTube. Oh. Siguro karon kamo, sige mo og scroll-scroll niya Facebook. Oh. 5 years from now, what okay mo? Napaka na si Facebook. Napaka si YouTube. Basig na ana po lain nga online platform nga mukumpit ni Facebook o ni YouTube. Oh. Ah, kanaging klaro makakumpit ba? Kaysa pagkakaroon, wagi makakumpit ni Facebook. Ha? Wag po lain nga makakumpit ni Facebook. So si Facebook ron, og star pa ni, siya mo'y pinaka, siya mo'y brightest star, si Facebook. Ikaduhas YouTube. Pero mga 5 years from now, naapakha ni sila. 10 years from now, kinsa'y sunod kang mo, kinsa kahay, mo shy na po, puli ni Facebook o puli ni YouTube. So ang artificial intelligence karon, pwerte ka high tech na apan dili pa ni mao na apagidaghan. So ato kani grab ang opportunity kay magamit man ni nato. Oh. Magamit man ni ang artificial intelligence. So ato mga bata kana bitang mga subject nga kinaraan na kayo wa gigamit. So magtangon lang na eh. Kanang luto-luto, unsa ang paglutos, adubos, angay para eskwelahan. Tahi-tahi, unsa ang pagtahi, unsa ang pagpasul, hilo sa butunis, eskwelahan para. Isa na ng mga subject kay nga, wa kay hinungda na, although magamit gihapon, but, kinahalan mo sabay ta sa moderno ron nga panahon. Oo. Ang AI ron, mo'y taas kayo og hype. Naniingan man to sa presidente BBM nga dunay kumpanya nga mubutang din sa Pilipinas. No? Maggamit ba pagpa-improve sa ato ang artificial intelligence? Oo. Ah, na ako na'y bago. Ang telegram, pero wa pa man gyud kayo ng telegram ron. Na ako nahibawaan, nga mo gamit ang telegram, di pa kay daghan. Oh, matod pang Jose Lito e Prinsuaso. Oh, si Glinda Masong Lago, sakto gikaturi na ay daghan Muslim o pakapi sound o mauwi mix o batik kapi ilisa nila. Na ako'y suki o mix sound akong anak sa ballroom name Mark. Ah, Nicosia Elano, muabot yun di ay ang panahon no? Nga ang episode sa Star Movie nga Star War. Mauna-unya ang muduminar nga susama ni anak sa daghang katuigan nga umaabot og ang kining tanan maugyod ang tinubdan nga gikan sa mga Hollywood movie og di kay kinilang ang specific nga gihiskutan kundi ang tanan. Okay. Ha? Kana mga salida nga mga science fiction movies. May chance na nga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi. O, kakini ato god. Katong mga salida ni ato, mga 1950s, 1960s. Ang uban nila kasama ni Jerome, nag-feature na o karon nga panahon. Ha? Nga haitik-haitik, kunuha ito sila ni ato. Karon nga panahon ang i-feature ba? But, nahitabo. Katong salida ni Arnold Schwarzenegger. O sa itong salida niya? Limot ko. Nga, limot naman ang untay. Gamit katag-iay, ani? Gani sakay siya og taxi, niya robot mo yung driver, no? Kanoong sa nasalida ha? Oh. Karon, naa naman na ron. taxi wa aw kana na ang sakyanan nga walay driver. Oh. Ipunit pindot na nimo nga. Pindotin mo dito imong destination. Cebu City to Lapu-Lapu City. Oh. Unya. Kamaon nang mo lihay-lihay ang sakyanan. Oh, pwede na ka magtutuog sa sakyanan. Ha? Naabot ang darong panahon na. So, kato mga science fiction movies niya ito. Karon. Naana. Oh. So, kini ni ang mga artificial intelligence o guban pa, dili ni maura, dili ni kay maupa. Naapagay mas high-tech ani pohon. Niya ito. Wa pa man to mauso ang online mga 1980s. Unya, maotong panahon na nga, sikat kayong TV. Oh, sa ako nang giingon karon mga bagong generation. What you, kadungog o mga bagong generation nga ganahan kayo mutan og TV? Kayo, ano mag TV-TV pa sila? Ato na sa Netflix. Oh. Yan to kasama Jerome, kinumdum pa ko, nag-isurihan na miss ako ang classmate sa college. Niingon siya nga, ninduta ka ano, o maabot ang time nga. Dili na bata magsigi o liso-liso sa TV. Kaniadto, ang TV, wa pa'y remote. Oh. Kanumdum ko, nag-isurihan na miss akong classmate nga. Ninduta o di na lang ito magliso-liso sa TV, no? Kaya niya ito, balino ni mo ang TV sa channel, lisuon ni mo. So, yung, yahabang lisuanan. Oh, magbarog-barog kayo. Huwag man, lami sa lida, ha? Balintang lain sa lida. O, liso na po ni mo. Oh, amang pala istorya, mas makita, no? Nga pinot-pindot lang, no? Maglingkod lang ta, niya. Dito masig barog-barog, niabot ang panahon. Kaya, ang TV, na may remote. Oh. Arili pa ni Maoy. Tanawara ko na imong cellphone ron kasama ni Jerome. Oh. So, tia lang ni mo. Mo, tubag imong cellphone. O, oh, kanina ang Google Map. Ha? Pwede mo ni mo na, di ba, imong nakay ka ng kitawag voice message, no? Okay. May nga. Mahanin ka nga, where is DYHP, RMN Cebu? Oh, tubag na yun ang babae nga nindot og tingog. Oh. Oh, about 50 meters, turn left. At 30 meters, turn right. At 60 meters, turn left. O, pag turn left na mo, para na ka sitom, kaya no left turn di ay. Inumdum lang ko sa kong amigo kasamang Jerome, bag-o siya o sakinan dito sa Manila. O niya, nigamit siya o Google Map. O. Siya di ko suhito diri sa Manila. Pre, mauna gamit yung kuaning app. Oh. Maumalagi na. So, tula man ka sa Google Map nga. About 50 meters, turn right. Oh. About 30 meters, turn left. So, pag turn left,

Wa kahibaw ang Google Map gano left turn to. So bisa ta ba nga AI dili pagyud gihapon perfect. Oh. Magamit na to ang artificial intelligence, however, suportan ni sila sa kahibaw sa tao. Kita paghihapon ang pinakagamhanan. Ang artificial intelligence, mao ni sila ang mga robot. Niadto ang sa science fiction movies, nagtuo matang ang robot kasama ni Jerome. Mao to mga salida bitaw sama ni Voltis 5. Lahi mday ang robot dili mday kana ra. Naamdas digital. Mao na robot ron, mao na. Tanawa ha? I-control ka sa robot oy. Oh. Sa imong Facebook. Pagpataka ng istorya. Di ba i-block ka?

kinsa man nag-monitor ana? Robot! Oo. Oh. Naandar na kas robot. So, ang robot digital. Oo. Oh. Nagtuo mo ta ni Antong, ang robot ba ka nang sama ng mga makina, nga mga, sa tawag ana, ka na mga hero, nga mga machine. Karon lahi daing ang robot, no? Ingon ani ka high-tech ang ato ang technology karong panahuna. Okay, alas 11:50. Aha, si Constantino apit sunod inventions after 5 years kasama ang tao moadto sa lain-laing nasod. Musod lang ka sa Dropbox machines. One click, then you arrive your destination in seconds. Posible, oy. Maabot ng panahon yun, ana. Posible ka nang itawag og time machine kasama ni Jerome, maimbento po na. Di na layos tinood. Maana rin ko. Time machine. Time machine. Ibalik ko sa panahon ni Ferdinand Magellan. Niyatong 1521. Sus ka peligro og ang rule na ko kasama ang Jerome. Tao ko ni Dato Lapu-Lapu. Unya gukurun ko sa mga katsila og espada. Unya, gikapoy na ka. Oh, kapiligro ba ni? Time machine. Ibalik ko sa tuig 2026. Okay kayo. Naganahan ka sa kaya may tabo na ko sa umaabot to. Time machine. Ipaadto ko sa tuig 2100. Na. Unsa na lang ka, unsa na ka, ano? Kung may tabo na, ka-predict na kas-future. Kung ano ito ang salida ni Arnold Schwarzenegger kasama ni Jerome, back to the future. Og ang kaistorya nato unya robot na unya og sumaabot daghang katuigan murag matinuod jud nga makahimamat ta og linalang nga tagalaing planeta ni Kusya Ilano posible na oy. Iglesia Arbelia Villaber Cyborgs Cup kuan man to Terminator. Oh Terminator no kato ka Arnold Schwarzenegger. Pila to ka episode? 1, 2, 3. O. 3 ba to? Kutub 4. O. Terminator. O. Nini Salvador Baharias Ornopia. Good evening, attorney. Shout out to Lumin Baharias Pardo and Lily Sintino in Dalaget. Okay. Oy, Lorna Margarita. Thank you, ha. Okay, sorry late. I charged my cell phone. Nice to see back. Okay, thank you. Lorna Margarita Sambagdo, Cebu City. Okay.

0: Sige, thank you so much. Sige, kawarin tayo nga panahon. Salamat kayo mga suking tiyo kami daw, ha? O mga adlaw kay Domingo, ha? Sige, manimba kita, ha? Kauban ni Jehan Tibo Camilla. Ako si Radio Man Buin Algono, dari sa Newsroom, na bagang tagkasamang Gerald Albius. Master Control, kasamang Jerome Yap. Transmitter, kauban na to, si Roboy Boyser. Alan Taladoa, o kasamang Oliver at Isagawa, si kasamang GQ. Ako si Radio Man Buin Algono, magpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Was si kasamang GQ. Ako si Radyo Man Buen Alguno, magpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Was si kasamang GQ. Ako si Radyo Man Buen Alguno, magpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaw na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.